0: hukom.
1: Ayaw sa.
0: Ang mga tao, mga katrupa, ayaw dalha din ha. Nga mo ingon po ka nga, mga tao, kining ilang gibuhat sa'yo.
1: Dili maayo.
0: O. Kada tayo nga magusgat na katrupang junje, karang mga tao nga na kabig ni mo din ha, maapil na siya ka sa'yo. Surti lang katrupang junje, nga sa'yo mong pagkabig, sakto ka. Kay kamong tanan, party mo sa kalawasan.
1: Mao gyud nay proseso gyud sa hisgotan nato sa espiritu.
0: Kanus ana hitabo katurupang junje nga ang usa ka tawo nahimong perpekto.
1: Nawa.
0: Otherwise siguro kung ang tawo perpekto, Dios ta na siya.
2: Ay.
0: Di ba?
1: Tinuod na. Pero sa atong generasyon garon walay perpekto.
0: Walay perpekto. Gawas lamang ni perper.
2: Ay.
1: Biblical.
0: Si perpekto may
1: perpekto.
0: Pero kaya
1: pangalan sa tao ba? Perpekto.
0: Ah, buto to dahil ko'y batsa o nakadrupang Junjay nga. Ako ignon nga, ikaw ba? Ayaw, gara-gara. Kaya mga perfect. Imo ra mga amahan may perfect. Perpekto, perper. May lain na.
1: No.
0: Kiklaro, kaya nga perpekto. Pata, buhay pa ba si Yasay?
1: Buhay pa siguro.
0: Perpekto Yasay? Kakita, kadungog ka na sa'yo na?
1: Pero mura, kuha na siguro. Mura sakit naman siguro. Kuha na ba?
0: Pero kaya tira, kay Also Tsuuno naman, mga katrupa, of course, break lang tayo mga katrupa, ha? Balik lang Japon, may humanay nga pahinamdam.
3: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
4: Hoy! Kapitan Ludi!
5: Atorne!
4: Hoy, kanong na magalisa ko ang law office?
5: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido?
4: Kamara ba na? Gawas kong balihon!
5: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot?
4: Usa ba dahil mong apelido, de kap?
5: Lubot.
4: Okay! Pero kung bungot sa ito'y exciting!
6: Mga katrupa, exciting!
7: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penicillin, Acetyl Ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Okay, mo ina mga katrupa lasut so nuwebe na. Nga nagkadali ang oras sa ito mga katrupa.
2: Pas-pas kayo.
1: Pas-pas kayo o kining orasan. At ito sabi ka na ito mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, usas mga orinal mga katrupa nga kapi sa Yes to Health Incorporated. Kapi-kapi ka lang mga katrupa, apa na healthy ka na. No? Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga tapit.
0: Bullseye!
1: Alright, be. Good morning, agatropang Melinda Kalaykay. Sa Mount Olive, no? Thank you so much. Sa so, may Mount Olive, good morning. Kisa pa niya, ah. Diyasay mo, agatropang Junjen, apa ba? Si agatropang Carmelo Lumasnero, ingon siya nga, good morning ninyo na sa Ray, Sir Junjen. Maunay ugali sa Pinoy, manglimpyo basta may... bisita. mas maayo na natin mabisita kanunay para limpyo.
2: Para limpyo.
1: Pero, in fairness, tinood na po.
2: Oo. Siyempre, limpyuhan.
1: Tinood na
2: po. So, guapo og imintin.
1: Imintin ka na yung bisita.
2: Imintin. Mahalag ba yung bisita?
1: Pero okay na lang ka tropang John Jay kay kanang... Sa hirapod nga, huwag naibisita, hindi ka manglimpyo. Kung ugali sa Pinoy, nga huwag naibisita, manglimpyo. How about, pag naibisita, hindi manglimpyo. Sa maning ugali. Ugali is baboy.
2: Baboy.
0: Bullseye.
1: Sige. Mga katrupa, kagahapon, actually, dunay gipusin litos biyugan katrupa nga, Junje.
2: Oo, mga...
1: Negosyante na.
2: Negosyante.
1: Negosyante.
2: Pastilan.
1: Of course, gipusel. Yatap.
2: No.
1: Yatap.
2: Na yatap.
1: Yatap yun.
2: Or na dido, no?
1: Dido. So, adlawan rabag yun.
2: Adlaw, parte rabag. Daghan rabag yung tao na dahanapita. Yun kay tabo, bina niya.
1: Gani. Ipanubayan pa ni mga katrupa sa itong kaubanan ng itong kapulisan.
2: Kung
1: sa'y motibo, ane. Okay, sa nasayra na to, nadakpan?
2: Nadakpan.
1: Or misurinder?
2: Misurinder.
1: Misurinder?
2: Oo, misurinder.
1: Pero ato siyang i-final na ito mga katrupa. Basta sa itong impormasyon mga katrupa, ang suspects pagpamuzel.
2: Na.
1: Kagahapon raw siya. Naanak karon sa kustodiya sa kapulisan.
2: Sa polis. Waka abdig 24 hours.
1: Waka abdig 24 hours.
2: Masulod din siya sa hatpursot.
1: Hatpursot?
2: Hatpursot,
1: So, doon ay nakuhaan ng CCTV mga katrupa ang pagpamusil.
2: Kaya dito pa man din ni Agis, okay-ukayan. Ni Ana, bakta siguro to kay Prokjes man siya sa taglatawan.
1: Ha, man din ipusil na, sulod sa kuhaan?
2: Sa... Atbang yun sa kanang mga isdaan.
1: Mo ba?
2: Pero
1: ni Agi man siya sa... Kining sulod sa okay-okayan.
2: Kay ang nahitabuan ni gikan sa ang Purok Jess Manggo, dool ra magunay kay taglatawan magunang Purok Jess ang giabangan aning suspect. Likods Victory. Nakahinumdum ka anang murag di nawa na di gisayon ni mo mga familiar na kay dali ra man kay kadas bayugan baya.
1: Dito's Victory.
2: Victory kanang nay
1: atubangan man sa kanang kining
2: Victory man sa una. Victory man sa una. Mamugini na ilan do.
1: Dahil naman na ang Jishan man siguro na.
2: Kana, mauna. Dito, ubos, Burok Jish man na dihang likod. Dito, nag-board ang suspect.
1: Dito, ang suspect.
2: Niya, moto nga, naglakaw na siya, naglakaw. Tanaw niya kay dagko, mag-CCTV ning diris isdaan yung dapit. Namidpid siya. Diri siya ni Agi, nipid-pid siya sa katong...
1: Okay-okayan.
2: Okay-okayan niya. Diri siya sa mga parmasya. Sa I&I. Dihan ni Lusot. Okay, ang unahan at to, momento okay-okayan. Dito siya ni Ana, na yun, sa okay-okayan.
1: Niya nisood man siya sa okay-okayan.
2: Nisood siya sa okay-okayan. Niya, kahit naaraman po dito, pag-abot, pag-awas ni mo sa okay-okayan, kalye naman, kanto naman po to dito, nagto na dayon ang naglatag ang mga tabo. Dito, gib...
1: Dito gi kuan pabutahan
2: niya.
1: Oh.
2: So na dido pag dido di exit po siya din hirap po balik siya sa Ukayo-Ukayan. Okay,
1: oh. Oh, dito skilled da po.
2: Skilled, oo. Mm. Yan na po siya dito baktas pa uli na dayon.
1: So nakuhaan siya og CCTV footage mga katupa.
2: Oh.
1: Actually pag sulod niya naa siya dala nga sling bag.
2: Sling, oo. Oh. So tuwa na to dito siguro iya.
1: Gani ang entradas mas... pag sulod katupang Junjie, murag ang iyang kamot. Naka-ready na.
2: Mm-hmm.
1: Nga ready kuot sa sling bag.
2: Oo.
1: So, kumbaga mga katrupa, marag mahulog niya, gilipot niya.
2: Gilipot, o. Ano yun? O niya, naglingkod man guto. Ang biktima.
1: Biktima.
2: Naglingkod.
1: Mato nga, nigpaka mga katrupa.
2: Dire kay ginaong, giulo man niya.
1: Oo.
2: So, isa ra ka buto, pero ulo lagi largo.
1: Oo. So, anyway.
2: Pangkuan yun.
1: Dakpan or dakop yun
2: ang katawag ana.
1: So kumbaga mga gadrupa ang suspek, mauni ang subayon no nato karon.
2: Mm-hmm.
1: Kung unsay motibo, this personal
2: kana
1: nanay mga
2: namantay na dungog ang mga istorya, pero taman naman putas dungog lagi. May manggutong statement yun yung ipagawa sa PNP kaya mauna magito'y final yun.
1: Correct,
2: diba?
1: Correct.
2: Kay ang nadungog-dungog po dito sa Bayugan, babae. Ang hinungdan. Oh.
1: Oh,
2: mapoy, oh. Napoy maingon. So,

0: Bisara ng
1: wa pa may gipagawas.
0: Nadunggan ninyo mga katropa.
1: So, mahibauan ra ni. O niya, kay tuwaman atong kaubanan dito. Panubayan man gyud. Basig ma-interview tong suspect. Unsa hinungdan, akad to. Kung unsa ibuhi ang pulong suspect, unsa hinungdan, mao na gyud na sa final. O nga, statement.
0: Sige.
1: Ang ato lang, kay at least ba nga na-respondihan dayon? O na-dakpan dayon?
0: So, anyway, mga katropa, no? Actually, subo pa malang dungon nga naana sa
1: kasagsagan rabasa.
0: Kasagsagan sa palarong pambansa.
1: Pambansa
0: na yung mga bisita.
1: Nahita po na.
0: Napaghihapon yung mga...
1: sama na. Mga shooting, no?
0: Shooting din sa Bayugan.
1: Problema magod na simbako ba? Inya yung timingan bitaw nga na ipusilon yun na i-atleta magpalit. Mapingsan, ana.
0: Correct.
1: Pastilan.
0: Pastilan. Mauni challenge sa itong mga
1: kapulisan
0: na, kapulisan ayun nga diha karon sa Bayugan daghan na
1: daghan kay
0: nagpalibot niya na kay usa na sa mga gisiguro.
1: Yes, oh, tinuod na katropa nga Ray kay gani wala pa ang mga atleta na ana ang gipang deploy na ang ato ang mga kapulisan. Kanto-kanto karon sa Bayugan City ang mga pulis, pero kanong nakakuan pa man gyud nga
0: uniformado og mga non-uni- what I mean, wala mag-uniforme.
1: Oo, na mga intel.
0: Intel.
1: Oo, mga intel. Ana,
0: kaya para lamang yun ma-secure ang area.
1: Tinood yun na katropang re.
0: Pero anyway, may katropang Junji.
1: Oh, at least nga.
0: Ang sama ana, nga grabe na yun kasuko. Di na po ni sila mo ila katropang Junji. Og na ay mga event-event din ha.
1: Oo, oh, di yun na.
0: Ang pinaka-bantayan na lang yun din ha. Nga naagyo'y mga visible. Para, what I mean, visible nga makita ba sa mga palibot kay para mataha po na mga gusto mo himo.
1: Pinood yun na katropa nga rin. Kanto-kanto yun. Kaya at least nga pag-ano, police, pag-ano skilid, police.
0: Ang Bayugan noted man yun sa samaan ng pusil-pusil.
1: Dili na ta matingala yun yung hadapita.
0: Mauna nga, kinahanglan yun mas...
1: Pahugtan gyud.
0: Pahugtan at the same time, daghan pa yung maklaro din ang mga naka-uniformes ba yun?
1: Daghan. Daghan ay.
0: Okay. Para gud mataha ng
1: pati
0: mga...
1: Pati ato ang army. Na maba? Ato ang army. Oh, naka-deploy ato mga army. Karun, katuyok-tuyok ato ang army. Na, kuhan gyud. Nalutsan gyud sila ato nga oras ba?
0: Kato nga adlawan. Para kato nga
1: adlawan.
0: No?
1: Oh, adlawan. Mga wak ko masayop ato. Alas jis.
0: Pero, abin mo katrupa nga dyan, Jay, no? Tagadiha ra siya.
1: Oh, tagadiha ra pod ang biktima.
0: Ang biktima tagadiha. Ang suspect tagadiha ra
1: pod.
0: Sa man ni silingan?
1: Magsilingan gyud ni kay ang istorya ani bana man sa igsoon sa asawa sa suspect.
0: Bikil gyud ay. So
1: bikil.
0: Anyway,
1: bikil gyud ang kuan ani.
0: So mga kasuko kayo sa CCTV wa mag siya mag ano, wala man gyud mag tabon siya now.
1: Oo,
0: gawa sa kalo.
1: Oh, naggalo ra man siya niya. Siyempre familiar na iyang naong baya.
0: Oh, tagadiha ra baya.
1: Tagadiha ra baya.
0: Dali ra kayo ilhan kay tagadiha ra ban.
1: Ayon niya usikin sa pagtanaw sa CCTV si kuan man na diha silang balay. Ato na yon, ana ba? Dali na katusulti.
0: Dali ra kayo.
1: Niya pag kuan, pag check sa CCTV o dito man paingon ng kuan. Dito.
0: Kung ibutang na to katropang Junji, nasayod siya sa mga kanto por kanto sa public CCTV di as Bayugan. Mauna likay-likay siya.
1: Oo, nikuan siya.
0: Dito siya nasango sa usa ka establishment
1: na. Mao to yung nakaangin gyud.
0: Nga na ay CCTV.
1: Mao to yung nakakuha sa iya ha.
0: Oo. Kay dito man mga katropa. Pag identify, oy, taga diri ra man eh.
1: Yun, ang lihok. Mga lihok gyud silingan. Mga panglawas makita biya na nimo nga.
0: Si kuan man eh, mamani ang suot gay na.
1: Si kuan man eh. Oh, di ba? Mo nang diha ta magaingon ka tropa nga ring.
0: Importante.
1: Dako agud og tabang ang CCTV. Bisan patuod ingon nga kanang ang CCTV. Kana magyong pagkahuman naman gyud, mahitabo.
0: Correct.
1: Ah, importante gyud nga naa gyud ayon wi makuan din ang pulis sa imbestigasyon.
0: Kato bitong cellphone din sa kuan no.
1: Oh, di ba kato?
0: Sentro San Francisco.
1: Oh.
0: Oh, katong taga Dabaw mga katropang kawatan.
1: Katong taga Bunawan.
0: Nga noted kayo. Bunawan nga Dabaw.
1: Dabaw, oh, kay Duhaman. Bunawan nga Dabaw to mga
0: katropa. Dilito Bunawan nga Agusan Sur.
1: Oh, Bunawan, kay Duhaman na may Bunawan pos Dabaw nga side.
0: So, nasikop dito sa Rosario.
1: CCTV.
0: CCTV, Gapon.
1: Oh.
0: Kay wala ang CCTV.
1: Ah, wala.
0: Ang next, ana, CCCC.
1: Oh.
0: Basol-basol.
1: Basol-basol.
0: Nga, nung gibiyaan ni mo.
1: Nga ni Udto, mampugkangan na. Dito ang customer. Ano man dito na ko?
0: Sí, sí, sí.

0: Isi.
1: Nasisi.
0: Oh, na kay namay si CCTV.
1: Ah, mo to nga. Sakpan.
0: Sakpan. Sige, alas 8:20 mga katrupa. Right, diri sa itong paraguban. Okay, balik lang yapon mi mga katrupa. Humani atong nga painomdom sa Sibian. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X.
4: X.
3: FM.
4: X. FM.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Jads, abi pa ko hearing ni Jads. Ano na may speaking?
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tanton Plus Coffee Mix, Tanton Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, kapalit yung.
4: Na, today, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sugat, nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
4: Tanton Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
5: okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ko mga silingan din sa santeri ni, paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Okay, dona kita ya las 8:28 mga katrupa. Og kining oras gihatod sab kanato mga katrupa. Okay, sa santo na vitamin J. Usan ni sa mga magpalig-on sa tong immune system, kinahanglan nga mag vitamin C kita. Gumikan kay usan ni nga maghatag og kalig-on sa overall status sa tong lawas mga katrupa. Gumikan kay ang immune system na to. Maugid na pinaka-main niya mga katrupa. Nga nagadipindi ang ato mga functionary organs. No? So, santo na vitamin C. Doon na pa'y maayo ani mga katrupa nga diin makatabang o kaayo din na sa itong panglawas. No? Timani ka na santo vitamin C. Boost your immune system.
1: Bullseye!
0: Alright, alas 8:29. Napabay mga nagpaabot sa mensahe, be. Ito sa tagapagtagan, no?
2: Si Nigor
0: Narukla.
2: Narukla.
0: Good morning, katropang Rons Dakuran.
2: Oy, katropang Rons.
0: Mayong nga pagpaminaw niya sa may Santa Irene.
2: Kumusta ka ang paminsar ni katropang Rons Ron?
0: I know, kasi mukha na po na siya.
2: Oo, siyempre.
0: Naglagot na niya. Di ba, katropang Browns?
2: Oo, naglagot na niya eh.
0: Wala na yung normal nga kining makita na ito diha karon sa television nga mga balita.
2: Lagi, pulos na dili gid maayo eh.
0: Oo, dili na maayo.
2: Oo, sa matod pa ni Joseph Aldohisa nga good morning katropang.
0: Bro, Ray. Good morning.
2: Mahibawaan gyud karong adlawa kinsa ang mapatigbabaw evil or good. Okay na, may madungog gud na ito nga.
0: Actually, doon ay
2: mga
0: hungihong
2: nga,
0: nga gustong bailuhan.
2: Oo, ilis na po o kuan. Kining leader.
0: Leader.
2: Oo. Oh, may bawaan yun nito. Nung sa idaga na eh.
0: Pukutala din ha, katropang Junje. Actually, for what purpose? Para... Doon na ba'y gikahadlukan? Nga...
2: Dili ang ngayon...
0: Posibleng mahitabo?
2: Oo. Ano ragyod na, katropa gari? Mag-ilis gani, imbes kaya na anak ron ng plastada na, na plastar na, ilisan na po gani, na agyoy gitago katropa nga dili pwedeng mabutyag.
0: Of course, no?
2: Oo.
0: Usan is mga problema. Kanabang penetration of kining leadership, no? Actually, ang naitabo dila sa Senate mga katropa, sadagan sa kining nahimong Senate President si Soto.
2: Oo.
0: Usas mga kining panglantaw weak leadership.
2: Wait, pete yun.
0: Okay.
2: Weak. O niya, kadagadog tabon. Kabantay ka, kadagadog tabon.
0: Oo. Mabuto na nga, daghay mga pagsaway na itong pag-intrada pag yun. Nga,
2: wala yun
0: kadaghan sa mga
2: angayan unta na usisaon itong mga major yun kana yung flood control katropa kana mag yun may pinakadako yun kaya naag yun yan nagsugod ang issues Pilipinas.
0: Actually ang flood control matingala ta mga katropa nga imbis
2: ilihis mang yun bisag unsaon
0: ang pinakatutok unta na katropa nga Junje na naigi normal kung mangita ka og kanabang proof of evidence. Usa sa imong pangitaon din na kung naabay mo presentar nga mo-witness. Pero sadto no nga bisan og nay mo presentar nga mag-witness,
2: wala ginatagad.
0: Wala ginatagad na. Okay. Sa atong panan aw bugat man siya.
2: Bag...
0: Ang mahimong witness kay Dropang Junje. Sa atong panan ha as mga yano nga mga Pilipino. Masubo kita kay
2: mura mag nakatamay sa
0: likayan,
2: mga...
0: Likayan, likayan hinoon.
2: Likayan. Mura ba o ganabang ubos sa iyahang pananaw ang mga resource person?
0: Oo, mamagani.
2: Diba?
0: Mauna magkapangutana ang tao nga...
2: Usa magyuday na, nganong dipinsahan man?
0: Nganong pangitaon man to ang wala?
2: Wala? Oo, oh, kana ba? Kana yun.
0: Eh, butang na to.
2: Imes kay naanay mo presentar nga gusto mo prove nga kini mga tao, kini nga mga pangalan involved, di man tagaan o pagtagad.
0: Dili. Oh, wala makaingon po tanga. Nagigitago.
2: Na.
0: Oh. Now, for how many times mga katrupa, Nahuma naman lamang ang pipila ka mga bulan ng labay. Imbis kay niarangkada na ang pag-imbestiga sa blood control ngatong panahon ni Marcolita.
2: Oo, nasugdan na yun ang tana to.
0: Pastil. Nahunong gumikan kay nag-change of leadership.
2: Oo, dito to nagsugod.
0: Mm. Niya karon katrupang Junje, naglaob ang tao nga mapadayon.
2: Mm-hmm.
0: Wala man.
2: Waman.
0: Tanan man na putol mga katrupa.
2: Oo, putol. Samot na yun og namirma ang...
0: May niya karon mo-claim ang... Mo-claim sila ni Lacson nga papirmahan ang iyang report sa Blue Ribbon.
2: Oo, niya kay... Di man kung
0: niya kayang namirma kay pila raman sila.
2: Di man, oh pitura.
0: Sa rason nga, kaysa ba po'y mupirma lagi nga...
2: Di man kontento.
0: Doon na may isyo. Kung sa'y mga isyo mga katrupa, normal, ibutang na to. Wala mo pirma, gumikan kay isyo sa... Politika. Kung may politika, dili ni mo mga kalyado ang nadihaa. Okay. Pero, most of all mga katrupa, kung para sa bayan, mamirma mag-yun na sila katrupang Junje kung kontento na siya sa imong...
2: Investigasyon.
0: Maski ako siguro,
2: hoy.
0: Hamang ko mo pirma, ana. Kita gani nga nagtanaw din mga katrupa, pang ingon nga...
2: Okay. Makasabot, maganita. Nakuwang
0: ganun. Ganun wala man nila imbitahin si Romualdez.
2: Oh, si Chavit Singson.
0: Si Chavit Singson.
2: Nagkuwa na magyuto.
0: Oh, kining giingon nga 18 Marines.
2: Si Saldico.
0: Si Saldico.
2: Grabe ito.
0: Kaya mga bugat na siya nga mga kuwan.
2: Bugat ka ito nga mga kuwan. Kasi Saldico lang daan. Gawas sa statement. Nagyuto ipakita yun nga mga dokumento.
0: Ang ingon ni Lacson nga, wala may problema sa Saldico pero mauli ka.
2: Mauli. Oh, para mauli aron gulaton.
0: Muli na siya.
2: Hindi.
0: O niya, karon, huwag na sa...
2: Airport.
0: Airport.
2: Mm.
0: Airport or sa prisuhan.
2: Oo.
0: Niya, karon.
2: Dito man.
0: Saan man?
2: Oo.
0: Mo-witness ka nga pabor sa mo.
2: Oo.
0: O tipion ka na mo.
2: Oo. O saan man?
0: Karagay, gulat-gulat.
2: Witness ka kay imong pamilya dito. Kabalo na pamilya.
0: Oo.
2: Mga
0: pwede,
2: good. Pwede. Ikaw kahapag ingog pamilya, ikaw sa pag-unsan ni mo kaisog, basta pamilya na isgutan,
0: so,
2: mulurang yung ka.
0: Dili na mahitabo nga muli sa Saldico. Pero, kung pangitaan yung pamaagi, it's either di na sa Zoom.
2: Kung anon lang yun, kana bang...
0: Makuan ba yan na siya katrupang Junje? Kanang ibutang nato nga ma-abuse kunuhay. Siya lang una-una ni Saldico. Pero ikaw ang nagdala din ha. Kabalo ka kung unsaon niyo pagpahunong. Kung sa imong feel, dili na. Tama ang giingon ni Saldico. Ang problema lang din ha. Basin og natay kadlukan nganong dila to buksan.
2: Kana mo magud na.
0: Okay. Diaw. Saldico nang inahanglan og proof of evidence. Manumpa gyud.
2: Manumpa
0: ang ingon ni Lacson.
2: Pidabit. Oo.
0: Oo. Pero tanawa naanay diri sa Pilipinas nga gusto gyud manumpa mo-sworn statement parihaan nila ni Singson.
2: Singson kana.
0: Ang 18 Marines.
2: 18 Marines. Grabe to ka.
0: Manumpa gyud.
2: Mas lehitimo pa tong kining 18 Marines. Mas lehitimo pa na og mo nay manulti kaysa kang Madriaga. Sa to Madriaga.
0: Pero ang pangutana mga katrupa, naabay gihimo si Lacson ana nga pagsalang.
2: Kana wala. Wala.
0: Unya karon.
2: Nargural nila balibaran.
0: Correct. Unya karon. Mag-expect siya nga mamirma yang makaubanan. Kung masabtan tanan na ito ang isyo, makaingon punta nga pananglitan. Nitunga to siya, katrupang nga Junje. Niya, normal, imbestigahan nila. Makaingon siguro tanga, dili maayo nga dili sila mamirma. Pero mahangod ang kuwan niya para masubmit na dito. Para mauna ni basihan kung unsa ang mga gipanghimo ni ining tiwali ng mga opisyal. Pero karon nga, moingon sa Lacson nga pirmahan iyang report, magmahay-mahay na siya.
2: Oo, niya, wala. Kinsang gibisang pag...
0: Makaingon kita nga, ay normal man siguro nga di na mamirma kay una, politika ang isyo, dili mo kaliado. Ikaduha, wala gyud klaro nga kanabang sa ilang hunahuna bang oy nganong mo pirma man ko nga imong imbestigasyon na kuwang man eh kulangan.
2: Si Senator Erwin Tolpo, natural gid siya mo perma kay na-involve ya pud yang pangalan.
0: Ah, oo. Maot, actually, magduda, mga pagduda na lang ni. Si Tolpo mga drupa dito sa kwan, usas mga kongresista.
2: Oo.
0: Nga gipasangin lan nga
2: involve. Oh, involve matod pa.
0: Oo. Ay, of course. Wala na dito sa lista ni Lacson.
2: Ay.
0: Ang naa sa lista ni Lacson, sila si Escudero.
2: Oo, oh, kanto si
0: Jingo Estrada.
2: Estrada. Si
0: Villanueva.
2: Oo, oh, si Bong Revilla.
0: Di ba? Kanya, mag-expect siya nga, mamirma na.
2: Oo. Oh, ay, buong. Oh.
0: Niya si Erwin Tolpo nga kanang usa sa mga naakusahan sa kwan. Wala sa lista. Saan ka siya?
2: Wala. Si Binte yun niya.
0: Hindi ka na mamirma.
2: Si Binte yun.
0: Dakong tinunto. Niya karoon itong oras kaya alas 8.39 naman po na. Wati may mo. Balik niya po may mga katrupa kung maning panamdam. Mas nabay.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X X F M X F M
4: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
5: Ako an kanang brown screen Livy Veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ana lang.
4: Oh! Lami ana oy. Usa ba na?
5: Ay, kanang ulod sa kamote niya na ginamos. Ana ay pinislat nga kamatis ba. Then you walk up.
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
5: Usa na?
4: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
6: Exciting! Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunglan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
7: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig ang mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Sali.
11: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Health.
10: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka sa despite yung ko kaay, kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yung ko, mayinam ko sa muntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
11: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
10: Ay, normal kayo, every morning yun.
11: Sa una, ito ka pa kanainom sa Santon Plus Coffee Mix?
10: Ano, magbisyon ko bawas, nagduha ka adlaw, tagtulog.
11: Sita kong taba ang Santon Plus Coffee
10: Mix? Okay kayo.
11: Imong bana, kumusta pag-inom sa
10: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan, pag-inom anong Santon Coffee Mix, sinindot ka.

pagpapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Live.
1: Oke, okay, doon na kita ila susong korite sa is mga katrupa. Right, at kini nga oras usap patut Chris Mayo nga kabubuton sa Santon na Gold Copa Mix. Santon Gold Copa Mix at doon ay collagen o glutathione. Right, nga hatag usap kini o health benefits atong panglawas. Especially magpahayag sa itong color spanit. Sa gubangon na itong color diya mga katrupa, doon na pa'y panit nga gaspanggayo. Nangunot na. Himayon, ikapi-kapi rin eh. Pero balik ka, lindog, batano na nga itong pamurma ni ini basta Santon Gold Coffee Mix. Nga nung mga katrupa, gumika ni ining presensya sa glutathione ng collagen.
0: Bullseye!
1: Alright, tapos na ba itong pagpamahaw niya?
2: Nagkakaon na ba ang tanan?
1: Kakaon na ba? O katong mga nagpiesta din ha? Na ba? Nagpista ron?
2: Oh, naa sa pista karon sa barangay Bitanagan.
1: So ito lang yung katropang dyan, Jay.
2: Doble. Doble.
1: Awa ba?
2: O, doble ila haron. Goan, fista on niya araw.
1: Bitanagan.
2: Grabe.
1: Bitanagan o hamang taagay ani?
2: Diri sa, goan, diri sa...
1: Barangay Uno.
2: Barangay Uno, estate na.
1: Pwede pa diri sa ubang.
2: Largo na dito ila ni sa Juan Eridio. Sa Metro FM.
1: Metro FM.
2: So largo na. Estate na niya.
1: Pwede po diri sa diversion sa ubang. Hala sige. Ikaw may nag-booking ang pista niya sa Bitanagan. Huwag ito'y mahimo, no? Mga tugi niya itong mahigalang wakhebaw. Sige, good morning usab kang haraman to.
2: Kang Kwan. Good morning kang Ginalyn Arcio Amaro. Ha? Good morning.
1: Ginalyn, good morning dia.
2: Kanya kang Madam Ading Granaderos Dapar.
1: RG Subayna, good morning. Katropang Biberli Patang, good morning. Usap.
2: Good morning dia ninyo, ha? Mayong morning dia ninyo.
1: Ha? Kinsa pa dia? Basing may mga nalimtan din, ha?
2: Be, itong
1: Diyan naman is Chris Tural ba? Good morning naman yung katropang Chris.
2: Oy, gimingaw na naman
1: siya. Gawa naman tayong kibog-kibog karong katropang Chris, ho? Pero ay lamang kabalaka niya katropang Chris. Ang tanan, doon ay matod pa.
2: Doon ay kuan.
1: Doon ay mga swerteng mabot.
2: May kabalaka katropang Chris.
1: Mabot na tadi, ha?
2: Ayaw lang yun aga. Wala itong giingon niya. Ayaw lang yun pakawag paglaong katropang Chris.
1: Good morning mga sir. Shout out from Mat-E Las Nieves. Agusan de la Sor. Naara si nagpahipi rin si katropang Chris. Thank you so much katropang Chris.
2: Thank you.
1: Turalpa. No, good morning ni Mudiha. Dari sa itong tiksyo line. Thank you so much, ha. So, anyway, mga katropa, pipila na lang ka minutos. Of course, pupusa pa sa itong dalawa nun. But anyway, last nga itong pag-isgutan, karong nga adlaw katropang Junji, mauna ron ang pag-convene sa
2: kining impeachment.
1: Batok ni Pizarra. Di na sa Senado. But anyway, dili pa ni siya trial case, ha?
2: Kuan pa ni
1: siya ang pag-opening pa ni.
2: Opening. Sa mga
1: normal
2: article.
1: Yes, sa article of impeachment.
2: Impeachment.
1: Tagaan na siya mga drupa o copy.
2: Ang mga...
1: Ang both sides.
2: Both sides.
1: Ang gikan sa prosecution.
2: O kang Sara.
1: O kang BP Sara. So sunod-sunod naman dayon ni.
2: Mauni ang reviewon sa mga senator.
1: Of course, reviewon na siya.
2: Babi rin mang baga araba.
1: Oh,
2: si Jingo Estrada nagpicture siya.
1: Baga kayo.
2: Tanaw siya nagbasa basta maglingo-lingo sa isang pambaga ba ni. Grabe, kalasa gyud ay kayo ang kongreso ug ban paper.
1: Mag-study gyud sila.
2: Istadihan
1: mag gyud. Pa lagi study further. Pero anyway. I know mga drupa nga kining pagtuki mga katrupa or pagpresentar sa impeachment case, mahimo gyud ni siyang factual. Mamahimo siya mga katrupa nga makita sa tibuok katawhan kung unsay dagan. Kung dito sa kining committee of justice
2: sa kongreso,
1: katrupang Junji, nakita man to na to.
2: Nakita man ito kung sagid sila sa pagdala.
1: Kung makaingon punta, something na ay mga pinuggan.
2: Na, klaro yun kayo.
1: Dili klaro. Maka, the time nga mo,
2: rebatal ang,
1: rebatal ang pikas nga habig.
2: Sabi ng anak ni Marcolita.
1: Mapuggan.
2: O sila ni Visti, Barsaga, Mangutana. Napatoy mga kampi sa kangsarang ng mga side, Mangutana. Ay, pugnan.
1: So ang pinaka the best karon, mauni diri ang mga trupa, diri gud ma-challenge ang utok sa mga mupresentar ni ni mga katrupa, no?
2: No? Kaya ipastilan.
1: So, sa... kung wag-wala nga, wala gyud ko problema kung tinuod man siya din, bipisara muatubang.
2: Oh, ana.
1: Oh. Diri man gud sa trial, basta dili lang gipugngan. Tagaan yung kagayunan mga katrupa nga mo-presentar sa ilang mga ebidensya. Just like ang Vice President. Mm. Well, kita nga mga nagtanaw niya mga katrupa, natin kitawag na itong our own and individual judging.
2: Mm.
1: Yun sa pagdala sa itong mga opisyal ni ining impeachment case. Ang problema lamang ani katrupa nga Junjie, kay doon ay gani, Lunes. Lunes to, ang giingon ha?
2: Oo.
1: Nga mag-change of leadership na po ko, no?
2: Ay, araw na ito, madlawa.
1: Tanaw na ito, ne?
2: Mahibaw ang tanayon niya. Kay hapon man ang kasagaran ana nila.
1: Oo.
2: Ayaw gabi eh.
1: Oo. Mm-hmm. Abi ninyo mga katropa, no? Ang mitabo karo na ito, kining impeachment case ni BP Sara.
2: Oo.
1: Duhara may kapaing nanay ni katropang John J. Duhara, unsaman. Oo. Either convicted
2: or
1: kining, acquit.
2: Absuelto.
1: Pero kining duha mga katrupa, bisan asa ana og maabsuelto, mauy og gyapon ang nasod Pilipinas. Mareklamo man tuwa makaangay.
2: Tinood, mo pasaka magyud na.
1: Og moingon pud tag convicted. Na, samot pod.
2: Mureklamo pod to.
1: Maoy o gyapon ang nasod Pilipinas.
2: Mureklamo na pod na. Mupasa naman pod na dito sa Ombudsman.
1: Sudako.
2: Supreme Court.
1: Yes.
2: Diba? Ano mag yun na?
1: Dako-dako kayong...
2: Diskasuno na eh.
1: May matawag na to katropang Junjie ng atensyon.
2: Mabito itong nahitabo.
1: Tensyon.
2: Mabito itong nahitabo sa panahon pagkang si Escudero sa Senate. Diba? Di kalampag ang sa... Kongreso nga side.
1: Mm.
2: O di ni apila sila sa Supreme Court.
1: Mm.
2: Oo, nga kalabot atong impeachment lagi. Nga taga-ig pagtagad gilang-ilang ngay Senado.
1: Oo.
2: Oh. Naon sa manaron nga na kuan man.
1: Makaingon actually kini man kong sitwasyon lagi sa kang Sara Manggod. Makaingon ko nga this is the right time nga naa sa Senado ang saktong trial dili kay didto sa Kongreso.
2: Mm.
1: Kay nahulog magud ato mga katrupa na himong trial by publicity ang sa Kongreso nga panghitabo.
0: Bullseye!
1: Nga nung maingin kong trial by publicity katrupa nga Junjie, gumikan kay, diha palang gani, igo pa gani ng ngita o nabay prop of evidence or nabay kanabang katrupang Junjie, nabay probable cause?
2: Oo, na...
1: Daw nahukman na.
0: Bullseye!
1: Dapat ingat-ingat ang
2: grabe sa Kongreso. Grabe sa Kongreso yun.
1: Pero diri sa...
2: Believe yun sa Kongreso?
1: Diri sa...
2: Pero diri sa Senado.
1: Senado.
2: Naagyoy.
1: Mawagin ni ang sakto.
2: Onya paninton yun ang mga sayo sa prosecutor ani sa kuan.
1: Nga. Yes. Mani sakto katrupang Junjie. Tugutan naman ni Diriya. Ang matawag mga katrupang cross-examine.
2: Diha.
1: Mag-cross-examine. Kinsa may i-presentar nga witness.
2: So,
1: nya ang ebidensya. Nya karon nakita naman nato mga katrupa ang kinsa kining muhimo kinsa kini mahimong attorney sa gobyerno. Mga prosecutors. Normal kinsa man sila Laila de Lima. Jokno. Kinsa ba to apil ba si Tenyo? So, kita na nato mga katrupa kung unsa sila sa ilang kapasidad. There is because, nakita po nato, di man sa ingon nga, karabang mag-judge sa tadaan kung unsa nga mga tao ha. Pero, normal katrupang Junjie, o sa basketball palagi katrupang Junjie, lamang ragyod ang praktisado.
2: Tinood. Tinood yun na.
1: Ah.
2: Kaya, isa ka katuig wa kay Dula. Nya dalago dayong ka dito liga.
1: Oh, piliga ka.
2: Mamatay pagkas ginhawa sa hangin.
1: Na maning kining metabo dia sa
2: Bonnie sa Senado ron.
1: Senado lingaw gyud kay ni.
2: So lingaw gyud ni kay na sila Marcolita. Kunya mga bugado biya pud ning mga uban diha.
1: Naa naman eh.
2: So
1: atong atangan.
2: Oo, atangan ta ni.
1: So katropa. Mas maayo. Nganong maingon ko katropang Jun J. Nga kung si Alan Peter Cayetano naghawi diya sa
2: Senado.
1: Normally na siya mga katrupa. Ma-boys out yun.
2: Siniguro.
1: Kay... Tagaan yung chance nga mag-boys out. Mm-hmm. Kay, kung ilisan mag-yun si Alan Peter Cayetano mga katrupa,
2: mahimo o gihapon
1: na? Mahimo ng sitwasyon nga pare gihapon, pareho gihapon na dito sa Kongreso.
2: Kongreso nga piit-piiton ang mga kuhan.
1: Imbis kay musulte.
2: Dili makahunat.
1: Nadi makahunat. Pangitaan magbikil.
2: Mao gani.
1: Pero anyway, di pataka sulti na. Pero nakita man lagi nato katropang Junje nga naay gusto. Pero the time nga himuan ka diha og kanabang time nimo nga ikaw, example, ako senador. Pag dili nimo time nga musulti, di magka pwede.
2: Dili.
1: Tinuod. No? Mao ni nahitabo ni Marcolita, bisag unsa ka utokan si Marcolita, mag-ison. Gumikan kay si Lacson ang naghawid mga katropa. Di, yun ka eksi. Kuan kay pag-ingon nga.
2: Pugan ma dayon.
1: Point of order.
2: Pag-ingon
1: microphone.
2: Maingon dayon ang president.
1: Suspended.
2: Ang Senate president nga. Suspended.
1: Wala. Suspended.
2: Di kahunat.
1: Na, mapalong. Dili na makitaan sa mga tao mga katropa ang sitinood.
2: Di makahunat. Di kahunat. Mo bito na maghapit mo magsinumbagay na lang na halos na sila di asinado.
1: Niya, karon kay ang mga prosecutor katropang Junje nga mauni sila sa una sa Kongreso ang nagkuan sa Committee on Justice. Niingon na karon nga sana fair kuno ang trial sa Senado. Ayon na gara-gara diha.
2: Ayon na mo diha kay wa na
1: mo. Kay ang pangutana diha. Na fair na
2: ang pangutana diha.
1: Fair ba mo?
2: Ano
1: di na sa inyong gibuhat.
2: Sa inyo ha diha, na fair ba ninyo? Inyo bang nahimo ang pag-fair sa una?
1: Nang ambisyon man din nga mag-fair. Di. Either fair or dili, posible gud ang mahitabo.
2: Mao.
1: Sama sa gibuhat sa Congress the time nga ilang gi-impeach ang Vice President. Ganong makaingon po ta nga dili fair. Tanawa tong nahitabo nga complete biso batok kang Presidente Bongbong Marcos. Ganong ingana kasayon dismiss naman dayon?
2: Dalir ka.
1: Wala man nila buhata ang gihimo sama sa gihimo nila kang VP Sara.
2: Oh, kang VP. Kato, grabe yun kay ka unfair. Unfair yun kay isang atanan. Lalimang kag-usara ka adlaw.
1: Katurupang Junje.
2: Bugat pag yung
1: pilay kayo. Kantidad sa pastilan. Flood control.
2: Kakapitin na ko
1: At normal, ato na ikumpara ha. Ang isyo ni BP Sara, corruption.
2: Corruption.
1: About niya ng
2: confidential fund. 123 million.
1: 123 million ba? Sige. 123 million. How about ang flood control? Billions of pieces mga katrupa. Unya, sa do you think, dili na ito na tagagpagtagan?
2: Mao gani. Kana gyud moy dako nga binuang dali man kang saldiko lang daan billion na kang saldiko ra na isa unya unsa pa ka ang uban na nga involved
1: niya maingon sila nga walay pwede magwitness daghay ipatawag pwede
2: kung pero gustuhan, kung seryoso
1: ang problema lamang sayo gi-dismiss pero dugay man lagi na kang Vice President Sara kay gikulangan.
2: Limang ka. Kulang-kulang man ang ebidensya. Mo beto ni abot na adtong sasalin.
1: Mao na nga wala gito kasabot. Nya karon mangayo og fair trial.
2: Oo.
1: Saan pag fair trial ana nga?
2: Kamo diha naguna-una na gani mo nga unfair kayo.
1: Soko ra basket ro pang Junji ana.
2: Ayo. Wala na. Si Binti gud perminti ning kuan.
1: Si Binti?
2: Sa Committee on Justice.
1: At ang ano to mga katrupa ha, mga hindi naman siguro ni, or I don't know kung murag sayo-sayo siguro ng sud. Karoon na siguro, nuibi siguro na.
2: Karoon na, sugod din eh.
1: Okay, murag taas-taas man ng ilang kuan nun.
2: Diskasunon.
1: Diskasunon.
2: Oo.
1: So, at ang ano to mga katrupa, unsay mamatabo niya ng
2: okay.
1: Nara ba to yung ingon lagi nga mag-change of leadership?
2: Change of leadership, eh, nabasig ng nguyab ba? Basig na ipanguyaban ang duha ba si Zubiri o si Kwan?
1: Ang botane. So, atangan na to, unsay magiging isyo ani para ugma. No, among ipaabot ninyo mga katrupa, unsay gimmick karon sa Senado. Okay, Lunes man ron. So, wala naman tayo igong oras mo para yun sa unahan. Nagsalamat mga katrupa sa inyong pagsunod. Pagpaminaon sa itong tulumunan. Inyong mga ikala, mga namilit na usam. Okay, sa ngalan na lang sa Kinitibukang Pwersa sa XCP Pilipinas Network. Sa XCP Magusan, 91.3, 95.7. Okay, sa control, ikatropang Milani Duran. Og sa itong news, and Pavel Capers, papanguna sa itong news director, katropang si Gigi Shalvan Loy. News desk, katropang Limilo Kay, mga anchors, reporters, sila si katropang Ray Alindon, katropang Ali Vicente. Katropa, ako si katropang Ray Celeste Surabasquez.
2: Ako sam si katropang John J. Lebrias.
1: May muntang ganitong tanan.
0: The Ligon, ang Diyos.
3: Bullseye!
4: XFM.
5: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, parli, pagod. Bakurati na ba ni mong kumpari nga? Nakay gusto niya? Charot.
7: Exciting!
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
9: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
10: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
9: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
10: O, bay.
9: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
11: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: XFM.
5: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: control.
1: Katrupa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, dinis atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9. Central. Adlaw karon ay gala nga Lunes. Pizza 18 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, ang among Technical Head si Katrupang Milani Duran. Sa ngalan sa among Station Manager Katrupang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Lemuel Pagalaran Ukay, inyo makauban ining orasa. Dali rata mahuman, waratay usa ka oras karon kay syempre nakuhaan naman. Alas 9:00 naman. So pipila na lang tayo minuto maguban-uban diri sa paghatod nga kaninyo sa dugang mga balita, impormasyon, hisgutanan, mga isyu dili lang diri sa lokal, apil sa nasyonal. Mao na atong tagaag pagtagad mga katropa dini sa atong tolamanon. Sentro. Kumusta man mong tanan kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur? Tanan mga katropa na mga panimalay karon nga nagapaandar sa ilang mga radyo, ilang binas atong mga nanay ug tatay nga naminaw ingon pa na mati sa atong pagpanaguban. Atong sibihan maayong pagsikay-sikay nining orasa. Ilang binatong atong mga nanay ug tatay, mga ate ug kuya, na sila ta sa tagsa ka mga opisina karon. No, ang uban nasa uma, nagdadaog radyo, nagpaandar mga katropa. Standby ka mo sa atong tulumanon karon mga katropa, alang sa atong mga hisgutanan. Siyempre, ato pong girecognize mga katropa ang ato mga viewers o mga listener, dili lang sa radyo, siyempre diya sa atong digital media channel. Aduna tay YouTube ha, ang XFM San Francisco 91.3, o siyempre mga katropa doon na patay Facebook live. Ang atong pagpanaguban makita ninyo diha sa atong main nga page, ang atong programang sentro diha sa atong main page, ang XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Muna itong main nga page, ayaw yun ninyo nag-ibali-bali yung type. Kinahanglan nakasequence yun, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Mugawas na diha 251,000 kapin ang followers mga katropa sa atong main nga page. So wa gyud mo na saag kung kana mao na inyong gitan-aw karon. Pwede mo makapaabot diha mga katropa sa inyong mga komento, mga panimbaya, mga greetings, mga pwede po ta mo cater og mga panawagan. Duna pod mo'y mga opinion, mga komento, mga komentaryo diha sa mga panghitabo sa atong palibot. Pwede ninyo na ipagawas mga katropa kaya ato nang ipasibaw, ato nang ibutyag, ato nang ipagawas mga katropa din sa kahanginan ang inyong mga opinion. So free ang pag-comment, wa na ibayad mga katropa. Ayaw mo pagkauaw kay para nga atong mabasa po mga katropa ang inyong mga panghuna-huna, ilabi na sa mga panghitabo diri sa atong palibot o gabisan pa sa mga kasikas dito sa National Sentro. Kay init kaayo mga katropa na ang kining ingno nato politika, ilabi na sa gahom. Murag nag-ilog magini sila sa gahom. Actually nakailog naman sila sa gahom. Pero ang gusto nila karon mga katropa nga Sentro, magpabilin sila sa maong gahom. Bisan og ang mga tao medyo makita nato diha sa social media nga napungot na mga katropa sa administration. Ilan na nang na-feel karon mga katropa nga napungot ang mga tao. Unang gusto man na sila magpabilin sa gahom kay murag delikado man kay mga katropa kung magpabilin si matangtang sila diha na. Ilabi na nga pila na lang ka tuig. 2026 na taron. Unya sunod tuig puhon 2027 na. Then preparasyon na dayon sa 2028 na. May 2028 election. So imong kwintahon mga katropa, kuha naman taron, Mayo na. So kuha na lang yun. Kapintuig na lang or inunta na lang duha katuig, mag-eleksyon na mga katropa. Sentro. Muna nga gihugun-hugun maguni karon nga, o di kay gihugun-hugun, may deklara na magyod ni ang vice presidente nga mupapili pagka pangulo sa 2028 national elections. So muna nga ang administrasyon karon pinangunahan sa atong idolo, ang atong maabtikon sa may itong idaig ani Madam Lina Pataho nga dili ta kasukan atong idol unya buutan nga presidente. Mao nga ani una to pagdaig Madam Imar Villar kay para dili ta kasuhan og libel. Ato yung tawgon sa pinakanindot kay nga adjective mga katropa. Atong idol unya atong gipili halang doon nga presidente Bongbong Marcos. Mo na nga

niya halapad nga korupsyon. Ilabi na sa flood control project, flood control scam, nga dakog budget mga katropa da ini, bilyon-bilyon nga budget na ini sa kada tuig. Pero walay output, no, nahimong scam. Kay wa man di ay, di man di ay makita kung asa dapit niya gihisgutan dito sa Suna nga libo-libo nga flood control project. Unya pag-uwan mga katropa, bumaha pabitaw. Oh, dito na nabulabog mga katropa. Gawa sa korupsyon ining flood control project, naapay mga extraordinary nila nga mga gibuhat, no? Ilabi na sa pagpadala sa former President Duterte sa usa ka Pilipino ngadto na sa ICC without the authority, walay wanay agi-agi sa atong judicial authority sa nasod. So usa po ni sa nalantaw mga katropa nga dako ning violation kung kasihan mga katropa ang konstitusyon. Sentro. Sa flood control anomaly alone ug sa uban pang mga korupsyon, halapad yun mga katropa ang kining kasong atubangon, ilabi na kung wa na sila sa gahom. Munang karon ilang gihimo tanang mga exhibition. Kay para nga ang kining gahom magpabilin sa ila. O sa may nahitabo karon sa Senado mga katropa sa inyong lantaw? Wa ba ni kalambigitan mga katropa, ilabi na sa bagong nga liderato karon sa Senado? Ha, inyo maning maobserbahan nga medyo gubot jud ni atong mga miaging semana. O gani karon murag wa pa ni matapos ang kagubot. Gumikan kay naman goy gipakatag mga katropa nga mga isyo nga stage kuno, kining mayuntag stage mga katropa nga termino English man ni. Drama kuno ang nahitabo mga katropa. Sentro. Drama ra kuno ang nahitabo sa Senado. Nahog nga si Senator ang Senate President Alan Peter Cayetano, nahog nga maoy nagdrama-drama ni ining nahitabo di rapita sa Senado ug dili kuno tinuod nga giatake sila. Sa inyong lantaw mga katropa, mutuo ba mo nga kini drama lang ang nahitabo sa Senado ug walay kalambigitan ni ini ang Malacañang? Drama-drama ra ba sa mga majority senador? Kay maumani ang ilahang gipakatag nga istorya mga katropa nga drama, no? English lang nila nya stage ang ilang gigamit nga termino. Pero imo nang binasayo ng term nga ilang gigamit nga stage, so drama. Pero kung drama atong nahitabo mga katropa, ngano nga katulang nahitabo nga gitistingan og dakop si Bato de la Rosa sa sakop sa NBI. Unya ang presensya mga katropa ni Antonio Trillanes dito sa Senado, drama ba po to siya mga katropa? Unya hangtod pila ka gabi, pila ka adlaw samtang naa dito si Bato de la Rosa sa protective custody sa Senado, naapod ang mga ahinti sa National Bureau of Investigation naghupo-hupo palibot sa Senado. Gani ang kining Senado og GSIS, kuan ra man ni sila, division ra man ni ang nakapabuwag sa ila. Dikit ra man ni nga building mga katropa ang GSIS og Senado. Pero ang mga NBI agent naghuwat-huwat, naghupo-hupo diha lang sa GSIS nga building. Kay sa panahon mga katropa nga makagawa si Bato de la Rosa, sayon ra nila mga katropa ang pagdakop. Unya ang ilang gipalakaw nga istorya mga katropa, drama lang ni Senator Alan Peter Cayetano ang nahitabo. So kung moingon sila nga drama, meaning si Alan Cayetano ba dunay mga gikakunsabo nga mga individual nga nagsinina og NBI? Kay para naa diha sa GSIS building, kay para makaingon ta nga drama. Kay ang purpose mga katropa, wa nay laing mga pagduda sa mga netizen.

bisan pa sa mga senador. Wala laing purpose ang NBI nga naghupo-hupo diha sa building sa GSIS. Dili sila muhunong kung dili nila madakpan si Bato de la Rosa. Base usab sa pamahayag mga katropa ni Senadora Amy Marcos nga at all cost kinahanglan jud madakpan si Bato de la Rosa o mapadala ngadto mga katropa sa ICC. Anyway, taas pa ning hisgutana no kay ang Sergeant at Arms Sergeant at Arms nihimo ra pod sa ilang trabaho nga protektahan ang building, ang Senate building. Pero taliwala sa ilang pagprotekta mga katropa, murag nai-order ang ombudsman nga isuspindi, na? Mao ni atong hisgutan unya mga katropa kung sakto ba ning kining gihimo karon sa ombudsman mga katropa nga murag si kinsa nga nagmando sentro nga isuspindi, wa ba ni siya na kuan ini nga maghimo siya ni ining kamanduan? Wa ba siya na-bend the law ni ini mga katropa? Bato ni taga-agpagtagad human sa pipila ka mga komersyal. Bala!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Excited?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog-o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag ino mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niyaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

ay si Mary. Active na kayo ko sa akong pasiog. Stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Centrum Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mahilig pa ka magkape.
4: Centrum Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun siya. Kanang lami sa plaza yun. Ako yun ang ituyo. Agad tulog sa istasyon tong una. Tung wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkundisin yung lawan.
3: Nagapin ka. Itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 30 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 sa buntag. Oras mga katropa, hatod ka nato sa maintingwa sa premium D3 soft gel capsule. Atong amumahon ang atong lawas mga tropa, mga tag-adlaw, gamit ang premium D3. Doon na kini vitamin D3, virgin, coconut oil or VCO, o doon na po ni moringa. Makatabang kini alang sa ligon ng mga bukog. Kasuporta kini alang sa atong resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw ng mga buluhaton. Mas epektibo ang absorption tungod sa VCO o adunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 soft gel capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Siyempre, naapod na diri mapalit sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami nahimutang sa barangay Pisaan. Sentro. Karon mga katropa, padayon ta sa atong pagpanag-uban sa atong tolamanon ang sentro. So mo ni ato naman ni nasugda ning kaguliyang diya sa may Senado. Unya isig kuana na, isig pangatarungan na sila karon. Kay ang NBI mulimod. Og siyempre, ang Senado napoy kaugalingon nga pangatarungan sentro. Ilabi na sa pagprotekta sa ilahang institusyon. Kay niadtong Biyernes mga katropa, bag-o pagyod. Sabado amtay broadcast gahapon po Domingo. Atong Biyernes nagpahibalo si Ombudsman Remulla. Si pangalan niya Jesus Crispin Remulla, Buying Remulla, nindot kig pangalan. Jesus Crispin. Atong ilhan nga Ginoong Jesus kay buutan man kito siya. Way makalabaw. Kini si Buying Remulla mga katropa, nag-ingon nga suspendido ang head, pinaka-head sa Sergeant at Arms sa Senado. Nga si retired army. Uplaska ang aplido, Mau Uplaska. Gisuspindi og unom kabuwan kay kuno nakig pinusilay or kung sakuan pa una kuno nagpabuto sentro batok sa NBI agent. Mao ni ang pahayag mga katropa ni Secretary Remulla para pon makadungog mo mga katropa sa iyahang pahayag.
1: Ito, na mayroong taong sinasabi sa law enforcement, makataas ako sa inyo, pakabot ko ng balas sa kanila. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the president will do that. Who has the power? Not even us. Nobody here can say that. I'll do that. And when you try to be above the law, then you have a problem.
2: So on that, sir, ano po yung tingin niya na dapat na mas naging akumang action po sana na po sa doon sa sitwasyon na yun? Kasi even the...
1: They should have kept the peace. Ikaw unang pangako pa to. Ano yun? Diba? Sergeant at Times pa? Ikaw nag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw nag simula eh. Diba? You cause the commotion by discharging a firearm. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yun, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, mag-recusin yan doon. Di may tinamaan na naman.
0: So, mga tawag katropa ang pahayag ni Ombudsman Buying Remulla sentro. Na angayan jud kunong isuspindi ang Sergeant at Arms head nga si retired army Mau Uplaska. Kay una kuno nga nagpabuto mga katropa sa pusil. Actually yahapod na pero kung imong lantaon ang kinatibuk-an sentro. Sa akong kabahin medyo makasaway punta. Kay wa pagani investigation, wa pagani niya na paminawan both sides. Wa pagani niya na hibaw-an unsay rason ni Sergeant at Arms o plus ka nganong nagpabuto. Kung nagpabuto, diretso dai suspended mga katrupa. Kaya ang pangutana karon kung doon na ba'y otoridad ang ombudsman nga mag-suspend.
3: Sentro.
0: Ha? Muna'y pangutana ang legal karon kung doon na ba'y katungod ang ombudsman mag-suspend. Unsa may rason nga nung nagpabuto si Oplaska? Katong Sergeant at Arms sa Senado. Unsa may rason nga nagpabuto siya?
3: Sentro.
0: Ang iyang rason nga nung nagpabuto siya, kay iyang giprotektahan ang Senate building. Kay kuno, dunay mga ahente sa NBI nga armado diha banda sa GSIS building nga gani naay drilling kanamang drilling operation nga gihimo kay kanang Senado og ang GSIS dikit ra na sila makatropa ang kuana na sa division ra ang kining nakapabuwag sa ila. Kung sa inyo hapang balay kung duna moy kwarto diha nga duha ka buok gidibisyonan, so mo na'y nahitabo sa Senado o sa GSIS. So kay ang NBI agent, ingon pa ni Mau Oplaska, nagdool-dool man dito, gibadlong. Nakasini na kung NBI, unya, nagdadag armas ba? Gibadlong, unya, kay di man maminaw mga katrupa. Mao tong gipabuthan ko noon ni, nag-warning shot ragod siya. Wa magyun nga ingon nga gition jud dito atong duha ka NBI agent ba katropa nga naghupo-hupo diha sa GSIS building. Unya karon mao ni ang nahitabo nga gisuspended si Mau Oplaska. Ang pangutana karon mga katropa kung dunay katungod kini gawas man ni karon mga katropa sa kining social media ilabi na sa mga naa sa legal firm nagtrabaho itong mga abogado nga ang ombudsman wala kunoy katungod mga katropa nga magsuspended sa usa ka kining saman ini empleyado man ni sa Senado ni si Mau Oplaska gani bag-ura man ni siya na-appoint mga katropa at ura man ning adlong Lunes masiguro siya na himong acting sergeant at arms. Appointed siya sa Senado, so empleyado siya sa Senado. Karon ang trabaho mga katropa sa kining ombudsman
3: Sentro.
0: Base sa ilahang mandato sa konstitusyon, mag-imbestiga lang ni siya og mupahamtang og mga suspension batok sa mga elected officials. For example, mayor, sangguniang bayan member, presidente, senador, congressman, governor. Mao ni mga elected officials, bisan pa gani ang barangay, kapitan. So karon, naabay coverage ang ombudsman sa empleyado sa Senado para mag-suspended. Na ang sergeant at arms empleyado sa Senado, bago ra gani na-appoint, appointed man, dili man siya elected. Gi-appoint raman siya sa Senado nga mahimong sergeant at arms. How come nga ang ombudsman manghilabot sa kining empleyado sa Senado mga katropa? Ha? Nga dili man siya elected. Mao ni ang mga legal matters mga katropa nga gituki karon kay mura bag nahitabo nga do na bay unsa may tawag na overpower? Mao man gitawag mga katropa nga nang hinubra na ba ang gahom sa ombudsman nga bisag dili iyang jurisdiction? Ha? Bisag dili iyang jurisdiction manghilabot siya. So anyway, atangan nato kay syempre kato si Mau Oplaska do na man ni mga abogado. Pwede man ni sila mo apila sa Court of Appeals. Kung do na bay nahimong abuse o power ang ombudsman mga katropa. Then gawas ni ana. Ato po ning kuanon niya kay murag gusto gyud ni ombudsman Remulla nga dakpon si Bato de la Rosa, gani iyan yung gisaway mga katropa kay ngano kunong nidagan imbis nga former PNP chief. Midagan man hunoon kuno nga dunay warrant of arrest gikan sa ICC. Unsay rason pod ni Bato de la Rosa nga midagan siya? Mo na itong taga-agpagtagad unya, human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mobayan sa tubig, kurente o konsumo kay wala la kay trabaho.
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskunta.
14: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, patanase, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuri na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay nita ka Cebu sa Casillas Lady. Nakasulay ko 1 week dali sa uktindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga buki ka.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, o sa radio broadcaster. Kanyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget pengon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: kanya.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

48 minutos mga katropa nakalapas human ang alas 9 oras sa Tudyanato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung bloated ang paminaw or bugat ang inyong gipamati, oras na mga katropa nga mag-inom ka ining Santon Gold Herbal Tea. Doon na kini moringa, turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini para mukalma ang atong tiyan. Nga nang usama ning bloating gani, Ma'am Milani. Murag nagsuol ang atong tiyan ba? Mura og hawang o sa ba? Makahupay kini sa bloating o mas gaan nga paminaw matag-adlaw. Siyempre, ang herbal tea, timplahan may munag ininit nga tubig. So init yod, na? Natural o swak sa imong adlaw-adlaw nga routine sa kahimsog. Usa ka tasa lang, no? Mabati dayon ang relaxation. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy nga tea para sa gaan nga kalawasan. Mapalit na mga katropa diya sa atong mga suking butika, ilabi na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Siyempre, available usab ka na dere sa istasyon sa XFM San Francisco ni Amin Nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Mga katropa, tagaan sa ito pagtagad ni inyong mga komenta. Kay gaina ra ning uban nga wala to natagaag pagtagad. May buntag diha ni Madam Eleonor Caniete diha sa may Barangay Bukak, Bayugan City. Kay Madam Lina Pataho, Gloria Malala Apelo, Katropang Limuel, good morning, always listening Sentro, gikan sa Bayugan City. Robly Richard Tresito, good morning XFM, kusog kaayo mo diri sa Barangay Laperyan, sakop sa Tukuran, Sambuanga del Sur. Ha? Layo ba aning lugaran ni? Tukuran. Nakaagi ko diha ng mga lugar kapadog, padong o pagadian. Nailabangan diha na ng mga lugar na ikuan diha. O nai-detachment diha sa military nga lugsungon mo na nga lugar. Kay Robly Richard Rizzo, shout out lang ni Binoy Prato, Ibor Umandam o Ruby Umandam o Dat Umandam nga sama ni ang mga pa shout out ka tropa imong suki. Salamat kayo Madam Robly Richard Tresito. Kay Romil Makiling, kumusta man mo diha, no? Kay Madam katong dria sa kuan ba Pisaan, Wilma Joaquin, dili na drama ang nahitabo. Maulagi. Eh, mura magod o gipakatag nila nga drama. Sentro. Pero ang tinuod god, nagkagubot ang Senado mga katropa kay gusto yun nila madakpan si Senator Bato de la Rosa. Di na lang yun na nila ang kunon nga nagkaguliyang ang Senado. Tungod kay gusto nila dakpon si Senator Bato. Dili pod ang kunon sa NBI nga naa ang presensya sa mga NBI agent diha sa GSIS o nagupo-hupo lang sa Senate building kay para madakpan si Senator Bato. Diba? O kung sa may purpose nilang ilang dakpon si Senator Bato? Kay para ilang makontrol ang Senado. Kay si Senator Bato mao hinungdan mga katropa nga nabayluan ang Senate President. Diba ang Senate President atong mga miagi? Bobaya si Senator Soto. Si Senator Soto, kandidato o line-up yun nini atong idol nga si BBM, pagka-senador. Muna nga, bisan pa og musugotag sa dili nga ang usa-unta ka-senador, independent. Pero kaalyado, mo nang independent nga kaalyado mga katropa. Sentro. Naalis dan man. Gumikan ni Senator Bato nga nibutar mga katropa kang Alan Cayetano para mahimong Senate President. Munang gusto kanya na rakpon. Kay para mapulihan si Senator Alan Cayetano. O siyempre, si Senator Bato, panahon sa impeachment trial, sa panahon sa binutuhay mga katropa, dili makabutar in favor para ma-acquit ang vice presidente. Mao ni ang tinuod.
Nga nagkagubot ang Senado kay gusto nila dakpon si Bato. Nganong nang NBI dito kay gusto dakpon si Bato. Unsa gidadaan nila nga warrant of arrest mga katrupa? Warrant of arrest gikan sa ICC. Pero tingata usahay ba nga nganong NBI raman ang nag-serve sa warrant of arrest kung naaman? Di ba? Pwede man ang mag-serve ana ang PNP. Pero ang PNP, wa man nag-serve, wa man sila nagkagubot sa side sa PNP, malibog ta usahay sa nahitabo. Kaya ang PNP, doon na gahum nga mag-serve o warrant of arrest. Ano ang NBI ramay na ay kopya mga katropa sa warrant of arrest? Sentro. At nga ta usahay. Diba panahon sa pag-serve sa una sa warrant of arrest ni Duterte, gikan maghihapon to sa ICC? Oh, ang nag-serve ato kay PNP biya, si IDJ, kato si Ture, dumdum mo ni ato. Tingalan ko, sa kulang ng kabahin, natinga ako kay, ngano nga ang NBI ramay gusto dakpon si Bato? Kibali ba ang NBI o PNP? Wa ni sila'y coordination? Hino, nasabta na ito nga ang NBI under siya sa DOJ, Department of Justice. Under siya sa Executive Department, gihapon. Ang PNP under sa DILG, ito ni John B. Crimulya. Under na niyang PNP. Siguro, wa ni sila nagka, ang PNP siguro, wa nakadawat og warrant of arrest. Kay ingon pa ang NBI dunay direct contact ni Trillanes ang buutan nga senador, former senator. Mo siguro ni nga ang NBI ray nay gigunitan nga warrant of arrest. Gani siguro ang warrant of arrest nga ilang gigunitan karon gikan kang Trillanes nga dili gyud official copy. Dili gyud hard copy. Gikan sa International Criminal Court. Sentro. Kay dapat magudunta kung warrant of arrest mga katropa, hard copy gikan sa ICC. Oh, basig gikopyaran nila ni online. Kay dapat naman ay kuan jud yatong stamp mga katropa. Dili lang kay na kay warrant of arrest gikopya nimo sa internet. Imong gi print. Na lang kay warrant of arrest. Dapat dalon ang taga Interpol may magdala ana mga katrupa. Siguro wa gid siguro gihatod nga warrant of arrest ang Interpol diri sa Pilipinas. Ang ilang gigunit-gunitan nga warrant of arrest katong sa internet giprint. Gihatag ni Trillanes sa NBI mo siguro ni hitabo mga katrupa. Muni karon nga si Senator Bato kay para nga ang NBI wa di na diha magsigi og hupo-hupo sa Senado. Ato ang taon ni layas na si Senator Bato og wa mahibaw e. Hangtod karon kung asa kini ni adto mga katropa na mga chismis nga gitabangan ko no sa uban nga mga local police. Gani na po isyu karong bag-o nga gitabangan ko no ni Chabit Singson. Gipasakay ko no og kining helicopter, kining mga chismis diya sa social media, nag-una-una. Kung asa ko no si Bato de la Rosa, nara ko no sa Mindanao. Pero anyway, ato ning atangan, ha? Kay narabay mga chismis pod nga mag-usab ko no ang leadership sa Senado, karong adlawa, Lunes. Mga chismis rana. Ang pangutana na ini karon og mag-usab, basin og mukalit, tapo gawa si Bato kay mubutar dito, muhands up, kinsa iyang paboran. Kay na mga hungihong gikan pa ni atong Sabado, Birnes o gahapon Domingo nga si Subiri o si Cayetano mo'y mag-atbang sa leadership sa Senate. Mauni ang akong na nadunggan mga katrupa. Mauni nga ato ni atangan unya kung adiser sila mag-convene isip impeachment court kung doon na bagyo'y kay lisod pod og mag-change leadership sila no niya magsuot-suot na sila atong ilahang tuga-tuga para mahimong
Senator Judge, di ba? Nato sila uniforme nga mura og color maron kadumdum mo. Sentro. So dapat unahon nila ang mag-eleksyon maka sila Senate President, kay mao ang Senate President mo man ang presiding officer. Kung dili maalis dan si Senator Cayetano, posible nga siya ang presiding officer sa impeachment trial. Daghan lang nabalaka mga katropa kay si Senator Cayetano, ang Senate President, vocal kay ni mga katropa nga murag dili siya pabor ining impeachment kay huyang ang mga ebidensya. Gusto ko sila nga maalis dan si Cayetano. Ang pangutana ikaroon kung maalis dan bagyod. Sentro. Ato ni atangan o niya, kay naka-live ni sila sa Facebook o niya, sa Senate, alas 3 sa hapon, mani sila pahigayon o kasagaran ilang mga hearing or session. Ang session magsugod alas 3, muna itong abangan na itong mga katrupa o niyang hapon. Wa na tigong oras, alas 10 na, musunod na unya ang programa nila ni Katrupang Inday Erika o ni Tita Daria. Ay mo rin ito'y kauban partner karon bago si Inday Erika, ito ni atangan. Partner na ko sa Technical Division, si Katrupang Milani Duran. Sa among station manager, Katrupang Ray Celeste Soravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw o pagsalig. May buntag ganatong tanan, ang pingkanunay o dalaygon ang Diyos.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by XFM Time. It's 10 o'clock. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
5: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
6: Mao di na ang Crap Gold Buy?
5: Oh, Buy.
6: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.

0: Well, mga maring, balik ta, o sige tag balik, ane, mura tag panit sa siko, aning galatihan ni mga maring. Welcome. Diri sa pinakabago o pinakagiatangan nga programa sa Tibok Mindanao. Ini mga maring angkong, ako, ikaw, katropa. Live nga live, ikan diri sa Studio X. Ako ni ang imong X, ako si Maring Inday Erika. Dali guapa, dali mistesa, pero dali makumpiyansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang sparring partner, karoon akong kuning isa, mga maring, hapaka. Ayan, so ako ang sparring partner, siya lang yung mapailailan, kaya malain na ba rin siya ganang makaminsyon tag di maayo, mga maring. Hala, inyuhan na niya.
1: Well. Mga katropa, kumustamos? Ginamos.
0: Uy, naiiningon nga, wako nung tayo ilis-ilis, day.
1: Ay, ginalaman na to pag human maring.
0: Sure ka nga, pag simot ako sa imuha ganina, magbaho mo naging livestock.
1: Ang tubig lang nila may baho.
0: Ang tubig, di ay.
1: Kaya kinilang yapon niyong iyaan sa kanulayin panabang.
0: Onya. Onya, o kinsa ka, unsa imo mga tirada ron.
1: Maalam ko nga mas lami pa sa humbaog kinilaw.
0: Mao ba?
1: Ako ay bahala sa inyo, motilaw.
0: Asa ka lami sa humba sa Nueva Persa.
1: Atuan ang katilawan. Atuan ang matilawan karon maring.
0: Ang hum...
1: Matistingan ato na karong ang panahona.
0: Ang humba ni?
1: Ang humba ni Kapita.
0: Ay, excited ako mukhaon sa humba ni Kap.
1: Base na ako sila yung karaming guplot.
0: Katon dito tano, kay grabe ka ayaw tanan ha. Bulabog doon tanan. Manginom mo yung tagkapi kay gitimplahan tanan ni Kap dito ag kuwana, dumagan pag yun. Diba? But anyway,
1: tingnan ako kung ano yung parimbubong kay hindi
0: na naman
1: niya buhian si Kapitan.
0: Actually, may tagkuan si parimbubong kay gipahawa ni mo nga mapicture ka. Naniingon siya nga, saan ako mga, ito yung mga buko, di mukha ko na niya, mabalayo ko.
1: Anak ko, hawa sa kagali mo, kaya mag-picture ko. Hala siya na nag-live ko, ay pabuko.
0: Magkani, kaya nanawag siya ang cellphone mo rin, naka-distance siya.
1: Timing kayo pagkatawaga ka. Timing kayo pagkatawaga kay Paribubong, ano?
0: Oo.
1: Napalong yung cellphone.
0: Ah, napalong?
1: Yeah, palong.
0: Napalong?
1: Itawagan ni Paringam, nasuko kay Dilima ko.
0: But anyway, mga maring, hantot na alas 12, ha? Grabe ka, special kayo dito ang programa karon maring.
1: Pinting special lang.
0: Kay Dunatay Kwan, Dunay laing membro na sa batuan na recruit. Gikan pa rin sa bukid sa Sugbo.
1: Bago lang yun yung nakapirma sa ato ang Kwan.
0: Pero in fairness, maring, qualified siya. Kay Dunatay dala doy ang mga atong mga Kwan, mga tibak, mga brang, doon ka buwang way na ba?
1: Tingnan kayo yung mga dala.
0: Oo, dahan kayo sa mga Kwan.
1: Kapag yung pagsulong niya, paghatag sa form, itampiran na yun ni SM.
0: Sige, guan na yun siya.
1: You're fired.
0: You're fired. Fired din sa pikas. Mga maring, ha? Ako, sugato na to sa Sigabo kaayong... dito sa Kuantia Daria ba? Dito ko sa Davao, mga maring. Kita ko mga langaw ito ng piang maring. Sabalo ba ka mga piang ang langaw ito alapit sa solid maring? Sige ka, slide.
1: Ano wala ba? Dakang yung tao maring. Wak may nanulat alagyan eh. Asa na nag-live niya eh?
0: Nama kay Itats. Nakiktaon niya.
1: Why mga comments?
0: Anyway, ito na welcome mga higalang pinakamalala nga mananap ni siya o...
1: Kasi malala. La!
0: Kung mapaakan ka, ni, di ka abtansa, di ka kakabot sa Bukas Center.
1: Seconds to play. Ayaw na
0: ba? Yara kataman sa San Miguel. Wala na, mati orok na ka mga maring. Ladies and gentlemen.
1: Yes.
0: Daga na, gibugno nga mga Aribiano ni.
1: Name from Solid FM.
0: Master Inday Tanini.
2: Hello, good morning. Ay, mga Bayuta Warriors. Gino ako, Bar... Hello, Barney.
0: Ah, inayang gamay.
2: Ah, kana. Okay lang.
0: Kana pa. Sige na, tingaw kayo daw.
2: May pagsugod na po, Drinot. Isa ka gamay kay mapagaw ang sok.
0: Isa ka.
2: Ana. Ay, greet sila ko si Bibi Barney. Okay, nabayot na pa rin si Sangguko.
3: kayo, di ba?
0: Alam nga, Ken. Epekto niya itong binugnoay na mo ni Prisa.
2: Ay, pasensya ba, basa-basa pa akong book, no? Kaya nga, mura na mo nag-sauna bat ba?
0: Mao ba?
2: Yes, dyan sa bat cave ni Kenneth.
0: Naligo ka sa likod, gibaklad ka ni Paribubo.
1: Masin na to siya ng bat cave tumaring. Paan man to nasudlan niya? Ang portal.
0: Ang portal.
2: Kini si Paribubong ba? Ikaw, Paribubong, ha? Last na lang yung cat. Diligay ko ni mo sudlong magmaligo ko. Ako may masunod niya sa iyong kwarto. Kaya naman yung kwarto si Paribubong kaya ang flooring magkabot sa kanupa. Dahil kay Chaka kayo.
0: O, naka na kayo ko, Anya. Dahil naka na kayo mga nasalbar niya, ha? Ato mingin, nakagabati ko mga panglipong, niya po ko nakahigda.
2: Diya sa akin ang guan.
0: Manibangon ko kay misamot ko kalipong.
3: Ayun ba?
2: Oy, kito natulong kayo ko dyan sa iyang kwarto gani. Mga bayot, paminaw mo ba? Naminaw mo mga buanga mo?
0: Ay, naminaw ko yung hindi.
2: Kapalo mo, grabe kayo dyan sa kada kwarto ni Paring Bubong. Ang kuting dyan, nagko kayo.
0: Wait, sakto siguro alam ka.
2: Pura mga alimango yun.
0: Di pa kaon siguro na ogwan. Di
2: ang bakit ang sok. Ay, nako. Ay, welcome dyan sa amo ang programa. No? Kami ang mga Bayuta Warriors slash Team With Will.
0: Sinta kita ang mga official ng mga membro sa Gabi Group of Company.
2: Yes. Sa sabi ng Gabi Group, i-orient siya siguro ko. Ay, kay Karoon na mayasok.
1: Wala din ka kabalo niya, apply kanya, wala ka kabalo.
2: Iko na ko si SM Arnel na drain ang kakay para di ka ma-stress sa Dabaw.
1: Ayos na may dama yan.
2: Ano mga nadunggan good nga. Dito na lang, dire na lang kakay para at least dire na ka ma-stress niya.
0: Oo, ganyan nun. Oy, gikan diriya sa studio sa XFM Tagom. Live na karababati diriya sa Matis City sa lugar ni Picong.
2: Oy, kaya si Picong, ha. Mura o kening half human, half chucky doll.
0: Oy, na kaya saan sa diriya, kuya-kuyawan ko.
2: Ano naman?
0: Pinakunsan, isipin ko mura mga predator.
2: Ay mo pag inana ma. Makurata biya kong Picong. Ano ba? Tungkol ito, dakuha sa Lindanao. Uy, Picong, hi. Hi, Kong.
0: Kao ba niya ganun si, si katropang kuan, si Befa.
2: Yes, si Befa. Si Vicente Pichon.
1: Uy, Befa.
2: Si Befa?
1: Befa.
2: Befa na siya?
0: Membro pa
2: na
0: sa Gabi.
2: Membro sa nasa sa... Aba, welcome sa Topi de Nacion, no?
0: Og, mabati sa takaroon din riyan sa lugar sa...
2: Sa asa.
0: Bisag ting init, pero buong daw nga lugar sa Bukidnon.
2: Uy, sa Bukidnon. Yes. Shout out niya kang Inday Marie. Siyempre ang si Cinderella. Huwag iyan ba na nga, di sa kay guwapo, pero swerte.
0: Aba, kasi swerte si?
2: Si Junalo. Oy, shout out ay si katropang Bong Alvarez. Para na ko si Laila de Lima. Laila, ikating ko ay pinabulay mo lang isa.
0: Oh, kinsa pa? Kinsa ba yung muna nandun natin sa bukid noon?
2: Si Kuan. Kinsa pa ba lang na mga kinay na... siyempre si itong kanaong ni Manny Piñol.
0: Kinsa na?
2: Si Jonathan.
0: Hoy,
2: kabalo mo na ni Jonathan. Sa tala mga reporter sa XFM, sarang yung akong kibilib man ay sabi na mag-bypass na niya, mag-daw, mag-mariwala, siya mag-una.
0: Hoy!
2: Ay, nako.
0: Ops, live sa tang mabati diri asa.
1: Sa Jinsan.
0: Aba, sa Jinsan.
2: Sa Jinsan, from Gen C.
1: General Santo City.
2: Di ba rin katalog rin litok ng payutan eh? Malagpot ang mouthpiece yun.
0: Huwag ka ba magunan sa gibisbisan? Kapalo ba ka na niya? Panang sakto na sa pamisbis ka ron.
2: Hoy, makakita. Hey, Ate Daria, makakuan ko sa'yo. Basta Ate Daria ba? Kay, makakita kayo ni Ate Daria, no? Mga katropa. Mara na siya itong silingan naman sa akdaw sa ulang. Alaga na yung hiling kayo magkakarga-karga ganyan yung mga

0: Pero adrin niyo mangka na kadin niyo mangka ha.
1: Ah karon ang kwan pa ni Gusabol pa may ni Uncle Ray. Oh.
2: Ay, nakarinyo ni Ray siya. Ano mo wala makasagwa one time.
1: Oy, kabalo ka. Naman ko kuy laki dia sa ubos.
0: Oy. Gisibot suloy.
1: Dingin mo ko dyan, di ba ko siya 150, 150 ko dyan?
0: Dagko naman kay mahal, mga krudo ko doon, dagko na kayo mga singil
1: roon. Ay, masama na yung mga tagapan, masama na yung mga maligay ka ng mga krudo, yung anong, itas-tas mo na nila, magliso na yun kung painit sa kong tutunlan.
0: Ay, siyempre, mga maring, live sa tamabati ka roon diri sa lugar ni Connie Loy.
1: Oy, si Connie Loy, si Lady Morina.
2: Sa San Francisco,
1: Uy, kabalo ba mo ni...
0: Wala pa, ano di ay?
2: Ano ba di ay?
1: Ingnas ako ninyo, yan. Ah, ay, ako ninyo, talo-talo is ako, kaya para may istorya ko.
0: Siyempre, ikulam yun, sinitabo di anak, na-intriga lagi mi ay.
1: Ay, kulang pa inyong pagtalo-talo na po, anak.
0: Ikaw na po, tiya dari yabit, yung toon na yung wakwakan eh.
1: Kabalo ka ni Kuniloy.
0: Si Kuniloy.
1: Tungod ni Kuniloy, gibali na ang pantalan sa Cebu, panulong nagsasas.
0: Gano di ay?
1: Para doon na lang kay pagtabo.
2: Hoy! Hoy!
0: Hoy! Nasiya. Maturo na si Himsog na kasi sa kabisbisan di ay.
1: Hoy, nanay si Kuniloy nag-hoy. Hoy, actually, kaya si Kuniloy. Mungin kaya ako, dito pa ako sa Pikastampi sa una. Mungin akong friends yun.
0: Mao ba?
1: Wala gin may, kwal gin may anan niya. Grabe kaayog yun. Grabe kaayog yun siya.
0: Si Kung Anjin, may tiba yan si Maring Ray, Ray Alinton.
1: Ay, si Maring Ray Alinton. Si Palangga. Si Palangga.
2: Hoy, ayaw pa kanya. Si Palangga.
0: Nakalabay nga si Mara, napagatas daw siya. Kaya nikaon siya dahan ka yung balot, Marie.
2: Balot? Before siya nagbalot, nagbutong.
1: Hoy! Si Maring Ray?
2: Yes!
0: Yes!
1: Hoy, Maring Ray! Grabe na, nagbusagak ng agi anak, Maring!
0: Wala na nagkuha, wala na tubig sa nawasa daw.
1: Ano, saan man nato? Ang isa na to, amigo niya nga, nagbangga ang... Yaw! Lucy Oka Miraj Ay si John G Librias
0: Kinsa pa? Kinsa pa yung mong itimayan?
1: Daghan, sila ilang manager na si Ray Sarabasquez.
0: Si Ray o si Ray?
1: Si Ray Sarabasquez.
2: Kinsa man ang Ray di ay?
1: Daghan mag Ray ana nila di ay?
0: Daghan si Ray ang XFMI.
2: Kinsa yung nga Ray?
0: Na si Ray Pirarin.
1: Ray Pirarin. Si Ray Sarabasquez. Uy, si Ray Sarabasquez. No, ako yun na siya regalungan po. O kanang kuan, kanang girdle.
0: O sa girdle? Para mo unsa, para
1: mo iyak kabay po na ang iyak.
2: Ayun, ano, Marino, masig-masukol
0: siya. Nakuha si Tia Daria.
2: Ano, masig? Masig siya naman ang tagaan.
0: Takay po na siya, kaya muna na siya.
1: Ayaw, okay, dadong ko din sa slaughterhouse. Dadong ko din sa slaughterhouse. Palapa ko din yung mga live. Ipalive po ko din sa slaughterhouse.
0: Ipalay po ang Uyotay.
1: Yes, ang Uyotay.
2: Ay, marami naman na siya, oy.
1: Maragin siya si Barney.
2: Hindi ka mag-girdle dahil marin. Ikaw na, hindi ka mag-girdle.
1: Ay, buntis ko, oy.
0: Kasi may kapuan si Mwari.
1: Si Butchuloy, si Butchuloy.
0: O, dali arabad, oy.
1: Bukay na magod may Butchuloy, oy.
0: Bukay na dahil mo ana niya. Oy, kabaw ba ka marin? Kana si Butchuloy marin? Paspas ka siya mo tindog marin. Basta na mo abot marin.
1: Oy, grabe ka na. Magyatagod pa dyan kayo si Butchuloy.
0: Mo ba?
1: Pwede ko niya bigyan.
2: Lahit na mga yung tayo.
1: Alay na ka, Butchuloy, gingon ninyo.
0: Alay mo ang Butchuloy. Alay mo na ang Butchuloy. Dari sa tigpakay sa mga tubig dahi.
1: Ako ba?
0: Sabo kayo sa barong.
2: Huwag na ka namin ang share ngayon ang tubig. Mo na lang si Butchuloy.
1: Ama. Sige.
0: Og siyempre, Master Inday Tanini, ato sa itimbaya, usa ka mga yung buntag ang mga namati karon diri sa Tagum City.

0: to mga constituents na dire. Ang mga siyempre, may nga mga Bayuta Warriors, ang mga kwan, naminaw saan sila, ay, ang mga staff and crew ni kwan, konsihal, Leo, asala, kanagaling kwan?
1: Sa Isabelita?
0: Oo.
2: Ah, si kwan, si Cons Leo di
0: yes,
2: ay.
0: Yes, naminaw ang iyang mga kwan diha, mga oh. Mga canine.
2: Masa hindi makakuan mo din, makapa-hairstyle na diha.
0: Oh, ah, di ba, sa siguro ko, ay, basa-basa pa mo din akong buhok pa.
2: Pero murag lang, hindi mo kita mga itsura, Mari. Hindi na kita makadanig mga laki.
0: Nag-comment rin yun.
2: Sa ingon.
0: Alam ka sila, grabe na dyan kaayo mo. Dili na gawin mo basta-basta. Dili halata nga, lugmo kayo mo sa problema.
2: Kinsa na.
0: Dili na problema, uy.
2: Kinsa na.
0: Kinsa ka.
2: Kinsa na siya, uy. Kay...
0: ay, pataka.
2: Kaya mga maring, kinato ang pinakainit nga intro pa lang ni siya, mga maring, ha?
0: Yes. Ay, masalamatan sa nalang uy, si...
2: masalamatis, ano?
0: Si S.M. Arnel Cortez.
2: Sige, si Arnel.
0: Si Arnel Cortez. Si S.M. o si G.M.
2: Nabaya kayo sa maring, ito yung sagawat mo niya, kusog makain ng programang Bulls Eye ba? Nakaanan siya, ay, saka na, minaw ko ni X.F.M., minaw ko niya. Tipa, minaw ko ni Ruel Cortez.
0: Si Ruel Cortez. Kasi si Arnel Cortez, mga katropa, pwede siya, pwede siya ang uyuan ni Ann Curtis.
2: Hoy, lahi ang spelling dahil.
3: Ano yung papa? Kung siya man?
2: Si papa.
0: Si Kuan, Riz Cortez. Ay, ako, sige na.
2: Og, siyempre, mga maring, kinato ang intro pa lang. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Yes!
2: Ano mo pasinatian sa Santon Gold Coffee Mix?
0: Uy, bongga kayo, no? Kaya kamalok ka dito sa Dabao ni Kuya Cardo. Mga ginaginainom na mo mga bayot ay.
2: Ima o ba di ay?
0: Yes!
3: Kasi may maadya sa Santon Juan.
2: Papila po, kasi siya mahurot niya mo sa Kaadlaw dahi.
0: Upat bayot niya. Kamalok ako sila. Kasi ganahan ako ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya na siya, Glutachoni. Glutatayo.
2: Ano ba di ay?
0: Oh, ana.
2: Og, napod.
0: Ina kayo sok.
2: Napod sa Kulya Jen.
0: Kasi Kulya Jen.
2: Ayan. Mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga parmasig butika. Ang adolins mo sa inyong mga lugar.
0: Ang script. Og, siyempre dito sa mga...
2: ayan ang atog layo, kayo mapakan mong iro.
0: Oh, yes.
2: Og, mapalit sab ni Master, di na sa may kaabasahan daw, Bidya.
0: Be, asa daw, be. Oh. Ala, oy, dili. Oy, mapalit sa niya sa kuan, oy. Door 8, first floor, di sa may Central Bank. Central Bank? Central Building. Door rin sa, kanya sa Mr. D.Y. Ganit pa, minaw ragod mong duha. So, palikol na siya sa palingki, onya, kana. Isulti pa ako ninyo?
2: Oo.
0: Kanigyo, dinitalye. Para ko nag-report. Hoy mga bayot, kung gusto mo mabalik, hanara na sa door 8. Paminaw mo. Door 8, first floor M Central Building, door na sa Mr. DIY, palikol sa palingki. Aha, siyempre, dyan sa Gunter Road, Barangay Magugpo West, Tagum City.
2: Yeah.
0: O niya, anak ka rin doon, anak na kayo, napagod din siya, libre nga free check up.
2: Wow.
0: Diba? Saman, pilihan sa...
3: Nalimu ko ito, Maring, libre nga free check up.
0: Yes, wala pa kayo siya, like no choice. Wala pa kayo siya, like no choice, Ana.
2: Ay, klaro na, kanamin na ba si Doc CJ karon
0: ah. Ay, alaw eh. Si Doc CJ, hello, Doc CJ. Kanami ko na Doc CJ. Kanang plat kag tiyan.
2: Mo ba?
3: Yung sa kanan niya, nakita kayo. Imo mo nang hilig ang mga six packs.
0: Kanang kayo ano. Uy, si Kapludi!
2: Nagtanaw si Kapludi.
0: Si Kapludi!
2: Ang sa ingon niya.
0: Ang sa ingon niya. Pastilan ang mga bukton.
3: Ay, saan na ng mga baktona niya? Ay!
0: Saan niya? Saan kayo rumuhi? Mama, nindot lang ganyan siya cup, amang bokton cup, kay pwede man siya ibog palo-palo.
2: O, dito maglangay mga maring, oy, syempre mga maring, ha, ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, gawa sa mapalit ni sa ato ang mga sa Y2It. Kay nahot na naman ang mga taga-D.O.It.
0: Aso sa Y2It na, kay ano na Y2It man, kay?
2: Ginawanggikan sa DPW8. mapalit sa to ang Yes to Health Clinic sa Tibuok, Pilipinas, mga maring, ha?
0: Yeah.
2: Ang makamato mo sa inyo ang istasyon karon sa XFM niya. Pagkita mo dito sa mga produktong gigaman sa Yes to Health, sigurado makakita mo diya kung waga niya. Kasabi sila.
0: Kasabi sila. Ah. Kaya siyempre, madungaray gano'n sa inyo ang Katupa Station.
2: Ha, dito maglangay, mga maring. Welcome sa tuang Tila Greetings! Ayan, so nga to ang tila greetings mga maring. Alang lang kasayuran, gimog yes. na niya itong tuig 2022.
0: Yeah. Lagi na siya trivia.
2: Oo. Yeah. O niya, nabungka kita sama sa mga balay sa putsukan. O garon
0: sobi. Dala sa Dabao. O nga. Dito na nagsugod ang stress.
2: Yeah.
3: Ayan, nakibig kamaya na si mga problema. Oy.
0: Marami kayo nang hawa ito kay... Nang iwas mong mga stress.
3: Wala na magiging problema diri ba? Ikaw kini dala diri.
0: Stress sa trabaho. Kaya siyempre, kuan magkita, lalabay rin sa broadcast, di ba? Para enjoy na nato.
2: Enjoy lang. Text ka mo sa to ang text line 0966309569 0966309569 o dilika mo comment sa to ang Facebook Live. Live takron sa Facebook sa XFM 107.1 Tagom. Live sabda sa XFM Mati City nga Facebook page. O live sabda mga maring diri sa XFM General Santos City Facebook page mga maring ha. So comment mo diha mga igala o di ba ka i-PM sa to ang page na to XFM 107.1 Tagom aron nga ato mabasa inyo ang tila greetings sugod kay among mga dila karon diri o dili gid mo sapid ni.
3: Yes. Bagong bait maring.
2: Actually maring katong Biyernes, Sabado, Domingo wala man kay magamit ya kung tila maring.
3: Kay... So baga na kay na maring.
2: Baga na kay ni maring kay masuko naman si maring gangga. Muna karon maring ato na ginsuwayan. So ala comment na mo diya kay ang ato ang tila greeting sa to di kanato sa Turbo.
0: Aha.
2: Ikaw unsay mo ang kuan sa Turbo mas okay.
0: Matod pa ni nagtanaw man si ko ano naga Mrs. Masa ko si system manager sa Cebu si Sir John Lee Viking.
2: Mama ba?
0: Ano ginagamit ko diyan niya labi nag mag-event siya. O niya, magtrabaho, kanang, siyempre, damagi ng mga times, kakahags naman kayo ang mga bodybuilding, di ba?
2: Oo.
0: So, kailangan gina siya o ganang pangpalaski. Hindi lang sa lawas, kundi sa kanang, siyempre, tawag ka lang, kanang, sa, kita lang sa, kanang, sa baboy, didariya, kanang, sa, kwan ba?
2: Masa ba na? Masa na?
0: Pangpagahi sa tenderloin.
2: Aba.
0: So, kailangan ginaw, imnang ginag turbo. Kaya ang turbo, 5 days ang tama yun.
2: What? 5 days?
0: Grabe.
3: Pero wala pa ka masayon.
0: Basta man, nga.
3: Ang turbo.
2: Ang turbo?
3: Nga matod pa ni Loy.
2: Oh, si Coniloy.
3: Coniloy.
0: Si Coniloy.
3: Nga gigamitan yun sa driver sa bao-bao.
0: Aba, apin ako, gigamitan na siya. Niya pangwangi, daro-daro na siya.
3: O si Daro?
0: Ay, magdadaro, biya, blido ato.
2: Daro di ay? Ito talaga ka ay.
0: Masin,
2: you are so very updated.
0: Alaman, makamalo. Tsuko kay gimisis bias ako sa keks. Hindi namin yung pata-keks nga. Ayaw si chat-chat, ha? Sa din
2: yung blima. Wala ba ka ito nag-kuanta maring? Nag-ilnido palawan maring? Samtang sa kasakay, kakayak mo ni Kelvin.
3: Ay, kakayak mo?
0: Nag-kinayakay mo.
2: Sila kayo na. Nagkayak po sila maring.
0: Sila doon.
2: Oo, nagkayak po dalito. Kayo, nasinggit-singgit ni Maring Kelvin dito ah. Sila anak, hakap sa kusong kamera. Ay, sakay po sila sa kayak, Maring. Ay.
0: Mo ba?
2: Sana all ng kakaya.
3: May pa sila, Maring. Oh. Kaya nga ito, nahulog.
0: Kami kumakay, nagkayak, maming doon yung bayutan eh.
2: Yan, sa.
3: Nahulog man, me.
0: Yabumi, may galing kay mga dagkumig diyan.
2: Sila Taura.
3: Kay kung gagmay mig diyan, nalumos na yun, me.
0: Yes.
3: May galing ka na si Paringab, itabang.
0: Oh, sino tawag sa ito?
3: Si Paringab.
2: Paringab.
0: Kamalo ka si Paringab. Dili man na ni mo kay mga tinabangon, mag-yun na siya sa una pa. Katong time. Ito hindi patas tagom. Grabe na siya kapag tinabangon. Ay, lako.
2: Sige na, pigato ng tilaan na sila karon.
0: Sige.
3: Okay, paspas kayong oras, Maring.
2: Tilaan na to sila.
3: Ato sa mga pangano ito na human itong bao-bao.
2: Ano pa di ay?
3: Oo.
0: Saan itong bao-bao, be?
3: Kabaloan driver nga.
2: Bao-bao, Maring. Ako'y nasundan, Maring. Bao-bao, Maring ba?
0: Anya.
2: Paingon diya sa mati niya. Kaya diya sa
0: badas. Kani may istorya mag-inato ni Maring.
3: Sa badas.
2: Pag-abot sa badas, Maring. Kaya niatras mo ng bao-bao, Maring. Ninaok ang driver, Maring. Kaya masay laing bato niya, Maring. Kaya mga bato niya, kaya mga pulpugon man. Ani hapa siya maring?
0: Di sayo. Ano
2: hapa ang driver sa babao?
0: Ano hapa siya maring?
2: Ibang ili ang tabadido niya.
0: Hoy! Tungod sky na ka?
2: Ay, nang sa turbo.
3: Oh, tanawa.
0: Gikalso?
2: Maring kay namin.
3: Iyon ang nakaligoon ang turbo.
0: What the heck?
2: Namin ang sunod maring. Naisunod nga na jogging nga babae man. Hindi sa baro dako kay sa ukan ng telescopic man hamis kayo.
0: Hamis kay.
2: Sa tanong nga yakan bitaw niya maring ang katong
0: atong gibangil nga daba ditoy.
2: Ano ko tong diver nga apopo. So, dako kayong tabang ang turbo, Marie.
0: Yes.
2: Nakabaw ba ka sa turbo? Tungon sa turbo, dahang kay mga relasyon nga nabalik ang yung kahimso.
0: Uh-huh.
2: Ang dati nga maglugos ako sa karun, kaupat naman.
0: O, dati lang na maring, no? Ang mga asawa sa una kay Kimpi naglilakwan pag nakaturbo ang bana, nagkaangkaang na.
2: Oh, the best kaya na siya.
3: Yes. Yawa bana, no?
0: Murag na ay pirbindi na ay batirol sa ganghaan.
2: Murag, kuhan, murag security guard.
3: Unsaan na lang itong mga tabarido yung murag whites?
2: Ala, o, di na ito mga...
0: Ay, nasa mo patuli. Kada mga tabanidoy nga, kada mga tabanidoy nga, mga muranang wards, ay nasa mo patuli. Kaya sa mo tagagamay, ganyan ang ito, ipatuli.
3: Makuhaan.
2: Di ba, makuhaan na sa marin daw, pero nipper daw ikuhaan daw. Nipper ang bahiro ng nipper ba?
0: Kasi pagtuon mo na, ingron.
2: Rekutik, ako tikwal. Hello mga maring, alas 10:32 sa ating oras. So kining orasa, mautila na ito mga maring. Kisa naaari ako ron.
3: Ang atuwa na nga. Hello, sige lang si maring Erika ay patila ako. Ang ayaw din ka maring.
2: Ayaw din pag-anak.
3: Si Alvin Gook.
2: Ay, si Alvin Gook ba? Ayaw din pag-anak Alvin Gook ay... Ano siya man?
0: Magpatila gina ka maring Erika.
3: Huwag ingon pa si Elrin Digin yun. Ano po siya? Present ang mga membro sa Gabi.
2: Oh, present na siya. Anyway, kisa pa'y naaariya kayo.
3: Ang ambisper ni Kuan,
2: kinsa na.
3: Iniinday.
2: Kinsa na.
3: Si Katropang Limwell.
2: Aba si Limwell Ukay.
3: Nanay si Inday Danini sa Tagom, Katropa.
2: Kapal ba ka na ni Limwell Ukay maring? Master Inday Danini at dumito sa Katuga nini.
0: Asa ka na si Limwell Ukay?
2: Taga Bayugan.
0: Taga Bayugan. Kod mo na siya ka ng si Limwell Ukay.
2: San Fran.
0: Sa mga pili pa masaya dire, gikan dire, pero sa mga 3 smell o 2 smell.
2: So, bahala man ang crudo, mga 5 mel na.
0: Mga 5 mel. Sige.
2: Kapal ba ka ni Limwell Ukay? Dito may sa Kuan, katugan yung, asa kito tiya Daria, katugan yung lugar nga sa katong
0: na yung asa
3: karuma
0: ba
2: katong gibibihan si Bricks ba sa nga lugar to
3: asa ato
2: kay nanakay sila ato mga hadlo kay nga mga sakyanan
0: asa good
2: sa Ocean Park.
3: Karuang ano na mo na mga sa Ocean Park?
0: Ocean Park.
2: Ngit-ngit na kayo.
3: San Francisco ba yung ganun nga itong isgota?
2: Si Limwell Ukay, ngit-ngit na kayo.
0: Onya, onya. Pisa niya na bayot.
2: Dinis ako mo baktas. Ay, dinis ako magpaabot. Hoy, nagpahayong maring.
0: Ha?
2: Nagpahayong siya sa taligsik man.
0: Onya.
2: Sus, kay mga doha ka oras sa mong gibiyaan. Pag-abot na mo ito sa, oh, naragyapon siya dito.
0: Huwag siya ni Hawa?
2: Kasi magpahayong nagyapon siya maring.
0: Ano ka, no?
2: Nanhiid dahil siya mga hamis o mga telescopic maring.
0: Uy! O, diyan nakakita siya. Nakakita siya.
2: Aka lang telescopic sa Turko.
3: Dapo dahil diri, oh, si Jules Marvin. Nalo kayo si Jules Marvin diri, Cordero. Siya rabay kabutang, siya rabay katao na niya ito ang...
2: Si Marvin
3: niya. Si Marvin, oo. Ano si shoutout kang idol, labi na kang idol Totski. O, kay Totski Katalya Uling.
2: Aba, si Totski.
3: O, asan nilis karoon sila di? Ay!
2: Uyok ka na si Totski. Parang
3: naano sila sa matin siguro sila?
2: Maubatid siguro na silang ang bisitaon siguro mga maring.
3: O, gali po kang Ate Josepina Tinambunan. Good morning, mga katropang beauty.
2: O, salamat kayo.
3: Shout out lang ko din sa Malay Balay City.
2: Hello, oy,
3: happy Monday, God bless.
0: Ah, ay, ay,
2: sa mga,
0: ay,
2: sa mga taga
3: from,
2: Balay.
3: From Tinambunan family.
2: Aba.
0: Aba, baby. Hoy, may patila diri bi.
2: Kinsa na?
0: Ay, ang patila po si Ala Shupaw o si Ruel Dumantay. Pag siyempre, ang mapatila po si Herbert Dondon.
3: Si Isim, ang guna. Oy,
2: patila sab.
0: Mapatila, sab siya. Uy,
2: so, tilaan siguro na ito lang si Isi. Apil lang si Ma'am Evelyn.
0: Oo. Pag
3: si... Kabala pa kayo may si Ma'am Evelyn? Yan, ang best friend.
2: Oo ba?
0: Uy, kala si Ma'am Evelyn. So, tiyata ka. Layo ra kayo ng umang mga babae na kulabdan sa kasikatan ni Ma'am Evelyn.
2: Kanyan to. Usan to iga na?
0: Yes, si Ma'am Evelyn.
3: Asan mo iga? Kayo,
0: ha?
3: Usan to iga?
2: Usan to iga na?
0: Ma'am Evelyn, i-PM na ko pinsa ka to iga to season kay Ma'am Evelyn. Oh, nya, kabalo ka mo na yung partner ni Kuan. Kato na nga brunta, nakato ta sa Singapore. Ni Sir Bambo.
2: Aba.
0: Oh, mga sigupan nila, Team Sigupan.
3: Saan na siya?
0: Sigupan ba? Wala din siya nga. anak ay sigarilyo na sigupan ta.
2: Ay, nako,
0: mga people, Lala mga
3: Patricia,
0: my friend.
3: Lala Patricia, kay Lia Manalaysan. Good morning, mga madam. Oh,
2: good morning,
3: madam. Madam naman yun eh. Grabe ka dako ang mga abaga, mga maring. Si uy. Lauren Sardin.
2: Ay, ito, pag-anabi ka, ingini naman ginihan mo ang mga abaga.
3: Uy. Anak, oy, ang gabi nga si Donix.
2: Si Donix. Anak,
3: hala, dungagan na po, nadungagan ang mga gabi. Kailangan naman si Indy Tanini.
0: Oy! Oy! Ayaw mo pag-anaba. Oy, si Kuan, magpatila sa ni si Kuan. Nancy Camilo, sa mga friends ni Erica, og Daria, good morning.
2: Oy, kailangan siguro na ito na sila. Oy,
0: oh, magpariban lagi daw mo dito sa kay Kuan, oy. Kay Neo Rivita. Kay ni Kuan, hala, oy.
2: O sa Neo Rivita.
0: Takar mo kagbangagti. Si Jessie Lan Guno, good morning.
3: Nami, nadala gud ang pants ni Kuan din ni Mari.
2: Okay, sana.
3: Oh, ano siya, oh. Oo. Bura naman kag si Kuan. Kuan. Si Bitty Lapia. Master.
2: Si Bitty Lapia.
3: Bura na siya si Bitty Lapia.
0: Ay, lako.
3: Ana, si Kuan na yun, si Dolores Reyes Roy.
2: Aba.
3: Oh, yaman na yung mga tao ni.
2: Bura ito po na itibaya si Ma'am Acaso din na sa may pagsabangan. Maayong pagpaminaw, ma'am.
0: Ay.
2: Ayong pagpabuto-buto sa imuang radyo.
3: Sige mo nga po, silinga nga si Jislan Guno. Good morning po.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Kang Elrin Diginion sa New Corilla.
3: Yes.
2: Kang kisa po itong kabawa to. Ay, nakalimot ko din sa mga silingan.
3: I-shout out po na ang mga taga New Corilla.
2: Mga taga New Corilla, mga Marie.
0: Oy, shout out lang ako, ikakaw diyan nga. Kuan si Pedro Lagumbay.
2: Kanang
0: si
2: Vice,
0: John.
2: Kanang Vice Mayor diha.
0: Oh, kanang Vice Mayor diha nga kuan sa Kanabulanon.
2: Imo din ay gagaw di ay.
0: Gagaw ko na ako na siya. Talawa na ako. Lahilahi bigta ko kay Puerto Rican ako nasagulan na Kanabulanon.
2: Bato na kay Mrs. Holmes at siya. Ako mo naghinabi siya ka
0: nang. Yes. Si John Lagumbay.
2: Si John. John.
3: Si John.
2: So, dila na mo. Dila na siguro tama nga ma rin kay... Naghalhal na ko ko, lamin na kayo ng itin.
0: Napa?
3: Tagakuan na siya, taga-Surigao.
2: Napa,
3: shout out mga Lord, si Uncle Rars Onits. Ay, boy na.
0: Napa, nagyapo na si Uncle Rars Onits. Napa na rin sa Pikas, nagtanawasan.
3: Napa rin si Pikas?
2: Asa mo ganun siya.
0: Asa talaga ng XCP, may lakas mo na niya.
2: Marami, kasabot kayo ng hands like Lord.
0: Yes, naka-unli.
2: Ay, si Ma'am Philly Feliciano, ayaw galimti, tiya Daria, kaya mong regalo di ay, ha?
3: Aha, alam niya si Ma'am Philly. Hinaat kong anak sa mga okay nga pamaro.
2: Kaya siya kato nakalabay ng Sabado na wala doon siya kapabili kay namili siya sa imuha kay mga 4 times XL daw. Ang imuhang
0: sukot.
2: Sukot?
0: Tanawin mo ng duster anyo. Gisisunan mo ngayon eh. Dahil kayo ang duster ni Ate Daria mga katropa. Mga katupan na ito yung alamin ng kay gisisunan o kalang general.
2: May silent silent tea na day. Silent R na day, Taron.
0: Okay, mga katupa. Laman ko yung nadukal ano eh.
2: Tagaasa, tagaasa.
0: Tagaasin.
2: Hindi, tagaaway to it.
0: Tagaaway, tagaaway to it.
3: Dili mo masiging binuang, masiging maantog ganun mo sa dito it. Mabunalan yun mo ay.
2: Ano yan mo, plastar na mo riyan eh.
3: Ano yan na?
2: Tarungan po niyang pila kay plastar.
3: Pila na, pila na.
2: Ano niya magani rin nagtila mga Marie.
3: Yes.
2: So, pag humala magtila, i-comment sa live kung kinsa'y pinakadabes mo tila kay ato ang himuon official na tigtila.
0: Mga tilaers.
2: Mga tilaers.
0: Halos, mga tilaers.
2: Ato unahan si Daria, ati Tia Daria.
0: Ay, sige.
3: Magdungan siguro ta.
0: Ah, be.
3: Magdungan ta, kikalas mga kayo mag-oras.
2: Kung dungan ta ba, 5 na na siya.
0: Gani.
3: 3. Kung siya pa ka 5? Iyan pa yun, oy.
2: Pwede ta magdungan na, kaya magbangga atong ulo.
3: Ayaw na ma.
0: Magbangga ang ulo. Hoy, hoy, hoy. Palipuli ta, oy.
3: Hindi mo na magbangga kay Dagan, magandang ulo, ha?
2: Sige na, Mika. Lain na kayo na.
0: Kailangan na kami kayo ko. Isa-isa lang. Isa-isa lang.
3: Ato lang yung damayon si Louie Reponte. Shout out mga ka-troops.
2: Tilaan po natin siya.
0: Tila si Louie Reponte. Sige. Ikaw na diyan.
3: Sige. Ato lang yung ginaidungan.
0: Ginupa na, oy. Katilaw na kayo ko ba?
2: Gatong tila.
3: Ay, gusto. Di na naman na gusto. Two-some, three-some yung gusto. Three-some yun.
2: I want more.
0: Be, ako tila nyo na, Bella. Da, ay lang yung wakita-kita lang.
3: Ay, lang, iyang dila, kay burag labak, burag labakara, Maring.
2: Ginoon ko, ay, maibot ang putong sa kapulgada nga balibo nga kulot.
0: Segment.
2: Muna ang pinakadalas
0: lang. Kamulo ka tinalaay lang ato naman.
3: Kamulo ka mo nang ipaundang ni?
2: Nga naman eh.
3: Hindi siya gusto tila.
2: Kamulo ba ka tiya Daria, sa panahon ko nga gubot ka ayo, ang gubot na ang Senado, gubot na nan. So, dito sa tila, kayo mo makatabang ta sa ako.
0: Sa katilingban.
3: Sobra pa si Pinusilay ni Maring.
2: Oh, sobra pa.
0: Panglipog ko nyo doon. Ano yung isa kay? Kuhan mga ngayon? Naka-mouthpiece po isa. Ang tila niya nilalagay paspas. Naman tayo din si Sai sa anyo. Uy! Nakoy ang pansinin mo.
2: Alaan ka na.
0: Ay, inalay kong unsa. Inalay kong unsa.
3: Unsa na niya?
0: Unsa na. Sukan lang na. Wala na mga tong kuhan. Re-blooming ka. Wala lagi ito siya. Wala lagi ito siya.
3: Blooming? Oh, dili man lagi. Pink-pink man.
0: Tabaga sa siguro.
2: Tabaga daw, tabaga.
0: Masama ay ka ng kwan na kay kakaroon.
3: Ay, lain na din mo. Ay.
0: Happy na kakaroon natin, Daria.
3: Ay, makita ba niya ay?
0: I-unblock sa siguro siya.
3: Ay.
2: Wala,
3: ay, okay. Nag-greetings ba siya? Nag-greetings.
2: Greetings
0: siya. Nag-greet siya. Ah, niya. Wala yung spark.
3: Shout out sa Japan Third Floor.
2: Aba, muraga nindot ni tiya. Kamu lupa kamu ngabari, kada dah daku kay bugno. Tak tino dina ba? Kada aku awai, daku kudu kay nang bugno inagbalik.
0: Unta mo ba?
2: Kay kanya ito, ako mama na ako, papa mag-away sila. Patingan ko ay nagkuhan na kay mo, naghunog man ang among bahay. Uy! Mag-uuyog man ang among bahay.
0: Mag-ganaas.
2: Mag-amigo na sila mo, magkuhan mama, mag-dinaguok man ang among bahay.
0: Bisa mga rang-rang, na ibang mamagpapa, mag-ilaay pag-iapo.
2: Yan ako, mga kanang, ipagalin na ina, mga ano, inyong manang-gigiok.
3: Ayaw ba?
2: Nag-iok din sila, Maring.
3: Ano pa si Roy, oh, di Los Reyes, o siya nga, grabe, eh. Buro mag mga liha number 10 ang mga dila.
0: Liha number 10?
3: 10.
2: Gaban sa Dane. Ay, nako.
0: Ay!
2: Ay, maghawa niya, mga Maring, kasi ito ang pagbalik, ito ang taga-agpagtagan, ito ang The Merites and Friends!
0: Yes!
1: Kung mamino ka sa XFM.
0: Uy, Maring! Takuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
4: Exciting!
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Saltod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Saltod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibo, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Saltod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Saltod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, taga-Kutik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Santum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
2: No more.
1: Santum Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Naago malagi sa mon.
3: Ako yung mangutana ni Muni, ana.
5: Remember,
3: ahinti ba ako?
5: So,
3: bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisog ako sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
4: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisogot na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-mentation ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si Punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Sanson Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katupa, exciting!
9: Mga maring diriya sa tuang panag-uban sa ako ikaw katropa live gapon gikan diriya sa studio kami ang inyong mga bigatla nga mga tigpamaba ako ni si Maring Inday Erica.
10: Yes, ako ba pa naman si Ate Daria o as useless ka ba ninyo master inay tanini.
11: Oy kinilang gapon din yung iyan sa kanunay panabang.
9: Aba,
11: come on here.
9: Hello, yung sa masulti ni mo dahi.
11: Ako?
9: Yung sa masulti ni mong pito, 4XL ang
11: grabe.
9: 4XL ang sukod sa
11: gitanaw na kuburang purtahan ng kada ko, Mari.
10: Oy, grabe yung punda ko eh.
11: Dapat di ato extra small.
9: Marapit lang siguro na mga pista niya. Basig birahan ni Kainer.
11: Ito sigurang pasalamatan si Ma'am Feli. Hello, Ma'am Feli. Feliciano.
10: First time naman ni Dri sa ako, no? Na-experience
9: ako.
10: Kanina, nag-ibol sa una sa... Sa una, dito sa Mangkilam sa una. Nag-ibigatag sa tua.
9: Daghan kayo.
11: Daghan kayo mo sa
10: akin. Giganahan ako, Dri. Kaya dito sa amang kay Washington DC, good mag...
11: Murag manggara may mong katapat dito.
10: Ako lang, asaba kayo, matagakan pa yun si Marlo.
11: Alam ka, di matagakan ka na may jatut sa taas.
9: Okay, mong sungkiton. Sungkitan mo dyan paking.
10: Uy, na, para na.
11: Okay, kalagun ka yung papi.
10: Child, diba si...
9: Natsuli, nadatay tayo.
11: Kasi kalagun ka ba eh.
10: Oh, nasi tayo tayo na, Julia. Ito ba ka
9: nangguhan ako gabi eh. Samtang...
11: Sige, sa
9: mga nga. Sige na, saglili sa punon sa mangga. Kasi na po'y manungkit.
10: Uy, wala na eh. Wala siya ni Krahi na eh.
11: At nakligigay ka maringan.
9: Uy, welcome sa toang The Merites and Friends.
10: Yes! Hello!
9: Hi, Maring!
10: Hello!
9: Kamusta? Mula lang ang kanto ba?
11: Sige naman ka kung ligo lagi, Maring.
9: Ay, kanina na ligo. Wala ko din mauga di ay.
11: Hindi na. Maring, usap siguro ligo. Kaya mo nag-iubo.
9: Ang kala daw.
10: Ay, magpataka. Kaya ako ay nani yung gini ako. Mabuhat na magmaligo ko every hour. Ano na siya? Ay, kabalaw mo na kayo nag-chika niyo. Ay, welcome sa Nays Samaritans and Friends. Ano kayo chika ninyo ba?
9: Kuya Juan, napuntaan ang chika ha. Sabi ko na maybe.
11: Alam ka kayo yung dagway kayo. Laging ngayon tanawang paingon niya kay chika.
9: Ba?
11: Dagway pa na.
10: Ano ni siya?
11: Ay, di ay.
10: Ano nagtanaw sa kuha? Hi, kangay Linli.
11: Oy!
9: Nag-asa na si Linli.
11: Isa lang lagi na imong viewers. Isa lang.
10: Nakadagan nagtanaw din. Nakadagan sa live. Oh, sige. Si Dolores Reyes.
11: Ay, daghali kayo. Si Wilma Joaquin.
9: Oo. Ay, panaghan. Ma-overwhelm ang putaan.
11: Kini ang nindot niya mga suot. Muulan na, kay sobra kainit.
10: Ay, kasaba, pa-istorya sa so.
11: Ay, sige, sige.
10: Ay, dilala ko.
9: Ayun sa disimbuha ang bayo, kaya masuko na ba rin ang
11: bayo? Mahiupos man po tayo ng pigas nabil.
10: Lahi-lagi kayo dito, ginin niyo ako ginahapasulti.
9: Sige, son. Sige, go-go.
11: Go-go, maning.
10: Kamalo mo, listen to kayo mga itang kwarta.
9: Uy, maoba.
10: Ganitong atay rin, no?
9: Ngayon, men.
10: Dinagin siguro po, respetoso ko mga anak ane.
9: Ako ganyan na, nabalakan ako, ako ilon pa ko sa akong mga parinti.
11: Ay, yan na, ganyan akong mama. Nanguha man ka sa kondastin, mapakauwanan ka.
10: Ay, naka yung chika ba?
9: Saan na?
10: Siling alam mo ba?
9: Chika, hindi.
11: At saan na?
10: Ay, dinala ko.
9: Man, ang loo ng bayot na. Ay,
10: dinagin ko ninyo masaltiho
9: na. Sige, chika, hindi na.
11: Layan naman yung mga loo.
9: Sige na.
10: Pabalo ka man silingan gabi, nag-away yun sila, mga bayot.
9: Maoba?
10: Kabalo mo, Day. Kabalo mo, Day.
9: Hoy, nakay mga... Sila tumutumura ka, nakay mga screenshot, ana.
10: Nakay mga screenshot, nakay mga voice record.
11: Naagyapon, Day.
10: Kabalo ka, Day. Ani ni siya.
9: Sige daw.
10: Ang among silingan nga itago na to sa pangalang Jay.
11: J?
10: As in J, bro.
9: J o G?
11: G?
9: Masa ka G?
10: Dili, G na... Goat, dili, G na Jai.
9: Masa ka G?
10: G na G, bro. Oh! Ano ni siya? Ano ni siya?
9: On sa dog.
10: Kanang... Nag-away sila sa iyang kuan, iyang Wonder Woman.
9: Uy, maoba?
10: Okay. Nasakpa lang,
9: Uy, nasak... Aba, alam Aba. Na.
10: Uy, sa ano man ko nung di masakpan, bing, ang iyang kauban, iuyad niya.
11: Hala!
9: Uy, nakoy kaila, ana.
10: We,
11: ayaw
10: pa ba? Papatudin na.
9: Uma na ako ay mo, sana.
10: Ah, sige.
11: Ako na kay Kayla, Mari.
10: Tagilan.
11: Hindi ka kang masumbagan.
9: Sige na, Obe, si Kahimi.
10: Unya, kabalo ka. Unya, kabalo ka. Ano ni siya? Kauban ni siya sa, yung, kauban ni siya sa trabaho. Unya, karun. Karun kayo na, nakamatikot naman ang mga...
9: Nabantayan, ano?
10: Nabantayan sa mga kauban nung, kana ang juya, ang katong, ang katong, sulating pangwakas.
11: Saan na, uy?
10: Sulating pangwakas. Uyab niya, ay!
11: Ay! Bago nga turn na, sulating pangwakas.
9: Mabantayan, malimun siya kay... Nako, experience na kani Antuno, kay isa na sila basos kapi. Magpuli-puli na sila.
10: Dili lang yun. Kay, ang ingon pa sa mong silingan sa iyang asawa, sa Wonder Woman, sa Joya, kung ano siya nga, nakita dito sa mga screenshot o kung mga video, nga, grabe sila ka-sweet.
9: Uy!
11: Grabe, tapisa ka na di ato. Uy!
9: Basigkuan na sila, basigkan ng, uy, it comes, siguro na sila.
10: Ina ko na ko biyo, say sunod. Ina ko rin yung say
11: sunod. Unya, unsa mga sumpay.
9: O niya, nasakpan yun sila.
10: Wala pa.
9: Naunsa,
10: sige sila buban. Sige sila buban silang service.
9: Uy, ba?
11: Masakay-sakay. Unsa ka niyang service?
10: Nasa'y service. Basta ka niya, dila ko'y sulti unsa. Unya, kung sabo niya yung driver.
11: Dili ang sedan type.
10: Ha?
11: Dili ang sedan type. Dili siya.
9: Ito na, Mamanga of Iron Island.
11: Ay, ayaw to kay Ricardo to maring.
10: Kung niya, ang dali sa ba?
9: Sige
10: na. Sige na kayo, sir.
9: Sige na.
11: Sige na.
9: Go na.
11: Sige na, bud.
10: Ba't ba? Kung niya, pagkahukan, no? Kaya, kung niya, nasakpan man sila. Ay? Pero nabantayan man sa ilang, ilang head.
9: Kung niya, wala sila gikiha.
10: Wala sila gikiha. Kaya, gipangutana kayo ang lalaki. Gipangutana ang lalaki. Karoon kayo ang lalaki, no? Gipangutana. Ang keks, ningon man siya nga ayaw, may anaa kay. Mura ramang may igso. On.
9: Hala, oy.
11: Hala.
10: Onya, ito sa itong ilang head. Apan.
11: So, wala siya nagduda?
10: Wala nagduda ilang
9: head. Wala ginagawa rin. Wala
10: nagduda kamay. Alam, alam.
9: Isang igagaw man lang, ana. Igsoon yun.
10: Wala ginagawa rin. So, onya karun. Onya karun. Di man kuminsido ang, di man kuminsido ang ayang amo. Gisumbong dito sa iyahang.
9: Ay, gisumbong.
10: Sa iyang asawa. Kay, di naman mo ako, di naman ang katarog trabaho.
9: Hala, oy.
10: Kay, masige naman ako galang kauban sa iyahang, iyang sulating pangwakas.
9: Sa imong tanaw, Marie, nagtsulala na ka na sila.
11: Ay, bro, layo na kayo kaano ay.
10: Matun pa sa ako, mga bubuin, Marie. gitawagan na sa landuwa sa ilang head.
11: Ay.
10: Unya ka meron. Dibo tu, dibo tu bag ang keks.
9: What?
10: Ah, gita gita.
9: Basi kway load mari.
10: Gisuko ang driver. Pag adto dito.
11: Ah ah.
10: Onya, matay pa sa driver. Pag abri ko dito sa portahan.
9: Wait, abrihan ang portahan mari.
10: Sa keks ang sa sulating pangwakas.
9: Hoy, nakita na, nakita.
10: Grabe mura gaulan sa sulod kay basa kay sigot. Ay,
11: kamaring.
9: Ay, basi wala aircon maring.
10: Gaulan ka kalisik.
11: Sa sulod.
10: Sa sulod sa kwarto.
11: Ano? Basi wala atop ilang kwarto.
10: Kasaw na bat ang mga kanahan.
9: Wala sila maansuyi maring.
10: Makaring kay pakabot ito na niya karun ina na kung anong ramot siya.
11: Ano na?
10: Naabot pa siya asawa nun. Kaya dito sa daskan, nakitaan man.
11: Oh, sa daskan.
10: Sa daskan. Sa kineng, sa cellphone. Yeah, kabalo ka ko siya ipakala sa dito sa number niya.
9: Unsa?
10: PLDT Collector.
11: Oh! Uy! Collector?
10: Oh, nabasa na tulog ang iyang banner. Ang iyang malalak yun na tulog. Nabasahan dito nga. Ang nakabutang dito sa iyang pangalan.
11: Screenshot? Naka-screenshot?
10: Yes, nabasahan kayo kayo. Have saman ang keks.
9: Nobody, ay?
10: Kagitan siguro na buwan. Malmal.
9: O, sa na
10: malmal? Wakwak. Malmal si kong taman. Mato na.
9: Malmal!
10: Magbasa dito sa... Magbasa. Grabe ka lang. Asa din imong ibuhat gabi. Uy,
11: hello?
10: Han!
9: Sige, sultis.
10: O niya, nakabutang dito sa pangalan. Walay pangalan sa babae.
11: Yeah.
10: PLDT Collector.
11: Grabe nga PLDT to.
9: Grabe na
11: mga... Saka meaning atong PLDT, guy.
9: Masa meaning sa PLDT.
10: Awa ko, kuha ko kamalo sa PLDT. Kalimot ko. Wala ko na nga Oriel.
9: Internet magun.
10: Internet magun.
9: Anda kago.
10: Wala mo to karon. Wapakita ka ba? Agyang bana waka wala pa ka mata.
11: Wala ko.
10: Mata to.
9: Agoy na.
11: Basi gi urong mo to.
10: Kingnan gani sayang anak gani og sayang mga kogangan. Ay nalang mata dong.
11: Gusto din mamatay na mari.
9: Onya mari, unsa pa? Unsa pa gyud? Napay tumoy
10: ana. Karon, kabalo ka karon.
11: Taas ko din ni mo ang kwan pa kayo ni.
10: Kabalo ka karon. Ang lalaki.
11: Oo.
10: Ang main point ani nga ano yung kuan nga nang nanang
11: main point
10: the main point
9: nanay mga kuan sa mga personal grudges ana
10: siguro kaning lalaki kasi siguro ang lalaki ani kada dungan man ako sa silingan mga ginamo ni siguro ang lalaki ani kanang kuan kanang grabe kay motila
9: aba na pinahan.
10: Oh, oh.
11: Basta silingan man do pare-pareho.
9: Ani no.
10: Nagsugot man mi ganina buntag.
11: Oh, bigay mo katilai.
10: Ano lang ko nga asa. Pengko nga, engko nga busing, mayong buntag ni bale busing. Kabalok ka kanong sa tubag niya. Kayo mo kanong, kayo mo nga paspas kay Simrila kada sa. Nan sa baba mo ni.
9: Parente nang parente ba siguro ng BBM.
11: Parente ni BBM de ay.
10: Muna ba rin ang kutsika ba rin?
9: Nga, asa to ang atuang kuhan da ba rin ka? Ato ang BBM da ba? Asa to?
11: Para ang katong gusto niya makabalo no? Ang ato ang link nasa comment section.
10: Sa BBM.
9: There you go.
11: Silini ko na sila?
10: Ang ana may istorya. Kabalo ka na, istorya sa basilingan ng tingulang mo. Pag-ingon niya nga. Noon sa naman yung tahanan ni siya. Kabalo ka kayo. Kusar man, usap ba ni si... So, kasi si Kwame siya, ang pangalan to, itakot naman siya kay J, mato, kay J, na J, bro. Si Z, Z-Zon, si Z-Zon. Si Z-Zon,
9: uy. Nobody, ay? Kuyawa di, ano, ano.
10: Kapagkutahan naman niya, asa niya kaki kan? Asa niya kaki kan, son? Ang tubang kayo, dito man sa tindahan siya, sige, parang naman siya,
9: Ay, dako mga
10: marines.
9: Og mo dato ang The Marites and Friends. Nga hatod ganito mga marines sa Santon Vitamin C. Aron yes. Nga mas healthy ang ato ang paglawas. Nga lamtip ato ang mga pangunahuna. Delete ang makalimot sa mga screenshot.
10: Yes. Dapat delete all ha. I-delete all. O nga, ang mga kulaks dya. The history.
9: Ang mga history.
10: I-clean all.
9: I-clear all ganyan siya.
10: O, clear all.
9: I-sitting sila na nga. Iris tanan.
10: Yes, kanan.
9: Kaya para diligid masak.
10: Kore.
11: Ana, girl, para yes. Safety.
10: Safety,
9: no? Muna sa'y pinaka-safety nga luwas.
11: Yes.
9: Siti, naluwas.
11: Good morning. Shout out. Tia Daria, Erika, o si Tanini.
9: Uy, kasama na si Yon.
11: Watching from Polite Laundry, Drista Tigato. Road, Buhangin.
9: Uy, mga taga-Tigato.
11: More power sa inyong program.
10: Kasama na si?
9: Uy, more power rin.
11: Si Aldrin Aranja.
10: Uy, kasama na si Pinaso Dolorito. Alamin na lang yun kang Inday Master at Inday Tanini. Na ng mang bulabog na pod na si man. Hoy di mang good boy. Lai lagi mo ay.
11: Ikan sa porok tadina. Sa ay sa furniture compound.
9: Baba. Katong di ato na to.
11: Naman siya ato nga time.
9: Nasa na ito nga time din.
10: Sa akin sa.
11: Sa katong sa furniture run.
9: Oo.
10: Asa ka na furniture run, oy?
11: Katong kong ipating kaon ni magsiupaw.
9: Ang sobra.
11: Ang sobra. Gidala-dala.
9: Oy, nag-watching ka lang si Kuan.
10: Ay, si Kuan. Sama na siya.
9: Si Richard Garing Ferrari. Nag-watching ka si Zay.
11: Watching pang perido.
10: Perido. Ay, si Kuan po si Ani Bayawa.
9: Uy.
10: Aba, katong tanganay sa dito sa Mangkilam.
11: Yaw.
10: Dahil lagi na inyong stinger ay kamamalikas.
11: Di maging matiwas.
9: Kisa pa na ari abi kay mo ato sa unahan mga maring kay ato ang drama today mo na ilang
11: si Lauren si Lauren Sardin kay ingon niya touch by touch unsa man ni
9: touch by touch daw
10: anta mo na touch by touch
11: ay kanta ni Lauren Lauren
10: na sige
9: sige kisa pa na ari kay ato ang santang kapili-pili pa ko diri mga linyada mga kanta
10: sa may kanta na to diaron
11: tokari
10: ko kanta dabi.
9: Unsa nang
10: kanta sa mga pungkol?
9: Unsa na siya?
10: No arms can ever hold you.
11: Dili ko rin pungkol yun na marig. Hindi ka hold. No arms man good.
9: Kanta ni Ani.
11: Right lagi ni Bayuta ay.
9: Hindi ko amin ni kakanta ni Ani. Si
10: number 1771 manasabi joke.
9: Memorize. Kaya
10: si Toto
9: Pirarin, ana. Sige. Anyway, ato sa kakanta, mga maring una. Paghuman, ani, ato ang live drama, ang ilahang atangan. Unya ka nagtanaw sa Facebook. Balik mong tanaw niya.
10: Yes.
9: I-share ninyo
11: ato ang live. I-share nga ato ang link. Ha, katong gusto mo tanaw sa mga kuan.
10: Kana.
11: Yes.
9: Mura ba rin kagtahatong giilog na sa palingki
11: niya? Nagigipusil. May gani, kaya naigoram na lunggan.
9: Kining kanta ang gikanta niya. Giilugan niya, gmay Master.
10: Ah, mau ba?
9: Lagi gipusela lang siya.
10: Gipusela. Ginala siya sa full. Wala siya ginala sa full station.
9: Andiyan na, uwi.
11: Andiyan na siya. Sa hospitalization.
9: Ay, primero ato,
11: gipag... Ay, kuya, lung...
9: Ang kapulisan, pag-ayon mag-heart pursuit. Muna...
11: Ayaw ba?
9: Muna na... Na-duck fan siya.
10: Na-duck fan siya.
11: Ay,
10: lang, uwi.
9: Ang XFM!
11: X!

0: ka sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang, gordo. Huwag nagpiso rin, ha?
0: Mm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: 산 사부가 니가 본 포기 몰소
1: 왜 말릭 따만 아마링 사 또아냐 바나구만 몰다 코야 둥오구 나그 아이 나그니 you are so po
2: no I'm full of air supply
1: 니가 오나 가니 가와스카
2: 니가 wala din tawon
1: aba
2: mura na sikirin
1: among admin nga mura si Fernando po
3: si jacket ikaw ha ikaw kay det ha
1: kabalo ba ka
3: ningon na rabaka ningon rabaka sa kuwa jokes rin na boss eh kay premier may luod aba
1: kabalo ba ka na ang kinit mo sa puto ng sabi sa kay mag kada makadung sa mga tabi nga kada mga lucky buy nga kuwa
3: hindi siya kada na mga siguro kay concentrate ang isang sisiyahang gusto may tapos yung kinabuhi.
1: Pero baka doon siya ka ng purus laki sa taga-asa po na sila.
2: Alaka bang isa lagi kay guwapo kay Baron.
1: Hello. Kapulog niya ka na ni Kwan, kapulog niya yung search anang mga kwan nga mga salida, pero sa dalit na kayo siya maka-search.
3: Asa na?
1: Tinawa niyo.
2: Ano bang yung taong ngaling? Naro. Uy, abting makay makakita.
3: Grabe, no?
1: Parang yan siya, naka-Santon Plus Coffee Mix na siya. Lantip
3: kasi mga kapulog. Lantip kaya pangunahon na. Uy, congrats, Kane.
1: Pagkuna ba yung ayahang chulala ka rin? Katong isa ka, buwag mo sa atong chulala, kaya di lagi siya mo chulala. Karoon na. Kapula ba ka niya mga bae, master, o gatiyadarya? Dili din sa ingon nga ka na.
2: Ayun na yung master.
1: Uyab na.
2: Ito yung mga mo.
1: Ay, ikaw din eh.
3: Sige,
1: asa-asa mga babae din, delikado din na ganang imula na silang uyabo na sa mga laki niya. Dili na
3: sila. Mao ba?
1: Kinahanglan na sila kuan marin. Dili na sila mga hiniktan nga kinahanglan nimo himasimason na nimo.
3: Kung saan man di ay.
1: Imo kina silang kuan nun.
3: Imo kina galmon. Imo kina saan man kadang ay mga nga para mo kuan siya sa imo ha?
1: Imo kina saan kuan nun sa imong kargada, imong handusan.
3: Sa ato pa, naagi na mga penetration ng mga itabo.
1: May mga intercourse.
3: Ay, pataka!
1: Nalang sa'yo mga sexual intercourse?
3: Ay!
1: Grabe! Naigo ang
2: discourse.
3: Kawas kang umuhong. Nga-insect mo, ay!
1: Ay, kamala baka nga, na-stress na karoon ang mga presidente nila sa Iran.
3: Ay? Ano man?
1: Kaya ka ng ilang state of hormones na wang-wang na daw.
3: Wala na kayo, luwag na kayo.
2: Bukan na kayo, Marie.
3: Kusama na siya.
1: Kasi magbabumbahan ni Donald Trump.
3: Wala, kuha na kayo, kaya luwag. Kumbaga, kung sa iyahang piston, luwag na yung piston niya. Lalay play.
1: Mga hugag iyaha, Marie. Mga hulugag iya.
3: Hugray, ala, uy. Uy, ay magsaba kayo na itong iyaan si iyaan Evelyn sa basahe.
2: Ay, na, si Marie.
3: Yes.
1: Atong kumusta ko ng pamita ni Ma'am Evelyn.
3: Kumusta ito mga pamitay niya Ma'am Evelyn?
2: Ang ito mga pitals niya, mati.
1: Pitals. Ang mga tapay sa mga babae pa, Kuya Juan Marin, kay...
2: Ada ba siya? Ada si Ate Evelyn na siya. Wala tulunan lagi mo niya. Wala mo kisay. Apil si Philip. Apil siguro si Philip niya. Oligaryo.
3: O sa Uyota siya din si Philip di ay.
1: Wala siya mo na ito.
2: Siya mo kung ang leader dito sa Gapi sa Sinasan.
1: Siya ang correspondent dito.
2: Yes. Siya ang ibinan dito sa kanang kuwan. Katong form. Form 138.
1: Ay, wala po ito niya giilo, no? Kay... Daghan na po na dito mga members sa ako.
3: Yes. Members Federation.
1: Sa tago mo na sulit-sulit na ginili. Yeah.
3: Marag nalokop na. Marag din natakot doon sa kanukutan. Marag kwan pa na sa kanukutan. Marag ito pa siguro na nga si...
1: Pa.
3: Kanang di pa kayo sure di ha?
2: Ongoing.
1: Ongoing. Dito sa ako sa bingkungan. Ubay-ubay na po na di ha, Marie.
2: Uy! Kwan na yun. Mayaon na yun ako ang best friend.
1: Kinsan na.
2: Si Charles Jupin Humalon.
3: Muna siya ito yung mga amigo ni mga kwan na kagbabae.
2: Bago lang siya naabo.
3: Muna yung nagbabae ni?
2: Babae o lalaki?
3: Lalaki?
1: Asa sa gikan siya?
2: Parang yan ang magulimian, nahilig naman kayo maglalaki.
3: Tuhod mo. Wala na gudi ay nagkapya na gudi. Na-reset na gudi. Na-reset na gudi ang iyang kuhan cellphone.
2: O, na-reset na. Dili na gudi sa kuhan. Ang puro ang pangalan sa mga nakabutang sa mga listahan na ay Mark, Romeo, John. Puro na gudi sa lalaki.
3: Uy, grabe naman na. Uy.
1: Yan na po kay pizza. Na mga pizza kay schedule man na. Na dyan, March 2.
2: TTWH o MWH.
3: Ah, taga DPWH kada dako puson nga way hawak.
2: Oy, unsa ka ito yung sino maring? Unsa ito yung imo? Kato atong wala na butangan o ganang meaning?
3: Meaning?
1: Nakalimot ko maring.
3: Ano sa niya pa? Kali na tapo. Dahil na ba yung tayo? Magpunapit na na po na niya.
2: DPWH man to.
1: Hindi lang ito maugod ba?
2: Ano ba nito mo hindi ay?
1: Kalimot ko, I forgot.
3: Ayaw si withdrawal, oy.
2: Ayaw, oy. Nabuntis na ba yan na si Edgar?
3: Nabuntis na si, nabuntis na kang Edgar?
1: Ako ganyang ipatambala, no? Kaya yun ito.
3: Uy, congrats, oy. Nabuntis, nabuntis na kang Edgar?
1: Yeah.
3: Wala, naigo ganyang pungangote.
1: Naigo, ang kuwan ba rin, bro, nagigilagi, ka na ganyang kakawag, ka naman yung lutong naging kalabanan, gito, pagkabog ma rin. Pagkabog ka naman rin,
2: lago. Lago po
1: kayo. Tulog kami tros ang toasik pa rin.
2: Grabe. Grabe na taan na ginahan to.
3: Grabe naman na.
1: Wala sa hobby ripe.
3: No, pati subok lata.
1: Lata na kayo.
3: Sige.
1: Ay nako mga igala, welcome kayo mong tanan sa tuang drama. Kung ako ikaw, ako yapo nyo si Maring Inday Erika. Dali guwapa, dali mistay sa apang di makopensaan tungod ka mangunay o silingan.
2: Kaya po yung iyaan sa kanuna yung panabang, si Tia Daria.
3: Yes, kama rin yung master. Dito rin eh, syempre, guwapa ka may, pangit ako.
1: welcome sa tuang live drama.

떡거리뇨 온다는 라비라기웃 사망한 미닐리온 닌용 딕바누바이스 카비사야.

kami niyo. Nalami, anak, lima kabuok. Nagtrabaho ko sa usaka kumpanya, aning sagingan. Dakum kaning mga guanis, saging diri, Master o Atidaria o Maring Erika. Ginimakul kay, makaingon ko ba sa unang panahon nga, di ko ganahan alang, gusto na ko kanang isara gyud ang babae sa akong kinabuhi. Apan diri gyud ka kasulti, daghana ba ninyong tulog mo sa inyo, Maring Daria o Maring Erika, labi na gyud mo, Master. Kanyang mga inani ba nga sitwasyon nga sungugong gas panahon? Para masahiran gyud ninyo kung sa gidaga na niya kung suwat. Inani mga pangitabi.

0: Mang.
1: Sa'yo man kani bangon lagi.
0: Dalagang kami juti, good ko.
1: Ikaw no. Kani adto nga wapa kani trabaho diya sa sagingan. Tagdugay ka mo duty niya. Karun, excited kay ka mo duty. Ikaw, kini ba? Murag... Ayaw ha? Ayaw pag... Murag doon ako kay gidudahan ni mo.
0: Sabad, yoy. Trabaho rin mo kong kinarong. Okay. Isipag tuon ko ni mo dito. Kung tanong ni mo na si Charles Jeffrey Humalon, madyo ko'y babae dito eh.
1: Sige lang. Kay si... Pangutanon ko na yung mong kuan niya, chikir nga si Evelyn Sabasahi.
0: Mang, ay lagi pag nga na eh. Ikaw naman tanong kong babae. Sa tinuod lang, was you kuya yung bae, good? Kung doon na magaling kuya bae, bairan, eh, naman ko sagingan, pero kanang ingon nga kanang mababae ko. Di na mahitabo eh. Pinanggat na kakayo, mang. Ikaw ragyod, o ikaw ragyod. Ikaw ang pinakapormiro, o ikaw ang pinakalas.
1: Timan anak ko na ha, kini.
0: Sige na, mo duty na ko kay malit ko, sagingan.

0: Good morning, boss.
1: Hey, good morning, kitty boy.
2: Boss, may muntag din mo niya. Ang sakto, magkagpamarog lagi mo. Mag-happy, magkasimong purma ron.
1: Well, siyempre, alang-alang, naka-kwago ko, naka-turbo ko.
2: Impas eh, si ma'am, right, boss? Impas si ma'am.
1: Hindi lang kayo si ma'am. Katapag yung mga taga-kwa, taga-perido. but anyway, kaning mulaka ko kaya na ko'y meeting si Gawas.
2: Sige, boss. Ano sa may kong buhaton diri, wa man ka?
1: Natulang, trabaho ka kayo. Sulod man ka. Ang mga paperwork niya, atuala nito si Lorraine, ha? Ikaw niya bahala nito.
2: Sige.
1: Na, yung mga kwa nito, mga incoming o outsourcing kwa na to, nga product ba?
2: Boss, lay pa ato, boss, kini ato ang delivery ba nga na sa mga 500 cases nga saging paingon sa Japan? Yeah, boss, kasado na rin eh.
1: Kasado na, dungangan pala doon na 500, another 500 boxes. Okay?
2: Sige. Uh-huh. Sige, boss, ako lang bahala, boss.
1: Okay, sige.
2: Ay, kabala ka, boss, kaya ako dalisin mo sa opisina, tanan mga paperworks, I need it.
1: Sige, tala lang, tawa na. Sige, bantar, ako dalisin. Darwin!
3: Yes! Sir, boss. Ready na kayo sa kinan.
1: Andama na itong ang Land Cruiser nito.
3: Okay na ka, bossing. Under na.
1: Okay, sige. Dresa ka, Kenny, boy.
2: Sige. Tuwa na sila ni boss. Mwato ko kang... Makahigay ko na po kuha ni kang Lorraine. Ato na ko siya. Tanaw na ko itong mga papers, bih.

0: si Loren. Pagkalitan ako siya, papakun ako yung dapi-dapi.
1: Ay! Ikaw! Hoy, Kenny! Ikaw ba magpapagod? Ayaw ko pakulat-kulat ni Ken.
0: Ay, yun na piyato ba? Mga paperwork sa inyo ni Boss.
1: Nanatiri, eh.
0: Mayo ka gandam ni mo. Miaga ni mo, eh.
1: Hoy, ikaw ba? Makitagay ka sa CTV?
0: Kada imong, kuan ba? Imong, ako mo na hirsit on niya.
1: And ba? Pasensya na ka, nga nagsosaw-saw-saw, magugugkapin din yung akong ikaon.
0: Kakita.

0: Kanako samtang katindo ko sa imong tapad, madungawan ako imong pusi wifi.
1: Kita ka sa kumpa, pati kayo.
0: Murag ka bindis.
1: Ikaw ba? Ay, kuku, ano, good?
0: Ulit tao. Ulit tao, diba?
1: Ay, gunit-gunit yung paabang.
0: Misag, Dani, eh. Slami ang kasiguruan, eh.
1: Slami, aska lami, ah. Kuan kay tangay, ikaw na kay mga pero kay mga amigo nimo.
0: Ay kabalak kay gibera na ko to mga secure sa gawas nga di sila mosulod dire nga di ta makita. Sa taon to.
1: Kabal di dito juga kaayo ba.
0: Si Richard ako gibayran nga di mosulod dire sa kining ito ang opisina
1: si Joseph. Si Toto.
0: Oh, gibayran ako sila.
1: Kasi Toto kuan ba kayo na ni mo variable ba na si Toto.
0: Oh, ba di ay.
1: Dumagi to, dumagi to.
0: Adi dire sa makumpiyansaan.
1: Ya sana si Toto.
0: Asi la kurang ijikas unya. Lorin, kau ba? Kabaw kong dalaga pa ka. Ora kabaw kang minyo ko.
1: Kabaw ko nga minyo ka.
0: Pero ay imposible sa usa ka relasyon bisag minyo ang isa, dalaga ang isa. Importante ni kog mo nagkakigugma ay.
1: Kenny,
0: okay ra ba si Moha nga dunay tay relasyon?
1: Grabe, paspas man kayo ko, paspas man kay kaskila.
0: Ingan ko kapaspas di ko gusto maunhan. Di ko maunhan kay kanyara ba si Kuan mo, una-una po na si Aldrin.
1: Saan mo labi yung magampuan din?
0: Okay, bahala di mo.
1: Saan man ko ni mo, kung ingin tahay, big sugtun taka, be. Saan man ko ni mo, be.
0: Alam naman, saan taka. Kabalo ko sa imo, Loren. Gamay mong sweldo.
1: Ihira ba si gagiagi, arig yun.
0: Kumuyab ko ni mo. Doon na nilayang mo agi
1: kini ayaw ito ko binuangigin ha.
0: Dito ka binuangan we.
1: Maldito biya kay Kagnao, magpapanguan rabadayon ka. Wala, gano'n ba kayong may naanang ang mga style?
0: Yeah, masugot ka? Masugot ka? Uyabunta ka?
1: Na, okay na nimo nga, ang bodi nga, sigang beto kayo.
0: Ay ka black, kapalitan na kay siling pansi ni Tap.
1: Karo ko kini, kaya gaon mo kay Kaken, we.
0: Loren, tagaan tagag 3 mil ang bulan. Ay ako ang alawan sa kong hatag si mo. Sugtun lang ko ni mo.
1: Pira man.
0: 3 mil.
1: 3 mil? Sige, bantay ka. Promise.
0: Promise. Masa ma, muluhod ko si mo tubangan?
1: Ayaw.
0: Muluhod ko, ikaw muluhod si mo tubangan.
1: Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko.

0: Man, man, when her time, what did you do that on the eye? Risa Kingsfield?
1: Dari tak kagida kay ang uban daghan man kog kuting diri kay bratura punya bunok ra pay daghan
0: mali na ni moy kor pa kay tadaga ko ni dala di ko ni mudin ni
1: wa ko di ko magkapabot sa kayon.
0: Seryoso ka juga ani, seryoso juga na ko.
1: Kaya ba ka inag sa panahon nga mo patong ko sa kusawa, makita na ko imong dagway.
0: Oh. Ba?
1: Busa karon nga na nakasukutubangan.
0: Dara ba ko itato?
1: Asa dapit?
0: Tawa ko tato. Oh. Sa dughan.
1: Masa man aim lagi ni aim.
0: Oh, lamang yun sa paa.
1: Bida-bida ako ng hiling nun.
0: Ayaw, ikaw pa doon sa taas. Lain magigamuhika.
1: Lamiya siya mong tato eh. Sa ako anang kuwanon, ako anang lamiya ni kiningini ang kuwanon.
0: Kapanilap naman ka. Ay, tara yung manulot na ta.
1: Libre
0: tubig, gida ni Dre. Nalilibre. Libre tubig ni?
1: Oh, tubig din, tubig.
0: May inong po na ilang ripo, dili?
1: Ambot lang kay lasa ko inong kaigit man ko. Lorin. Hindi tamang sayang sa panahon.
0: Sige.
1: Tagsarata, diri makaso.
0: Sige na, mantay ka. Mamalik pa biyata, mamalik pa tas duty. Kanang-kanang, set kweki lang ha, kweki ha.
1: Kweki lang, kweki? Di pastor na yun din. Wala na hubo-hubo sa army. Karoon ka gabs, gusto ka gabs kunta ka.
2: Hoy!
0: Bus! Ay, may tao.
2: Wala pa ko ma... Wala pa man mo lapas.
3: Bus! Lang!
2: Ay, shun.
3: Abi, isa ka dali, bus de!
2: Bus! Ikaw ba sa...
0: Agay! Bus!
2: Saba mo kayo?
0: Mali, sa Picas Cuarto.
2: Mabay pag...
0: Sa Picas Cuarto, bus, naamay nag... Naamay nag... Nanyag...
4: Bay, ayaw mo din, bay. Bay, ayaw niya patang ka rin ang magsunod, bay.
2: Ay, saan mo din niya, dili, ay? Ay, gindo ako kung nag... Likado mga pulihan. Oh, balintas, Pia. Kwarto,
0: tara. Pikas, tao.
2: Huwag ka magsulti na yun, Bud.

dar og Maring Erika. Og Master. Grabe kayo. Naigugid ang pukakang yun. Grabe kay pitibong kagag yun. Nakaingon lagi ko nga, grabe lamian ni Lorin, oy. Kanagay ko siya, kanayang pala, tato niya. Puti pa siya kay siyang paa. Mutong amidaga ng mga adlaw. Si Mana, murag nindot kayo mong tibag tinagdanay. Unyan, alam po isa ka, nimo kung isa ka kaoban na mo. Namang isa ka kaoban nga babae, diri ka nang bigatlaon po kayo. Sige, dodo sa ko, ah. Huwag inaan yung mga panghitabo.

0: Hoy, Kini. Hoy. Lain lagi ka, din lagi ka managad.
1: Los Biminda. Ano may gamang kagad ko managad siya? Mga gitagad, tamang ka.
0: Managad lagi, pero igo lang kadyot lang. Di na, tili pa sa unang ako, sugi ka magkuan. Mag-invite-invite.
1: Hoy, ikaw, di ka sigig dul-dul sa kuha. Ang taon naman.
0: Ay, ano man?
1: Ang taguya, manay mong kalaki-kalaki.
0: Mauna, di ha. Mauna, di ka madul sa kuha.
1: Dili man good.
0: Kay dili ka gusto nga malaan.
1: Ipagawiri ang sumunod. Magkagamot.
0: Alam man, sa una, kusagi ka mo agbay sa kuha, di nakabuo agbay ka ron ba?
1: Nakabuo ba kasi ko aminda nga minyo ko.
0: Ano mo, patul man ko ni mga minyo mo ko? Ano wala man yung asawa dire?
1: Manyak wahad yan eh. Kabuo ba ka?
0: Wala yung makita. Unsa man na?
1: Welding ring.
0: Uy? Unsa man na nga baga? Hapin kita yataya na mga ano na.
1: Alam nga, pike man eh.
0: Unsa man kami na yun? Dali pa yun.
1: Ayaw ba?
0: Agay, oy!
1: Kamot ni musik pang hawid-hawid.
0: Matingala ko naman na usap na juga kay Kini ba?
1: Makita na sa CCTV.
0: Pinadyo ka man agad.
1: Makita na sa CCTV 1-2-3. Isa mo ka?
0: Alam, nakapalo ang CCTV. Nakatutok sa sinado ang CCTV, oy!
1: Manda. Ibigayin man ko naman ikaw kani Anto ba nga? Hindi man tatalo.
0: Lain kay Kini, oy!
2: Eso ko,
1: Anikin,
2: Bin!
1: Oo,
0: ano na ko? Basta lahi ang musik. Basta mo ka? Mukta. Salahay ang musuko, mudukol na yun.
1: Rin, napinsil man ka.
2: Huwag ko bigay, di ko ko. Katuloy man ang kumpa. Uy, kanang, talawa na ko lang ang stocking. Sige, dos peminta. Sige, magpa na pagwan sa imo, uy.
1: Uy, trabahoan ang trabaho ni mo dia.
2: Marang naman siya na relasyon na nakin.
1: Hapdihan ta karon.
3: Ayaw na ma.
2: Ay, lang yakin. Ay. Ken.
1: Wala.
2: Ayaw sige kwa kwa niya ba? Masok ko rabang kao ka na kwa na. Masok ko rabang dinaksyon na imong oras.
1: Lorin, nakabaw ba ka? Ang gibuhat na to ng klab yung gabi. Eh, ako nga dambuhan. Nadambuhan ako niya. Nagka-decide ko nga, ato ko ng utrohon. Marigwan ako na mautong promero.
2: Sino na siguro, uy, kay sakit pa kaya kong bakang ba. Grabe mo ka makabagdak. Uy, mura man yung ganang, mura ka gatamper o ganang, parang nga floor, magtaulog flooring, gani.
1: But ba sa buti mo, mura kong taga DPW-it?
2: Mura kong taga DPW-it, ang taga ko, ADO-it. Sakit pa biyak akong buna-buna.
1: Lorin, napisulti ni mo, ha? Ato-ato rin itong relasyon, ha?
2: Basta kaya, basta magsinapta na ito. Basta delete all yun ang imo. Ako yung problema.
1: Ako, wala problema.
2: Si mabasahan na si mga asawa.
1: Ano yun eh, wala yung mabasahan.
2: Ha?
1: Basahan nga, taga-uli na ko rito nga. Sunan ko sa U-box sa kuwang cellphone.
2: Sa imong motor?
1: Permin, tilubat man akong cellphone.
2: Basta pareha ka ni Capri. To amigo na ko nga si Proyland de Diyos kay Marumaro Biato.
1: Ano ba, nasakpan siya?
2: Dili, kay magkuwan na. Mastahan, dila ko istorya kay Basigma. Kwanto niya, may
1: intonsiso niya. Ayaw siguna hunaan ng mga negatibo. Ang importante nga, positibo atong relasyon. Ha? Oh, naratris mila, pambayad din mo si Mungguan, no?
2: Trismal? Salamat kayo, ha?
1: Kining 150, papalit mo siling bands, unit up.
2: Salamat kayo, Ken.
1: Hindi pa naman, Napay maabot si Muha.
2: Sure ka?
1: Napay maabot si Muha. Basta importante nga, ito relasyon, mapadayo ni siya.
2: Seryoso, Diyo ka na ako, Giyon?
1: Gikog magway ka, ho.
2: Ihatod ko niya sa Muha, ha? Sa boarding house, ha?
1: Ah, sige. Ihatod na ka.
2: Ah, sige.
1: Yan na ka, kaya napukibato si Gawa, Sam. Wait, tao, tripa.
2: Ngayon siya may mga nanasan na yung style ba?
1: Pakisa sa kapit.
2: Sa?
1: Kis na hikap.
2: Sige, dali alam ha. Grabe po ka makakuha.
1: Niyaw eh, hantar ako.
2: Sige, bye. Maring Dar, o maring Erika, o master. Sabi kayo kung feelings maglala ko dito sa mga trabahoan. Uy, kanang makaingon dito ko ba nga kanang lahir gud akong gipaminaw wala dito ko gibayaw.
4: Ay! Pangala ka?
2: Hindi, bumuto. Nga, mga gihaton na ko siya. Ihaton na ko siya sa ilahang boarding house. Experimenting yun ako na si ihaton. Bumuto nga, sa kadlaw ni Ana. Kay kapoy mo ka ayaw kay ni delicate mo jimmy siyang boarding house no. Puto nga inani mga panghitabo

0: tulungan man akong banaw eh. Ay, kung yan sa kanya akong banaw ngayon sa kong si Kenny. Bidobi, kisa maning abrihan ko din sa kanan bian. Kuyawa din sa kanan yung maraming magpurtanan. Bido, ay, ang iyang cellphone nabilin din sa kanan. Takaraming daw hanag ko. Lubat siguro ni. Ay, uun man di ay. Bidabi. Ala, saya biyan ning manghilabot sa butang sa lain, pero di siguro ni sahaw ako bito ning bana. Tanawon pero na ako, dibi. Ala, unsa ni? Ala, kabigat lang kung tiniksan ani, basigurong sin, siguro na yung taga-PLDT. Bidobi, basahon ako. Grabe ang imong gibuhat, gabi iuwi. Sakit ko na ako ang batang sa dihang imong gibadyakan. Osbi ko, ugma, ha? Kasama ni? Pero PLDT may nakapunbok din siya ang cellphone. Napaisa kami sa hidri, anak pa. I-scroll ako, bababi. Adto niya sa boarding house ha kay naharos akong silingpan.
1: Ayaw na ma.
0: Pukaw na ako kung banabi. Ngano ka ni? Basig iha siguro gini kabit.

0: Unsa? Kisa mo itong mga text sa imuhang cellphone ni mo nga na nakita na ako dito, abi?
1: Doon na mga text na bilhin. Ako ba itong i-old delete?
0: Unya, nakugang ka. Kinsa ni, kisa niya kapunbok din nga na PLDT na kabutang, bi?
1: Wrong sin siguro na, oy.
2: We
0: Panawa na?
3: Ayaw naman.
0: Ito ba kong tarong? Kini. Samok ay kain na naong ni mo, ha? Kinsa ni ba? Tubag ako.
2: We
0: nga nung di ka makaisit og tubag sa kuha. Nakay babae wa?
1: Mang, wa lagi ko'y bayi.
0: Wrong scent lagi siguro na. Wrong scent na, uy. Bantay lang juga, makabaw gani ko. Ransakon yun ako na yung trabaho alin mo. Basi doon na ka babae niya.
1: Mang.
3: Ayaw naman.
4: Muna ko problema karon. Maring Darya, maring Erika, master. Kada bang pura magbusaka ang akong itmi games o ganang maabot sa punto nga marag mabasahan ang ganing sa akong, akong asawa ang akong mga liho. Pero I love you na magkukuha ni Kuano, ni Lorraine Good. Kanang ko siya kay puti pa, kanang payo ko ba nga? Yan, yung niya ka ng mintinon, oy.
5: Bangas ka?
4: Kanamang, makaingon ko ba nga? Sakto pa rin, kunya, long ligid, kunya, sus, makaingon siya lagi ka. Kung ikaw lagi, master, magkakita, magkamalmuhipoy ka ba? Sa ako pala ko, di, pakikiya sa ano nga, ginasurbila sa mga sa kong asawa din sa mga trabahoan, oy. Hadlok po ko kay basi kaning ako ang kaning si katong isa ka kauban na mo diri nga anak nagagusto sa ko basi musumbong pod ni ba. Madlok ko kay basi si Minda ba si Los Piminda mo istorya kay I love you so much pa bina ako ni siya. Nakalagay na nagandakan sa kong unahuna karong mga panahuna. Maring Darya, maring Erika, o ka, master. Tapakay ko ninyo, B, maluoy mo kasi kung buhaton, ani? Magpaabot nyo ko sa inyong tambag. Dini nalang kutob.

0: no, kanto na nga na rin ang suwat kaagi nga to ang gibasa today, mga higala kaagi ni kasi itong kakabawa to
1: si Kenny.
0: Si Kenny.
1: Yes.
0: Kasagaran gina may tabunan sa mga trabaho, no? Mga ina na magkadibilo kaya gina na madugay, no?
1: Ay, mga ina na, o, kay kabalok ka. Depende sa siguro na sa tao.
0: Depende sa na siya.
1: Kaya na may ubal nga wag yun.
0: Kaya ako sa una, kay kanang mga babae nga, kanang di pa ko undecided pa ko kani adto ba na ako yung mga kaban mga babae ako pang uyaban pag dili gani manu pang awayo na ako eh
1: ang gani kalagalang yung usahay ka ng mga babae gani nga kuang kayo maglagot ka na labi na ganyan ng mga ariat kalang mga ariat yun kay kalabot yun ako ng mga ariat ng mga babae
0: hindi na ko babae kaya naman ko na una.
1: Ha?
0: Hindi ko na una ba di ko gunahan
1: hindi ka na maguna una
0: parang gusto na kung ako gawin mo una. Well, mga higala, ang itong oras, alas 11.42 na sa buntag, islas, paniunto sa mga gapista karon ha, maayang pag-silibrar sa pista. Labi pa karon diri mga maringa, silibrar sa pista, din sa barangay Nueva Fuerza.
1: Yes! Kakana naman talaga sa una, di ba?
0: Sa una, kakana
1: ta niya. Katong nag-sugod bahay ta?
0: Ay, mabalik taon niya.
1: Hala, oy!
0: Kaya ma-miss ta.
1: Sa address na pita sa kuan?
0: Unaan lang ni Tikboy.
1: Ah, oo.
0: Good morning. Iting bayan na si Kapitan Willy Arcaina. Maayong buntag ni Modi Akap. Parang
2: nabiyo. Hinaot ko ang naminos, ya.
0: Obay-obay, gabi mo atak ni Akap.
2: Parang isa ka pariyohan, gini ka. Tagduha ka pa ni Hado, parang gani ang kuwan na ni.
0: Pag-abot na
2: doon. Ang mga tinae, tagduha ka pa ni Hado.
0: Huwag gabi na mga obay, Akap.
1: Ganang yung magdalaan ni mo, si Marindaria. Ganang yung magdalaan ni Marindaria.
2: Tumalan naman siya nga doon, kabuka to ang dalon.
0: Nga pagkabot dito kay Maho, buntag ba ang kaon dito? Wala may pariyunto. Pas mo lang sa
2: ta. Pas mo lang sa
1: ta.
0: Anyway, maayong buntag sa patoy timbaya amang namati kayo rin sa Davao Oriental.
1: Davao
0: sa XFM Mati.
1: Yes.
0: Og sa?
1: Hadi sa maya Davao de Oro.
0: Oo.
1: Mino na sila diha, no?
0: Sila ni Mama Philip Liciano pa salamati. Kaya bayo-bayo
2: yes. Na nagpipadaan niya. Hello day, Mami. Ma'am Philip, nakaking salamat sa imo ang regalo.
1: Ugmanasan, Ma'am. Ugmanapod po, hon.
0: Di ba imang birthday, Ugma? Birthday mo, hindi pa.
2: Sige na lang ang birthday lagi.
1: Oy, nasa sa Sydney, Australia.
0: Aba.
1: Yes, si Linlin. Ang ako ang rabi kayo, di basta-basta niya.
0: Oh, buddy, ayun si Linlin.
2: OMG, ano ba si Wilma Waki? OMG, maninintal ganyang babae.
0: Oy, itimbaya po dahil si Jefferson Dumagit Park.
1: Aba, si Sir Jeff. Hi, Sir Jeff.
0: Hi, Sir Jeff.
1: Kamusta na mga Sir Jeff? Oy, magtagalog tayo kasi Sir Jeff
0: na. Magandang araw, Sir Jeff.
1: Ano sa Selang, sa Selang, Cavite.
0: Doon siya nakatira ngayon?
1: Yes!
2: Uy, ang layo na, layo!
0: I thought, sa Manila siya.
1: Ha? Sa Manila?
0: Oo. Ay, naku, mga maring. Ay, kang Jeter Ludovice. Ay, nadi ay si Adol Tanini. Maayong udto, mga guwapa.
1: Baman, salamat si.
2: Jeter, inuang aircon nila, patintong nawa, uy.
0: Nakabisyon siya, Business Plus, kaya tinaw yan pa ng aw.
2: Tinaw yan pa
1: ng aw. Uy, kaya nakabisyonist Plus, no? Kaya para lagi nasa kato mga hanap-hanap o mata.
0: Si,
2: Kainom-nom ka?
0: Ano pa si?
2: Kanay ni Kumar, nagilakila?
0: Ano pa siya nga, si Wilma Joaquin, ano siya nga, maninintal gining mga babae kay pamisti palang kulang og tela.
1: Aba.
2: Kulang magagang tili. Tila na yung mga maring.
1: Tili.
2: English magod to siya maring.
0: Ako na yung papunaan sa kuan sa sunrise garments.
1: Ay, ato ko mga bayot ba? Jugo urge pa, bugit pa, giyot.
0: Ano siya mga, kamala ba kanan niya? Kanan.
2: It's topic siguro tao.
1: Labandira kay da. Lagi siya ka makakagalabas. Labandira pa sa kuwag niya guway.
2: Manghornalay yun.
1: Ay, ako, kapahit magitang kwarta.
0: Kamala ba kanan niyang bistida?
2: Ha.
0: Kanang bistida na sa mama si ang lula.
1: Ako sa buhon, di na may ta.
0: Masa daw?
1: Uli, pabatas balay at mga kadawan, pabagat itong anak-anak, eh. Ay, ino, sige.
0: Bueno, atong kaagi karon si Kuan, si Kini. Kini, mga Kini, no? Mga Kuan, Kini, mga marupo, Kini sila, no?
1: Kuan, Kini. Ay, sa nai, nagbasin si, ay, si Pakundo. Si Pakundo, ah.
0: Sa inga niya.
1: Pa, ninggara na dyan kagtaman. Ah, pa, sa Trabaho lang, wala personalan.
0: Ay, nako, mga Marigani, kaya wala pa yung cellphone si Ping Ping. Kaya komentator po ba yan ito siya?
1: Lain mo na ito mga, ano yung mga Junakens.
0: Kaya iya, kaya dako kayong tao ng iyahang ko, ma. Dokta, kaya basit na sa kaulin sa ilahang kay si Tia Daria.
1: Oye, dapat ang kuya ni Chat, ni Chat.
0: Sa ingon.
1: Maong nagkuha, bitaw ko psychologist, kay ako'y mosaiko ni mo pa. Oh, ala. Di na sila tabag live sunod, oye.
0: Okay, makakita ito mga steeping, ani.
1: Sige.
0: So, dili ata sa karon sa kagi ni Kuan, dapat ba nindambagan o dapat din siyang kasab-an?
1: Dapat atong i-balance. Atong i-balance.
0: Because we're balanced.
1: Yes, para di man disbalanse.
0: Gani.
1: Sige.
0: So, ato na siguro ang tamagani kay Basin Og nakahukad na. Yung dugay ta.
1: Dugay ta ka. Nakasuaso na.
0: Nakasuaso na.
1: Ang basoy. Ano yung basoy dito?
2: Siguro kay Baliyap siguro na ito. Maring kaya ang first bat, suman na.
1: Wala first. Galiap-liap. Uy, galiap-liap na sila dito.
0: So, kung namati man karon si Kuan, si Kini, ang ako lang ikatambag sa imo nga, kanang, ang imo mga tirada, murag kulang pa.
1: Yes.
0: Amo pa kantuluan, para di ka masakpan.
1: Kanang mga panirada ni Mukin, sultihan na ka Kini Boy, kanang, dari mo magpa, kuan mo, seminar mo dari ni Kuya Dars. Ana, dari ko ni Paring Lar.
0: Seminar gud siya.
1: Seminar mo na mo, dari.
0: Kay, yaron nga, lisod mo kay masakpan, sahe, ragod po.
1: Kanang lang dinan ni mo nga, kundi ba, dito ka ni katropang kuhan, Bong Alvarez kay Kuya Kaito. Kaya ang calculator ato, mo na ito ibong, luyos calculator, mo na ito, dito na ibong mag chat-chat.
2: Calculator?
1: Kuya to.
0: Pwede na ika-chat ng calculator niya.
1: Kuya, kayo to, di ba sa basta to si kuhan?
2: Kasi sunod, magamit na niya, ang remote na po sa remote na po.
1: Ang gani, ang gigamit ka niya ron, wala kabalo si Mami siya, ang gigamit niya ron, kaya ka-remote sa akin ng aircon.
2: I think you're
1: ah, gani, di ba?
0: So, sige. Ano, ikaw, Tia Daria, sa'yo mamasulti. Sa'yo,
2: ano, dapat likayan na lang niya.
0: Likayan niya kay Lami man daw.
1: Lami man gudok kayo, B.
2: Likayan niya yung asawa.
0: Ayaw naman. Tama. Right, like
1: right, like right kayo.
2: Ano nga naman dito ang Lami, D.I.? Dito ka sa Lami.
1: Ikaw na lang mag-Barney. Ikaw na lang mag-Barney.
0: Abot na sa punto nga mas lamig itong lakay, no? Kaysa sa atsawa.
2: Hindi naman po siya ni Las Biminda.
0: Mabit ako, di po siya nung ano di ay.
1: Nagay mga
0: wala kang pagbibutan
1: sa... Taste, mga taste.
0: Wala kang pagbibutan sa suwat ko sa itsura ni Las Biminda kanon di ka gusto si Kuha.
1: Correct.
2: Masin tamsi po ito.
0: Masin ang tamsi?
2: Tambok kasiksi.
1: Ano? Pero si Kuan, si Lorraine, maraming lami-lami gini.
2: Lami-lami gini. Kaya, nakita ko na ang piso wifi.
1: Grabe kayo.
2: Huwag mo na ko gamay, pwede mahulugan.
1: Ikaw ba? Ikaw lalaki, Maring Erika. Ikaw lalaki. Kaya nga, usay yung time na maganang mga babaeng na itato.
0: Okay naman po sa kuha. Basag ayaw lang po ng kuhaan. Ayaw lang lalokop ng yun. Di man ako ma-recognize kung apil pa ba niya.
1: Masig
0: pagkuan niyo ba?
1: Sa mani, apil pa ba niya siya sa kuhaan?
0: Masig, sap-sap naman.
1: Samad ba niya siya sa dagong nga wala na, di ba? Ana.
0: Ikaw, basig pagkuan niyo ba? Pagkuan niyo lahat naman, maglahin mag-uha. Is it hormones na di ay?
1: Yes. Kanisa ka ba yun, ikaw?
2: Ay, okay kayo. Eh, kinaman po ko yung tato. Pero dito na po, dili na po tapit-tapit sa tapit-tapitan.
1: Dali yung kaganaan lang doon na sa ganghaan.
2: Ay, wala. Masin malipat magka.
1: Ako, okay naman sa kuwag na itato. Labi na sa pa. Alam yun, papunta sa pagkagaan. Kaya pakitaon na ginagawa itong tatato artist, ikaw.
2: Ikaw yung nakasulod ko na, ani.
1: Ikaw yung wala nakasulod na. Pakitaon na ginagawa itong tatato artist. Sunod yun ang sako.
0: Ito ang panghinaot nga kini kayo si Kini. Wala pa mag-isa ito tali masakpin.
1: Pero nanay instinct.
0: Nanay siya mga nanay mga kuan ba? Nanay mga
2: asawa. Partial payment pa lang.
0: Nanay mga person of interest.
1: Yes.
2: Personal grudges.
0: Ayaw tambagi kay Gituyo anak niya magpabadlong. Pa si Wilma Joaquin. Marahit pa si Wilma Joaquin. No?
1: Marahit ni sila.
0: Yes, at siya mo manambag sa boy. Kung kuan, kung mahitabo mga ugali nga masakpan ka, so ang imong buhaton, ayaw gid og kuan, oy malibad gid. Kaya ang kanan sa kanan tumutumuan kag imong imuhang angkonon butas sabot makasasaka. Ako ikot tambay sa imuha kung namati ka bang karoon kini ayaw yung angkon.
1: Correct.
0: Okay, kung kanabi yung angkon ka, pagpasabot, ano naman, makuan yung gagi, gi-intrigo ni mo imuha ang kuan dito sa kuan, sa prisuhan.
1: Correct. Kini, ako nga, kalimo, kung tanaw ni mo nga marag inusinti ka, kung tanaw ni mo, tanaw ni mo nga marag ka na nga, baka kayo mong sibog ibuhat, ayaw surrender. Balibad, pagkamati. Pagkabati gid na siya kay sultiata ka kanang dili dapat isurrender
0: ka.
2: Sakit mo na konti yan.
0: Kaya yung mamista kayo mo ragbusog.
1: Kanyo na, mamista magalita?
2: Hangit mo kundi.
1: Mamista magalita gani.
2: Lain mo kaya kung gibarap mo. Panuhot naman ni ako ah.
0: Magkato si Kini.
1: Lain lagi mo. Dilagi ko niya patiwasog tambak. Ay, manang mangloon.
0: Patapagasan niya ang bayo ko.
1: Ah, manang mangloon niya. Paano ron? Kini, ikaw. Isunlan mo na ni mo dong. Barugay na. O niya, paguman. Kung masakpan ka, padala na bubalik na mo. Tambakan ka na mo, okay?
0: Ano lang ka simple.
1: Basta kay kwan niya, delete all dyan na. Kaya na dascam ni mo, ikaw na.
0: Uy, tuluid ako, anabi.
1: Delete all na siya. Long press na pala siya. Long press na pala siya.
2: Tuloy mo rin, ang iyang motor, why dascam?
1: Ha? Pero, ang isa, Maring Erica, kwan lang, imong motor ni mo, magpahit ka isa ka cellphone. Na pareyara, og naong sa imong original nga cellphone.
0: Para sa nga unit.
1: Para lang unit, para ibutang niyo. Sunod niyo magsilupin, nunya, pangumaga lang sa skin, di ba? Imong cellphone.
0: Para remote.
1: Para remote. Nya, ihumol rin mo lang sa U-Box. O, di ba? Dito na ba U-Box na ibang XR mate?
0: Noon.
1: Dito.
0: Ay, sige. Salamat ka, ayaw, ha?
1: Ana.
0: On the record.
1: Ayaw, good siya.
0: On the record, yes, honor.
1: On the record niya siya. Dapat, ang imuha niya, ha, pag maipita ka, pakoy-kahoy lang. Okay?
0: Uy, basic isugnod tamaring.
1: Ayaw mo magsigbin-sigbin. Ayaw mo magsigbin-sigbin kayo magtuwan-tuwan ka, ma-erbingan ka.
0: Ay, nako, salamat kayo. Gusto mo rin kabawa si
1: Kenny.
0: Sa papadangat sa imuang tulungan. Hantun, huwag ba po, mga maring madugdug talaga, madria sa inyong programa.
1: Dria, ha?
0: Dria.
1: Huwag dito, ha?
0: Ako na lamang si Maring Inday Erika, Deligapa, Delimistesa. Apan dili makopyan saan tungod kay Mangunay o Silingan.
1: Maring Daria.
2: Kini lang yapo yung iyan sa kanunay yung panabang.
1: Sir, bayutan nyo.
2: Kini yapo si Tia Daria. Tigogma ako sa... Eh, ito niya siya sa kuwan. Tigogma ako ka mas lami pa sa humbaw kinilaw. Ako di bahala si mga modilaw.
1: Maring Daria, marag... Kaya ko lang si Maring Daria, no? Marag ka ng atay, marag... Kanakay ko sa liyong di Maring Daria, kaya marag atay. Okay, so... useless. Basay na dali ni guwapang kamay niya. Pangit ako. Good morning!
0: Nakakay salamat, Og! Thank you for watching!
1: Ang link na sa comment section.
3: Urak! Asya maning bataan eh? Urak!
4: Pagtaman!
3: Marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
4: Okay, sige.
3: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
4: Sige.
3: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chokolat, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na, nalang ko'y...
4: Diabetes! Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Bye.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudil Sur. Isa ka pedikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kapag uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya akong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay Gabi Manajote. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata, o niya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pagjote, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Nga makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
12: Piringa sakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko. Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pilmi kong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turn nyo ni misis.
14: Tour?
13: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalun ko ni mo sa langit.
15: Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni misis ni mo.
14: Sige, sugayon ako na, miss.
11: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Yan na migin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Mga katropa,

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Unahin natin ang headline, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
2: Headlines. Taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina, asahan bukas.
0: Headlines. PBBM, nanguna sa pinagkakatiwala ang opisyal ng pamahalaan ayon po sa survey.
2: PNP naka-heightened alert ngayong araw sa pagbubukas ng Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. 900 na polis si pinakalat.
0: Suspension order laban naman kay Retired General Mawa Plaska na isilbi na ng ombudsman sa pina para sa CCTV footage. Tinanggap na rin ng Senado.
2: Sa balitang regional, PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 na tulong sa mga barangay at pagkapasinaya ng Brain and Spine Center sa Cagayan.
0: Balitang international, Israeli Prime Minister Netanyahu inamin po na malapit na mapatay ang lahat daw na nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023.
2: Sa balitang showbiz, Kay Abad ibinunyag na matagumpay niyang nalampasan ang breast cancer.
0: At sa sports, Shai Gilgeous Alexander, SGA, nasungkit po ang pangalawang magkasunod na NBA MVP award.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, May 18, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid. Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ngayon pong Lunes, Mayo 18. Dahil sa manipis na reserba ng kuryente na dulot ng mataas na demand at pagkasira ng ilang planta ayon sa Department of Energy. Nabatid na nasa 2,676 megawatts lamang ang kayang isupply ng grid habang ang inaasahang peak demand ay aabot sa 2,513 megawatts na lalo pang pinalala ng tuloy ang paghinto o yung tinatawag na force outage ng 13 planta at limitadong operasyon ng 11 iba pa na nagresulta sa kabuang bawas na 852.9 megawatts sa supply. Nilinaw mga katropa ng DOE na ang yellow alert ay idinedeklara kapag bumaba ang reserbang kuryente sa idakdang ligtas na antas para mapanatili ang katatagan ng grid, bagamat sapat pa naman ang supply para matugunan ang kasalukuyang pangailangan ng publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namigay ng bigas dito po sa Makati City. Ibibigay kada dalawang buwan sa mga benepisyaryo. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: report.
4: Magpapatuloy ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang programa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinigawang programa sa Makati City kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi minsanan ang rice assistance na ito dahil ibibigay ito 6 na beses isang taon o kada 2 buwan. Sinabi ni Pangulong Marcos na ibinaba na sa local government units ang local government support fund. Ibig sabihin niya nito ay mas mabilis nang makakarating sa taong bayan ang serbisyo at pondo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inaasahan naman ang panibagong taas presyo sa kada litro ng diesel at gasolina bukas. Ayon sa pagtaya ng oil industry source, posible magkaroon ng 2 pesos hanggang 2 pesos hanggang 50 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 75 centavos naman hanggang 1 piso and 25 centavos po ang dagdag kada litro ng gasolina. Kabaligtara naman ito sa presyo ng kerosene na nakdatda na magkaroon ng malaking bawas presyo ng abot sa 13 pesos at 30 centimos kada litro. Samantala, nagpatupad naman po ng 1 peso rollback ang Republic Gas o Regasco sa kada litro ng LPG.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng mga pinagkakatiwang pinuno sa Pilipinas matapos magtala ng 57% Index of Governance Score sa pinakauling nationwide survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sumunod naman sa pwesto ng may mataas ding marka sina House Speaker Faustino D. III na nakakuha ng 55%, Vice President Sara Duterte na may 54%, at dating Senate President Vicente Soto III na nagtala ng 52%. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni na Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa gabinete bilang pinakamahusay na kalihim matapos itong masungkit ang 87% mula sa publiko. Ang non-commissioned survey na boses ng bayan ay nilahukan ng 5,000 na adult respondents na isinagawa noong April 1 hanggang April 8 mula sa iba't ibang socio-economic classes sa bansa na may margin of error na positive-negative 1% at 95% confidential o confidence level.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Akbayan Party List Representative Percival o Percy Sendanya. Kailangan bumawi daw ng Senado sa taong bayan. Matapos ng week of chaos at abuse of power na naganap noong nakaraang linggo sa loob ng kanilang institusyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na makababawi lamang ang mga senador sa oras po na gawin nila ng tama ang kanilang tungkulin sa bayan bilang mga uupong senator judges sa kaso ni VP Sara Duterte.
5: Marami tayo po nananawagan from various forces mula civil society hanggang academia na kinakailangan palitan yung Senate leadership dahil nga po sa mga nangyaring kaguluhan last week. Kasi nakita natin in just 3 days talaga namang sumadsad yung integridad ng Senado at kinamit pa itong tanduhan ng isang fugitive from law. So again, this is under the new leadership of the Senate. So, simple lang po, Sir Deo, for the Senate to do its job. Kasi nga po, malinaw ang mandato ng konstitusyon. Kami sa House of Representatives, meron kaming kapangyarihan na binigay ng konstitusyon to initiate an impeachment process. At sa Senado naman po, yung impeachment trial. So gawin nila yung trabaho nila, huwag nila harangin yung proseso and let democracy, the democratic process that is the impeachment process, proceed without delay.
0: Mga katropa, sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
1: Nationwide.
2: Nakataas na sa heightened alert ang Philippine National Police ngayong Lunes, May 18, kasunod ng inaasahang pagtitipon ng Senado bilang isang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 3 ng hapon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagpakalat na ng karagdagang puwersa ang kapulisan sa mga strategic place sa Metro Manila, partikular sa paligid ng Senado at maging sa lungsod ng Davao para matiyak ang kapayapaan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta mula sa mga taga-suporta ng Vice Presidente. Binigyan din ang pamunuan ng PNP na ang kanilang presensya ay para lamang sa kaligtasan ng publiko, lalo pat nagkaroon din kamakailan ang mga tensyong kilos protesta kaugnay naman ang kautusan sa pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM.
0: NCRPO nagpakalat ng nasa 90 pulis sa Senado para po sa seguridad ng impeachment court. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Higit 700 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakatalaga ngayong araw sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad sa impeachment court. Nabilang dito ang mga tauhan ng Civil Disturbance Management Unit bilang paghahanda sa inaasang kilos protesta mula sa iba't ibang sektor. May mga grupong tutol at may mga sumusuporta kaya't inaasahan ang tensyon sa paligid. Ngayong araw, magsisimula ang Senado bilang impeachment court para sa kasong labag kay Vice President Sara Duterte, isang makasaysayang hakbang sa politika ng bansa, naglatag ng barikada at checkpoint upang maiwasan ang kaguluhan at pilalhan ng publiko na umiwas sa lugar. Ang kasong ito ay mahigpit na binabantayan ng mga mababatas at taong bayan dahil malaki ang implikasyon nito sa pamalaan at direksyon ng politika. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News
2: Nationwide. Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza nagbitiw umano sa pwesto sa gitna ng tensyon sa Senado. Narito ang report. Nagbitiw umano sa pwesto si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza sa gitna ng umiigting na tensyon sa liderato ng Senado na nagdulot ng pangamba sa posibleng pagkaantala ng operasyon ng kapulungan. Ayon sa mga ulat, nagarap ang umano'y pagbibitiw matapos ang patuloy na alitan sa loob ng Senado kasunod ng pagkakaluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Vicente Soto III. Sa ilalim ng alituntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto mula sa 24 na senador upang makapili ng bagong Senate Secretary. Ngunit posibleng maging mahirap ito dahil sa umiiral na hidwaan at umano'y pagliban ng ilang senador sa mga sesyon. Mahalaga ang papel ng Senate Secretary bilang tagapamahala ng mga record, agenda at iba pang dokumentong may kaugnayan sa mga proseso ng legislatura, kabilang narito ang impeachment proceedings at iba pang sensitibong usapin sa Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na opisyal na pong naisilbi kay Retired General Mau Aplasca ang kanyang suspension order kaugnay na nagarap na insidente ng pamaril sa Senado. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang 6 na buwang preventive suspension kay Aplasca ay ipinatupad para magkaroon ng patas at malalimang investigasyon sa kaguluhan nangyari sa loob ng Senado noong Mayo at 13. Samantala, tinanggap na rin po ng pamunuan ng Senado ang subpoena na nag-aatas naman sa kanilang isubmit ang mga kopya ng CCTV footages na nakarecord nung gabi na nasabing insidente para sa masusing pagsusuri ng mga otoridad.
2: Ng Department of Justice sa mga bagong actionable information o lead para matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong palihim na umalis sa protective custody ng Senado noong nakaraang Huwebes. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pang opisyal na manhunt order laban sa Senador, bagaman nananatiling valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court at aktibo na rin ang Immigration Lookout Bulletin order laban sa kanya. Kaugnay nito, bumuuna ang DOJ ng isang special panel of prosecutors para imbestigahan ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado noong gabi ng pag-alis ng senador.
0: Natikos po ni dating bayan muna Representative Nery Colmenares ang hirit ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling suriin ang kalusugan ng kanyang kliyente bago raw ang paglilitis sa International Criminal Court ngayong Nobyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Colmenares, malinaw na delaying tactics o pagpapatagal lamang ito dahil idineklara na ng independent experts mula sa ICC na malusog naman at handa sa paglilitis o fit for trial ang dating Pangulo. Ginit pa niya na planong harangin ang kanilang kampo, ang hiling ng depensa na magpasok din ng sariling mga doktor para sa isa pang pagsusuri. Naniniwala si Colmenares na tumatayong abogado rin ang mga biktima ng war on drugs. Napilit na iniiwasan ni Duterte ang paglilitis dahil wala itong may pakitang ebidensya na magpapaalis sa kanyang pananagutan sa mga pagpatay ng kanyang termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Lusot na sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting ang House Bill number 8876 na layong palawigin ang bisa ng Professional Regulation Commission PRC Identification Cards mula sa kasalukuyang 3 taon patungong 5 taon. Layunin ang panukalang batas na maibsan ang gastos at paulit-ulit ang proseso ng renewal para sa milyon-milyong professional Filipino tulad ng mga guro, nurse, engineer at accountant, habang binabaswas o binabawasan din ito ang red tape sa pamamagitan ng pag-aatas sa PRC na i-upgrade ang kanilang digital registration system sa loob ng 6 na buwan. Ang nasabing batas ay pinagsama-samang bersyon ng 9 na magkakahiwalay na panukala sa ilalim ng pamumuno ni na House Speaker Faustino Bongbongi III, House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at later Representative Ferdinand Martin Romualdez, na umaayon din sa direktiba ng administrasyon na i-modernize ang mga serbisyo ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo.

0: Si PBBM pinangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos na tulong para po sa mga barangay. At ang pagpapasinaya din ng Brain and Spine Center dyan sa Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag XFM, Tugiganaw.
1: Bumisita sa lawigan ng Cagayan, particular na dito sa lungsod ng Tuguegarao, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang rollout ng TIG 200,000 pesos sa financial assistance para sa bawat barangay at ang pagpapasinay ng kauna-unahang state-of-the-art Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Sa ginanap na aktibidad sa Cagayan Sports Coliseum, personal na ipinagkaloob ng Pangulo ang TIG 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa bawat barangay sa lalawigan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program at Social Civic Projects Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng programa na maibaba sa komunidad ang mga programang direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na sa mga barangay na nangangailangan ng karagdagang suporta para sa serbisyo publiko, disaster preparedness, community projects at educational assistance. Ipinaliwanag din ng Pangulo ang implementasyon ng programang Scholar ng Pangulo kung saan kalahati ng natanggap na pondo ng barangay ay ilalaan sa scholarship assistance. 5 kwalipikadong mag-aaral sa bawat barangay ang inaasahang makakatanggap ng TIG 20,000 pesos na tulong pang-edukasyon. Personal na tinanggap ni Governor Edgar Aglipay kasama provincial, municipal at barangay officials ang naturang ayuda, habang pinangunahan naman ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke ang pagtanggap para sa 49 na barangay ng Tuguegarao City. Kasabay nito na mahagi rin ang pamahalaan ng humigit kumulang 3,000 sako ng TIG 10 kilong bigas para sa mga benepisyaryong pamilya sa lungsod. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya ng bagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center at ang groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center dito sa lungsod ng Tuguegarao. Makasaysayan ang pagbubukas ng naturang pasilidad dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center na binuksan sa labas ng Metro Manila. Ang 3 palapag na gusali ay may 30-bed capacity, 2 operating room theater, modernong kagamitan at advanced diagnostic capabilities para sa mas komprehensibong pagsusuri at gamutan ng mga pasyenteng may karamdaman sa utak at hulugod. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng layunin ng administrasyon na mailapit ang dekalidad at specialized healthcare services sa iba't ibang rehiyon upang hindi na kinakailangan bumiyahe pa sa Metro Manila ang mga pasyente para sa mas komplikadong gamutan. Kasama rin sa nasabing aktibidad sina Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, House Speaker Faustino D. III, mga kongresista, opisyal ng Department of Health at iba pang lokal na opisyal ng probinsya. At yun ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang iyong lingkod, si katropang Marjorie de Kiwag, XFM News.
2: Breaking news! Breaking news!
3: Bagong DBM Secretary itinalaga na po ng Palasyo ng Malacanang. Kinumpirma ng Palasyo ang pagkakatalaga kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Nakatakda po siyang manumpa bukas May 19.
2: Breaking news!
3: Mga katropa, minister ng BMBHTE Farm pinagbibitiw dahil sa questionabling 1.9 billion pesos na procurement na di dumaan sa tamang proseso. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Pinag-utos ni Farm Chief Minister Abdurrauf Macacua kay MBHTE Minister Mohagir Iqbal ang pagbibitiw sa pwesto matapos ang kontrobersyal na 2.247 billion pesos na transaction sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Bangsamoro, Autonomous Region of Mindanao. Ang pagpapababa sa pwesto ni Minister Iqbal ay pinagtibay sa lihap na pirmado ni Chief Minister Macacua. Batay sa report, lumalabas sa audit findings na Commission on Audit na nakita ng paglabag sa procurement requirements ang mga kontrata ang nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos. Ayon kay Macacua, naapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa farm government dahil sa kontrobersiya. Samantala, tinanggihan ni MBHTE Minister Iqbal ang panawagang magbitiw sa pwesto matapos na makatanggap ng liham mula kay Chief Minister Macacua. Sa kanyang liham, sinabi ni Iqbal na preliminary findings pa lamang ang audit at walang

0: formal na kaso at criminal investigation laban sa kanyang commission on audit. Iginhit ni IQ na hindi siya magre-resign at handa siyang harapin ang anumang investigasyon. Binigyang din pa ni Iqbal na ang pagbibitiw sa gitna ng audit ay maaring ituring na pag-amin sa pagkakasala, kaya mas pinili niyang manatili sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Iqbal ay dating chief peace negotiator ng More Islamic Liberation Front at principal signatory ng 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro at 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang batas na basehan sa pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Since February 2019, nagsilbi siya bilang kauna-unahang MBSD Minister at kabilang sa Member of Parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nakapis ng Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
1: Samantala, 69 undocumented Chinese national sa steel fabricator sa Misamis Oriental. Mga katropa, iniimbestigahan. Katropa natin sa balita, Marie Codino na XFM Bukidnon.
2: Siyam na mga undocumented Chinese nationals at isang Pilipino ang nadiskubrehang illegal umano na nagtatrabaho sa Philippine Sanja Steel Corporation na umano'y pagmamayari ng isang Tony Young na nasa Fevedic Industrial State, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Nagsagawa ng lockdown sa naturang establishmento ang otoridad nitong Mayo 16 sa pangunguna ng PNPPRO 10 at National Bureau of Investigation sa bisa ng search warrant upang maimbestigahan anya ang mga illegal na aktibidad sa loob. Ayon sa Department of National Defense at Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang naturang pasilidad ay maraming nilabag sa batas ng bansa. Isa na dito ang paggawa ng hazardous materials. Ang mga Chinese nationals ay haharap sa investigasyon na may kinalaman sa violations of immigration, labor, environmental at workplace safety laws. Nagrally naman ang mga empleyado sa labas ng kumpanya dahil umano sa kawalan ng matibay na ebidensya na may mga hazardous na chemicals na ginagamit. Giit nila, daan-daang mga Pilipino ang mawawala ng trabaho. Dagdag pa, maganda ang kanilang pasahod at walang nilabag sa karapatan ng mga manggagawa ang mga Chinese nationals. Diin naman ni DND Secretary Gilbert Gibo Teodoro, illegal at exploitation para sa mga manggagawang Pilipino ang ginagawa na pamunuan ng Zanja Steel Corporation.
3: No operation, definitely. Until we find out and until the court disposes of what happened here. And if what happens here is by nature, the process is polluting, etc., this will close, definitely. But the people that are affected will be attended to immediately. Alagaan namin yung mga tao na in-exploit dito. Kasi illegal exploitation of Filipinos ang nangyari dito eh.
2: Sa ngayon ay wala pang pinalabas na resulta sa naturang investigasyon ng otoridad. Katropa, stress ka ba? Uminom ng Xanton Plus Coffee Mix. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
4: Dalawang high-value individual bagsak sa operasyon ng PNP Isabela. Mahigit 1.9 million pesos na shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
5: Live!
6: Ang dalawang hinihinalang high-value individual sa ikinasang search warrant operation ng pinagsanib na puwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Isabela Police Provincial Office sa Barangay Lanting sa Bayan ng Rojas dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang mga suspek na sina alias Orang, 51 anyos at alias Porman, 35 anyos kapwa residente ng nasabing barangay. Bandang alas 4 ng hapon kahapon ng ipatupad ang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Nakumpiska sa operasyon ang mahigit 279 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1.9 million pesos, drug paraphernalia, digital weighing scale, mga plastic sachet at iba pang kagamitan sa illegal na droga. Nasamsam din ng isang revolver, Glock 17 caliber 9mm pistol, caliber 45 pistol, mga magazine at iba't ibang mga bala at cartridges. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP Rojas ang dalawang suspek para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Lima na pinaghihinalaan po mga katropang kasapi ng NPA. Nasawi naman sa engkwentro laban sa militar sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Pinaniniwala ang kasapi ng New People's Army o NPA matapos ang naganap na engkwentro laban sa mga tauhan ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Abaca, bayan ng Kawayan, Negros Occidental noong hapon ng Mayo 16. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, ang commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa presensya ng mga armadong individual sa lugar, kaya agad na nagsagawa ng operasyon ang militar. Dagdag pa ni Humawan, nakasagupan ng militar ang nasa 12 miyembro ng Southwest Front at nauwi ito sa tatlong magkakasunod na engkwentro na nagresulta sa pagkamatay ng 5 hinihinalang rebelde. Na-recover naman ng militar sa pinangyarihan ng engkwentro ang ilang matataas na kalibre ng armas, kabilang ang isang M60 machine gun, 5 M16 rifle, isang M14 rifle, isang M203 grenade launcher, isang granada at iba pang personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Sa pinakahuling ulat, nakilala na rin ang mga bangkay ng nasabing 5 hinihinalang rebelde. Isa rito si Rolando Dantes Jr. na sinasabing squad leader. Kinilala rin ang bangkay ni Jobert Casipong, Gilbert Tingson, Alex Chavez Langkita at Francis Vince Dingding Inserto na residente ng Cebu City. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Weather update. Tropang Brian, makakaranas ng pagulan, kalat-kalat na pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Barms, Oxarjan, Davao Region, dahil sa ITZZ o Intertropical Convergence Zone.
4: Katropang Buddy, bagyong madilim na kalangitan na may pulupulong pagulan naman ang mararanasan sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao dahil sa Easterlies, habang makararanas naman ang maaliwalas ngunit may tsansa ng biglang pagulan sa dapit hapon o gabi ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms.
1: Sumigat po, 5:28 ang araw, lulubog, 6:17 mamaya ng gabi.
5: Balitang International.
1: Hatid sa atin to, katropa, ng San Dondos. Inamin na po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na makumpleto ang kanilang bansa ang layuning mapatay daw ang lahat ng mga nasa likod ng pag-atake ng Hamas no October 7, 2023. Ito ang kanyang pahayag matapos kumpirmahin ng militar na napatay sa isang airstrike sa Gaza si Ezzedine Al-Haddad. Kinikilalang isa sa paunahing commander na nasabing armadong grupo.
5: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagulat ang publiko matapos ibunyaga ng aktres na si Kay Abad sa kanyang pinakabagong birthday vlog nitong linggo ang kanyang naging lihim na laban at tagumpay kontra breast cancer na nagsimula pa noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, natuklasan ng 4 cm malignant tumor sa kanyang dibdib matapos siyang sumailalim sa isang mammogram kasunod ng kanyang operasyon sa gallstone. Dahil dito, agad na lumipad patungong Singapore si Kay para sa kanyang gamutan kung saan naging matagumpay ang kanyang operasyon at opisyal nang naging cancer-free. Balita sa showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atin naman po ng Premium D3, tinanghal muli bilang NBA Most Valuable Player ang star guard ng Oklahoma City Thunder, si Shai Gilgeous-Alexander, SGA. Opisyal nang isinagawa ang announcement bago ang Game 7 ng Eastern Conference Finals sa pagitan po ng Cleveland Cavaliers at Detroit Pistons mamayang gabi oras sa Pinas. Yan ang pangalawang magkasunod na MVP award na nakuha ni SGA matapos magtala ng kahangahang average 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists at 1.4 steals kada laro. Mga katropa, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong unang araw ng linggo, Monday, May 18, 2026.
4: Mga katropa, tropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, tumutok po kayo sa XFM Philippines para sa ating BP SARA impeachment event o trial, katropa.
4: Ako po ang inyong katropa, Brian Tipas.
1: Ako naman po si Buddy Overas, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Balita sa buong Pilipinas.
8: Sir, ano lang po yung ganito lang po, sir.
9: Mahilig ka sa mga healthy coffee?
8: Opo, opo.
10: Tungkol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: sur XFM.
1: Bar, makurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Minaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko na minaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?

0: kilala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Lula, lula, ang paglaura ko niya, inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway, sultian ko ikaw inday suway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood, bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod.
1: Oh no!
0: Busa, maluoy ka.

Inday hapyut hapyuron, magpaduol ako kanuna si imong dughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawon kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 아니야.
1: 아유.
0: 아유.
1: 멀리 가야 Pasko.
0: 아야. 아야.
1: 어서 나면 나 Pasko 나 해노.
0: 아야.
1: Pasko sa kurente. Kay mo pa ipagbalik ang taon mga katropa. Halo, halo, special na po mga suki. O sa itong mga solid katropa na napitan, labi na sa itong mga student permit. Pena ka mga owner sa tanan ng atong pagyukbo o magpasalamat sa ito ang magbubuhat. Lain na po nga kahapon nun ang atong nasinatian nining adlaw sa adlaw nga Lonex. Yan na po yung ubos ngay gala abuhan, batabatas kanginan at your service, Losey. Makigugoy-hugoy, diya ka ninyo. Dere sa to ang kalibutan sa mga kag. Diba? Salamat kayo sa mga palakpakan, ladies and gentlemen. Kamuksta man mo mga tanan, mga katropa, welcome sa makausapa, welcome. Labi na sa itong mga visitors sa nagkalaing-laing rehiyon sa itong nasun. Siyempre, kanaaman rin karoon ang kuwan. Gipahitabo rin ang palarong pang bansa. Dari sa itong provincia na mga katropa. Ang atong programa, siyempre, gaton kanikanin nyo sa mayong kabubot on sa Claire Beauty Shop Charis. Paborito o mauni ang gamit ni Day Doris Me. Nagpundog is Day Doris. Ano, pila ka karton tayo mong pundo, Day Doris? Para lang yun, namintinar ang kahamis, ang kagwapa, ng pastila. Digil, mabasta-basta. Kung makakanang makakuha lagi, makalingin ng uban mga kalalakinaan. Wow! Hanep kayo ang beauty.
0: Ayaw!
1: Mananan niya? Sa Francisco, si Day Doris mo yung model ng Claire Beauty Shop.
0: Ayaw!
1: Siyempre, gamba na sa Gets to Health Incorporated. Siya mo ikuan dire ka sige man siya maggamit. Diba, Day Doris, Day?
0: Ayaw!
1: Siyempre, nga tong programa mga katropa, kung doon na'y naghaton, doon na po na'y nagtukmon. Kanabitang matukmod ka nga dili ingo nga matikwa.
0: Ayaw!
1: Matukmod ka ba nga para nga makuang kaniya.
0: Ayaw!
1: Sa LJ Okay Travel and Services, katong mga gustong mo abroad, sa nakalain-laing parte dere sa tong nasod sa Philippine Pines, o bisan pa ngadto sa gawas. Gawas sa mga nagkalain-laing kalibutan. Laing naso, ayun na nakalibutan, Jose. Kamurag, lapas na sa kwan. Hudikatura. Katong-atong mga student permit na, inyong mga attendance niya, timanan na, kaya ito na taga ang pagtaganon niya. Ang atong numero 0981-1525-275. Muna kung makagamit gani ka o clear, bisan pa sa kahayag sa buwan mo, sinaw yun.

0: grande, Sandra. Basta badze, Sandra. Pero laki gane, sano. Pasti lang na din. Natong programa mga katropa, siyempre para po na sa mga dunay gipasan, gilokdog, gibitbit, gigoyon, gisipitan, gibira-bira, gisipa-sipa. Nga mga programa kagool sa kabuhi, murag si Jose. Panapuan, yayay pagyapon. Oh, yayay pagyapon si Jose. Kinsa kahay mo hagit, aninyo si Ngalo. Magsuroy-suroy, tasako anlo be, sa kanang gilayagan, kay gilayagan na buya hapit lo. Na musugot ganyan ko ang naay muhagan. Samot na ako kanang libre bibiron. Kanang ang bibiron ba libre? Ang kuin. Bali na buya kayo musugot. Binan yung mga tiguang basta na yung bibiron. Baya itong tanaw din kasi ni nakabab. Paglangtaw din sa ito ang Facebook libis mga katropa sa page ni Jose. Di anda nga kung kumari nga si Kwan, maring anin. Mayong hapon parikoy, mag-attendance ko today para hayahay ang buhay. Hayahay ang buhay, mabuhay, bayogan skit. May laing mabuhay din, armas bayogan. Si Maring Adeng, God paying parem Jose o sa akong mga classmates ni Anacos Manila karon. Ah, grabe na niya. Dada niya akong kumari sa Manila. Ayaw! Kung saan ba ka na sa Manila, Maring? Ayaw! Murag mangumpra siguro ni Glogon. Ayaw! Maligya din sa Gilayagan Festival. Ayaw! Niya napagay palarong pang bansa. Dungan ba no? Ang kanyang mga kabibo din sa ato ang probinsya. Kinsagi kahay, muhagit anig ha, ako ni Jose.
1: Ayaw!
0: Maglaag. Do, ako rin agak ni Mulo.
1: Ayaw!
0: May pas maring adeng, gato ano sa Manila eh, naka-abroad na.
2: Ayaw!
0: Nakasakay ko rin nag-idro.
1: Ayaw!
0: Sierdan, good PM, Jose, mag-attendance ko from Maring Gloria, Bayogan Skite. Kumukumuks naman ang Bayogan Skite na Maring Malak.
2: Ayaw!
0: Okay ra ba dato mga signalis bago ra kita nakabalik ang tao kay nag-burnout man diri na pita. Ne bugto ang wire mga katropa. Oh, ne bugto ang wire kay na kuan na sobrahan og huyop siguro
1: to.
0: Maputol pud ay ang kanang wire dai og masobrahag huyop. Si Day Kyle, present po na ko rin siya. O, ano nga, chick scan. Dagatag ma-chick scan. Anira.
1: Ayaw!
0: Si Richard Gomes, maayong hapon lo, Jose, ang among gwapo nga lolo sa kahanginan. Grabe.
1: Ayaw!
0: Shout out na yung kodriya sa tata. Copra buyer lo, di ako karon nag-duty. Salamat na ano, gablits yun. Ha? Asa na dapat?
1: Ayaw!
0: Kuhan ko na. Tata, yo. Tata, yo?
2: Ayaw!
0: Copra buyer, asa na dapat?
1: Ayaw!
0: Ito anang kuhan nun, ito nang pa-sponsor ron sa Halo-Halo It's Special, Dong Richard, no?
1: Ayaw!
0: Kasi dahil na ilanday na ang sako.
1: Ayaw!
0: Wala na na kanito sa kwan na dong Richard dong sa kaning Highway 23.
1: Ayaw!
0: Na dahil kaniya sa kwan na kasi may tag-iyaan na dahil show out na dahil.
2: Ayaw!
0: Ing na nga pa-sponsor ron sa Halo-Halo It's Busy.
1: Ayaw!
0: Kasi hindi ganahan siya mo at sponsor, di ba?
2: Ayoy!
0: Mupresyo siya sa itong mga kwadri. Ibalik para ba na itong kwan? Radio game.
2: Ayoy!
0: Radio game, katong mga talinghaga.
1: Ayoy!
0: Daghan na ba yata yung mga eskwilahanan? Hapit na rin ba itong garwisyo?
2: Ayoy!
0: Sige, maayong pagpaminaw niya, Richard Gomes, sa mga nadapitan ng imong gidutihan niya. Sige, imo po nang isnako ng kwang kupras niya. Masing mga matingan ng tagiya niya nga. Baskay ako nang pabantayan eh, na anam na minog kagamay. Masinog ko na ba na yung hab-hab o kwan kumprat. Lo, mayong hapong kumuksa naman ka no, present ko from Buenas. Gracias, di talakugone. Kuanggan, mga taga kuanggan, taga Talacogones. Mayong hapon lo, ako si Julina Turalba Pacomiot. Uy, nga ako manayang ugangan ngay kaduha. Present ko lo, guwapo. Basta always ko present. Shout out ko lo, Drias, amo ang barangay at spitya. Og sa akong banda nga nagkuprat og lubi. Murag lubi raman pingyod po rin kuprason na mama. Napa maday lang kuprason nga lubi raman. Siyempre, kupras ko ng lubi. Og kangkret Storalba. James Sinampay. Pasaw out po ko sa akong dalagang imuhang pangasaw onon. Happy na siya. Kay doon lang yung klase. First month? First month of June ko. Basig week siguro na. First week siguro na. Ansan na akong mamba na. First month managing botang dere. Boris Kwets kong song ka na kang Jilin eh. Ako ba o siya? Uy! O sabagay, kang dahil Jilin ginagay? Ay! Ay! Ito na ka mong team song. Iing na si Dave Zilin nga ka na, nindot nga ako ang mong team song. Sana is ako ba o siya? By Hannah, sana eh, William eh. Salamat lo. Di ay. Goy. Ako ba siya? Mainit na lunit. Din na, di mo lo, Jose. Lami kayo magaluhalo espesyal. Pa-attendance ko today, it's amor. Bubalik na ta mga katropa. Human sa mga importanteng things. Diyara mo, standby na mo mga katropa. Kay dire rapong ko.

0: special.
1: XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mang-apply unta kog barbero.
4: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among. Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Kation o kapoy o nihamis po akong pamanitan. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Senton plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yes to Well?
4: Senton plus. Kasi Senton plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingamon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Senton plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Kada kong tabang sa Senton plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong bana. Kumusta pag-inom sa
4: Senton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Senton Coffee Mix. Senton kayo.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ako ba siya?
3: Ayaw!
2: Siyempre, dili. Ako ba dahil siya, di man?
3: Ayaw!
2: Si Jose man ko.
3: Ayaw!
2: Motong resquit stage song ni Mama Julina kay ingon ka si Jilin. Jilin, wa pa man na tao si Jilin na nito karan.
3: Eh? Ayaw!
2: Ikaw, Mama, ha?
3: Ayaw!
2: Murag yung ginadala ng banga ni Jilin.
3: Ayaw!
2: No, di magani ka balong mukantas dahil Jilin, ana.
3: Ayaw!
2: Okay, perti naman ng karaanan ni Sunatahan.
3: Ayaw!
2: Katunta ng team song na mo ni dahil Jilin.
3: Ayaw!
2: Ako ba siya man?
3: Ayaw!
2: Pastilan. Okay! Ang signals, mayugan skite. Amayo kay okay di ay.
3: Ayaw!
2: Hi, Jose. It's time for Halo Halo. It's special. Present me today is with you.
3: Ayaw!
2: It's from Amor.
3: Ayaw!
2: Ayaw kayo siya.
4: Halo Halo!
2: Amor ba kay kwan man dayo siya kuno day present man dayo kuno siya for today's video.
3: Ayaw!
2: Kasi mo may lang presenteng dre. Lo, hi lo, kung guwapo, mayong hapon kanimo sa out sa Tagadas Agan, Francisco City, Philippine, Pines.
3: Ayaw!
2: Muan ha, naging kuha ng Das Agan. Di asa, napitan ng Das Agan. Ay, kuha na kanang hagdawo no, dahil sa Das Agan.
3: Ayaw!
2: Nabatay masangge, di ha?
3: Ayaw!
2: Nabatay maane? Nalang makakaon tao, one day, why it?
3: Ayaw!
2: Dugay! Nakay kong wa nakakaon o one day, why it?
3: Ayaw!
2: Ano sabi ka ko kakaon one day, why it? Ano? Oh, hapit na rabag yun ang Gilayagan Festival. Wag ko'y morgan na akong paboto na ni Kinsa mo o hagan. Ano?
3: Ayaw!
2: Lo! Ako'y mahala ni mo, lo. Mogi na ako ganing balik-balikon. Basag ako na niyong giingong ganihan.
3: Ayaw!
2: Mga katropa, nga itong oras gaton kaninyo sa kape nga doon ay vitamina D3. Okay, adat straight, 55 naman. Mangapin mo na mga katropa sa inyo ang pagmerienda, pares na ang kape nga na ay vitamina D3. Mapalit na sa mga butika, mapalit mo na rin napita sa mo ang payag. Kana. Balik rin tayo sa human sa mga pahinomdom, diharam mo mga katropa. It's standby, baby.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Gusto kitang isagaw pero nagkanta. Mura ba na ganahan ni Vincent kanang sayaw nga kanang bagan. Ayaw! Ayaw na sa bailihan. Ayaw! Muna yung paborito ni Mama Julina sa auto. Ayaw! Labi nagmuala na ang announcer na it's special dance. Led by Tabon Soka. Ayaw! Wala. Katong mga manayaway sa kilid, wala. Paabot lang ito. Kanos na tawagon ng ina. Kay kung musagol ka, impas. Batuon ba na yung kaniguli ni mo, ay, gingsagol. Ayaw! No, presenteng ko lo, ha? Oh, presenteng. Mula ganyan, nag-chicks ka na ako na yung mga Richard Gomes. Ayaw! Na magkakasakuprasan ron. Ayaw! Pag sipte, di ang balik tulo ka kilo. Ayaw! Kaya itong isagol sa kuan, malaw oil. Ayaw! Kaya sa mga katawa na ng langlang, murag malipayon siguro ni slanglang. Ayaw! Kaya ng katakatawa. Lang, ano ni katawa, mga lang? Ayaw! Ha? Nagkuyog-kuyog na po siguro mo, no? Ayaw! Murag malipayon ka. Ayaw! Hello, Lolo Jose. Oy, nanang antere mo lang, oh. Ayaw! Murag, okay siguro ang pangutok, aneron lang. Mailhan man eh, okay ang pangutok. Ayaw! Basta okay ganun ang pangutok, ato aning biklon karon sa puton.
2: Ayaw! Ayaw!
1: Nga naraman na itirada niya. Kanang mga kuanong utok, hapsay kayo ang mga paminsar. Kanang imong ante lang, basta mo hapsay ang paminsar, ato nang kuanon, pasaputon.
2: Ayaw!
1: Karon nga mo, bamba, kanang mo, mulugpad ang kanang katspa ba? Paglupa na sa katspa, wana, impats na dahil na, mo sapot na mo dahil na. Matakda na dahil ng mga kuanya, mga usanik. Kaning mga uban, mga katauhan, mga kuan na, masuko na na yun po. Mayong hapon sa mga tanan, tigpaminaw sa Luhalo Espesyal. Tanawa o, mayong lagi kayong utok lagi.
2: Ayoy!
1: Kumusta na ang tanan, gikan buhi na ba?
2: Ayaw!
1: Hindi, basta-basta na ka ng ante ni kuan.
2: Ayoy!
1: Kaning ante ni lang lang din, basta-basta ka nang ni mo sumpong ang pangutok.
2: Ano? Ayaw!
1: Pero inigsumpong ka na sa pangutok, ano, na mo maginay ka ng mga nai panalabi.
2: Ayaw!
1: Dali na mo sumpong ang utok. Ano?
2: Ayaw!
1: Yeah, ikaduha ka ng mga kwapo, mga buraho.
2: Ayaw! Ayaw!
1: Masuko mo na yun na siya lang.
2: Ayaw!
1: Kanang imong ante lang.
2: Ayaw!
1: Masuko na yun na, basta kanang nganlan siya ang buraho.
2: Ayoy!
1: Nganle lang kuno siya kanang kuruwak-wak. Kaya na ng buraho.
2: Ayaw! Ayoy! Ayaw!
1: Apit na. Lang, pagsunod, basing, dili na po mo mag... murag dili ni mo, sorry, dili lang sa gilayagan.

0: Betse barga de torra meres mat e.
1: Ayah.
0: Sa mat e lats ne bet sam ne slang lang mo kwat. Mo sengara ne mo laag. Mat de bar lang. Kay gikan sa kwan sa Buenas Gracias de Talacogones. Mo ato na na siya sa mat e. Always happy man silang lang. Tanawa lang. Always kuno ka-happy lang. Matumpa sa imong ante. Mga sistigos gilin siya sa imuha lang. Kanyang imong ante nga sa puton. Kuan mo kung yung imong ante lang, kanang upat man siguro alimpo, ane, o turlo. Mura ba nito? Samot na kanang naay kanang mga laum-laum o tingkoy lang. Doon ako na imong ante lang, laum ni tingkoy. Manang mura ho. Lang, anak gudlo. Sige, malipayon lang perme. Ano gana? Malipayon na perme. Basta wala yung sapot. Malipayon gana permitin. Labo na akong maghawin-hawin sa kamot. Magtapad-tapad sa kuan. Kaneng unsingan, aneng kadet. Magtapad sa kadet. Dili tong kadet sa kuan na PMT ha. Lahim po tong sa PMT. Katong sa C80. Lahim po tong kadet. Ana raman na. Unya usbaya sa pamatane. Dili ta mag-abri-abri ta sa mga pens na to. Dili kong napabay. Daghan ra ba yung mga saag usahay. Ato na yung aninaw. Dili. Dadris Carmen, oh. Good afternoon, Lo Jose. Taga-asa po ni Carmen. Dapod si... Saan eh? Ako maninig mara di ayo. Ayong hapon, Lo. Ni anasan me maghugoy-hugoy sa imuha parang haping mga tanan. Mom ni mga saagan. Mga saagan man sila. Good morning. Be, derita spekas ato po ni Abrehon basig na yun sa awala dire. Why na sa ag dire spekas. Atong balikan ang pikas po. Balik na po ta dire sa original segment. Tanaw na to ni dire o naabay nagbagot-bot dire. Paboto na to dire o kanang na yung magbagot-bot o niya na yung magyaw-yaw. Ulit ako kay ganahan ko nga masuko ko lolose. Ano daw? Ulit ako kay ganahan ko nga masuko ko.
1: Ayaw!
0: Ulit sa ulit. Di man ko mangulit.
1: Ayaw!
0: Di ko muana loay.
2: Ayaw!
0: Adi ka mo asa ka debo na lang ay ayaw ka ni dire lang oi kay quadri ab karon ka daghay mga tao dire
1: ayaw
0: daghay ba mong muot
2: ayaw
0: ako bitaw ganahan mo tara ko magsusuro yan ang kadada yung mga araw ano ba
1: ayaw
0: pero katong may bawaan ako nga daghan ko na yung manguot na ba
2: ayaw
0: wa na lang ko eh.
1: Ayaw
0: makuutan pala ng atong itmigim. Saan lang mga mapingke na.
1: Ayaw!
0: Mayroon ba o ka ng mulisik o niya mulisik?
2: Ayaw!
0: Pambot na lang.
1: Ayaw!
0: Makatawa lagi ko ani nila. Nila. Oh, ha? Gusto yung mong ikatawaan?
1: Ayaw!
0: Ayaw lagi. Pataka, Lose. Pamatod iko.
1: Ayaw!
3: Mga kata.
1: Ayaw!
0: Nanay nangita na rin ang pamatuon.
1: Ayaw!
0: Mangita pa siya ang pamatuon. Iyag nang inigar ng iyahang kwa ka ng nasi ay panlabi ba? Iyag nang ilimod lang, no?
1: Ayaw!
0: Kaklaro na kayo ng ebidensya ng nakay pinalabi mo. Iyong nung pagiging kang pamatuon.
1: Ayaw!
0: Gusto na itong nangayo ko kwan. Nangayo ko sa loyot. Wa man ka ng hatag.
2: Ayaw!
0: Unya ka tong wa ng hatag. Gihatdan.
1: Ayaw!
0: O sunday na, di na pinalabi.
2: Ayoy!
0: Di ba lang?
1: Ayoy!
0: Klaro na kayo, ano, mangita pag yung ebidensya.
2: Ayoy!
1: Ayoy!
0: Oh, klaro kayo, the evidence is very clear.
2: Ayoy!
0: Mangayo tani amle o kwan be kanang saloyot o kamunggay be.
2: Ayoy!
0: Bisag tangan, wag kita tagay kayo. Ayoy! Wala may amuanan, no?
2: Ayoy!
0: Katunong wa nangayo, lihat dan.
1: Ayoy!
0: Ano dyan? Nga maingon pagkigway pinalabi.
2: Ayoy!
0: May pag magpahinomdom ta dito sa Pekas kwarto, kaya nga malugwa ng uban mga ebidensya.

0: ang Halo. Halo Special.
1: X FM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oy, Arte. Unsa man?
2: Nakukuta na ba?
3: Oh, unsa man na?
2: Ano man na ay sabaw sa balut?
3: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Uy, Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Samtong vitamin C.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: ko.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Sa kahaponon.
4: Sunata mga katropa, gatol kato kaninyo sa kape nga makapadanag sa mga panit nga manget nga Santon Gold Coffee Mix.
5: Hello.
4: Adonay glutathione o collagen. Una nga nindot kayo mga katropa. Katungwa pa nakasuway niya o suway ninyo mga katropa, mapalit na sa mga mercury drug, sa mga South Star drug, mga TGP, mga generica o direpon sa payag. O napon na din mga katropa sa sibiyahan. Sorry-sorry na mo din, laglaag lang mo. Kaya palit-palit na yun o kape. Parang hayahay. Ana pa silang langa. Kanang masigig masuko lo, dali ta matigulang. Mao nga hape ta perme para di ta madali ang katiguwang. Ikaw lang. O, nagi kay kwan lang, nagi kay point of view lang. Magsigig kag point-point o nga biyo-biyo. Ayaw pa labig biyo-biyo lang kay malipong ka. Kabalo na ko ni mo, Lose. Ganahan ka na ko, mangulit. Kapasar na ko ni mo sa una pa.
5: Ayaw!
4: Ming exam dahil ni siya kay nakapasar naman dahil kuno na imong auntie lang. Narabay nag-message diri alang. Murag imuha ganyang auntie lang.
5: Ayaw!
4: Ang ana siya nga, kwa kuno lang ka ng siloso kuno ko lang. Sa pagkasiloso, huwag mga na uyab, huwag asawa niya, siloso na inoon. Onsyala na gano'n din ng kalakihan lang. Ano siya? Siloso, lagi alam na. Siloso? Siloso na yun ang watagain? Bugo niya, di mo looy. Na. Samot na siguro og matuli lang pertig yon. Samot na matuli pero di ko patuli ay bahala na magkinaon sa kalibutan di ko patuli. Lo, sakit akong tiyan katawa ni mo. May pa mo ani ka kuprasan lo kay busog ka pa sa bot-bot sa lubi. Mura ba na akong ganahan ng bot-bot. Tagay ko mamadjuli na tagay ko bot-bot ba?
5: Ayaw!
4: Extra. Ganahan ko ng bot-bot, labi na ka ng baga. Ang yan, mag-yelo-yelo na ng kilit. Okay, kwan mo na. Pag nagkanan din napit sa naman ay murag hawiranan din sa kinatumuyan. Kanang iyahan kuan sa bot-bot ba, din sa kanang tumoy-tumoy napit. Naman ay hawiranan niya. Muman ay akong tilap-tilapan, kaya may uwil niya. Nya ako na yung ihiso sa kuan akong bungot. Bungot sa ito. Lo, sene, lahat na sinabi ko sa'yo, totoo, hindi ako siluna, silunangin. Sa silunangin? Kuan mo na, ay, kanta mo na, siluna, silunangin. Lang, imong ante lang, kailangan siya lang, ay, di na kuno siya silunangin. Silunangin, kanta mo na. Kana silunangin palaka. Nga naman ang mga kwan, mga silunangin ko, no? Ayaw ko nang silunanganin, Lose. Bye-bye, ah. Naulit. Dali rin maulit. Kanina ba mga buraho kay dali rin maulit. Naniyana pa siya nga. Kanang nakapasar na kuno siya sa una pa. Nakapasar ba? Nanintig na ikaw kwan na yung board exam. Sa kwan, kanang sa pangulit. Basig sa pagkaburaho, siguro siya nakapasar. Mama Julina, tagaigi kong bot-bot ba?
5: Ayaw!
4: Kaya aron nga, kwan, dili ka maapil sa kanang kwan, kanang singan ring buraho.
5: Ayaw!
4: Kani si Mama Julina, di magini mo buraho ni kay. Kanang mga sawa ba ako ni Dai Jilin?
5: Ayaw!
4: Diha na na makuan na yung mugarwit na na o kuan ka ng stewardit.
5: Ayaw!
4: Onya, papag ito si Mama Sainsain. na full combo ya po to si Dustin. Sa to pa magpulit. Nana ko'y asawa nga pulit. Nana ko'y asawa nga it's stewardet. Okay kayo kay direpon sa kahanginan. Gananay ante nilang lang nga buraho. Ayahay kayo ang buhay. Kuya kayo naka makaasawa ka og stewardess og pulits. Unya naa kay soke sa kahanginan nga kaning buraho. Ayahay kayo. Kanang buraho di magina manghatag bisan sa ora nimo pangayo. Ambot ni mo lo. Sige na lo kang bayan na magamping na. Nawa na nang bayan na ning mga kwan. Ano kaning nang bay naman ni sila. Basin o kwan eh. Ben, katawa ra ko ni Molos eh. Ha? Ang sige katawa. Naday naglagot nga mo katawa. Ang music, murag nanawagan kay lang lang. Uy, ipanawagan ko no ka lang. Basta lang. Nadereo. Tama lagi ko nga siloso ka. Nganong malain. Uy, wag yung ko nalain. Nganong malain. Si Jose, malain. Senyor Santa Claus, San Telmo, San Dayong. Karaan. Tignan ko, malain. Anong malain man ta? Isa bro, mamugos ta bisag wa tatagae. Muganin ang wa katagae kay hindi ka pinalabi. Masuko na noong ka. Wala man kay left, anak. Wala kay left, masuko. Anak pa si Nadine. O, saan ba rin gingon ni Nadine? Lo, ergat lagi kag bosets, lo. O, say, ergat. Ergat, unya kay lalaki man ko, ergot. Di man siguro, layo man ang ergat kay kaon man na, kanang hangin ganing karat ba? Ergat. Hangin ganing karat. Bona gitawag nga ergat. Pastilan, magsayo maday ko dahil, nakalimot maday ko na maglangay na yung taning mga buraho. Ning sunatan na ang timailhanan. Nga ang mga kuan mo anto na. Kaning mga asar na nga itong mga kuan. Mga buraho. Mga student permit, mga katropa, tangkyo-tangkyo kayo sa inyong pagugoy-hugoy dres kalibutan sa mga kaagha, kaubang Jose. Unta na, maghatag si Mama Julina og bot-bot. Kay ganahan, magigay kong bot-bot. Lami kayo, binag ka ng tubigon. Sige, matur na ko ay. Sige na lang, sige na tibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Kauban na to sa Picas Cuarto si Katropang Kian. Alang sa naghayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Muingon. Ayaw pa daog sa daotan, dagaan daotan pinagi sa maayo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Boss Amo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy,
3: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
8: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Crap Gold, bay?
8: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Celco 24/7 Customer Service Hotline.
10: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Weh, sauna. Sa wala pa ko ka paminog, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Bago wadya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon, manghugas sa kong plato. Weh! Pakalagot!

0: Boom Mamino Ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko matakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: sa maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Hoy, Inday! Gipatot ka na ni mong bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Onya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun bukao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo-kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong baon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan kuha, okay? Yaro. Unya, idala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: Bi! Ah, manakuhino.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Bila, katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agadto ito sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagkundi sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pagkundi siya niyong lawan.
3: Nalapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
8: Exciting!

0: sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: Dino ka sa XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusay.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama

0: nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe, ano eh. Agong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitin. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon
6: okay
5: Plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa Santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kayo na ikatabang sa

0: Maxi sa mga butika nationwide.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
1: Gumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: Camino Car sa XFM.
1: Par, time's up, par. Dali, ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kayo tarbaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sunthon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya. Magkapabata po sa atong pamanit. Sunthon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungok. Galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
5: Exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

Mix FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang Mix FM Network Philippines.

0: ça, XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng mujuti kagabi, eh. Patulog ra ka dia.

0: ¡Ay, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Ganong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Abo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pag inaw, mag Premium D3, ragida nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Coffee Mix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingita ka tumang sa computer, magamit og mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay,

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: sa XFM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.

0: palit ang kwarto?
1: Gani, no.
0: Daman unong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Daman unong pagbaya ko, kap. Eh kung daman unong ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdok adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga

0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Palit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna. Usa. Lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usa ba ko kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guter, uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, ganda na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sur XFM.
1: Bar, makuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po tayo na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ayon yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta, ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin, ha, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine, at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
4: Sa mga kababayan po natin, ha, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin, ano, na nagpapatotoo at na natutuwa, ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan, mga kaibigan, ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano, para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam, ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan, iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan, ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Doc. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang atin pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo ba, Doc? Nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
5: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit. Eh talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para lumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
4: Yan, ako.
5: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
4: Sapat.
5: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ha, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
4: Kaya nga, dapat holistic yung approach niyan, Dok. Kaya, no? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Kaya dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang nakafocus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga, kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
5: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulo ka dyan. Mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
4: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin ano yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung naggagatong ano, doon sa mga problema. ang mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero at pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan niyo pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Pag-usapan po natin dong, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
5: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
4: Ganun kahaba.
5: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Kumbaga, nandun na yung mga waste product. Mm-hmm. na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
4: Mm-hmm. So yun yung gamit ha, yung function ng mga blood vessels sa
5: at
4: ating partner, katawan.
5: At elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
4: parang
5: yan.
4: Goma,
5: o, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
5: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
4: Nako.
5: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na mayroong kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
4: Nako.
5: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow o nagpapa-sikip o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahil yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together. Yan. At ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
4: Oo.
5: Yung tinatawag na mild na stroke. Ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikitang mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
4: Nako.
5: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
4: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
5: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
4: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
5: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
4: Oo.
5: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
4: Kaya sa mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
5: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
4: Sige, Doc, pwede ngayon.
5: Oo. So, kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
4: Yeah.
5: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acids galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano, na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion. Lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
4: Ayun.
5: Ano ba yun, partner?
4: Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin po mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, maiiwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
5: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Yung makukuha natin, yung MCT,
4: yan.
5: Yung lauric acid na makukuha natin, mm-hmm, sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon, mm-hmm, sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed,
4: mm-hmm,
5: na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
4: Malunggay, oh.
5: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
4: Mm.
5: Munguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
4: Mm.
5: Kasi kung munguyain mo, minsan yung iba, wala sila makuha. Eh.
4: Mm.
5: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
4: Mm-hmm.
5: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
4: Mm-hmm.
5: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder na system natin. 75% of our body is, mm-hmm, composed of collagen.
4: Mm-hmm.
5: Ang collagen ay protein.
4: Mm.
5: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
4: Mm.
5: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
4: Mm.
5: Kaya yun yung ating ultimate trio partner.
4: Plus antioxidant pa,
5: yes,
4: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yung dok kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
5: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
4: yes,
5: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga.
4: Oh.
5: Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig,
4: mm-hmm,
5: yung pipino,
4: yan,
5: yung singkamas,
4: pakwan,
5: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
4: Mm-hmm.
5: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
4: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
5: Mm-hmm.
4: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano, sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
5: Sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig. isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso eh.
4: Diba?
5: So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkatas.
4: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
5: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
4: Yun, ako.
5: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at nag-ano. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
4: Malapit na mag-overheat siguro.
5: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
4: Eh, sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
5: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
4: Oo.
5: Napansin niyo yun?
4: Mm-hmm.
5: Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, parang pagod na pagod eh. Nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun ha. Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
4: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa ng mensahe sa ating mga avid listeners.
5: Ayan. So, tandaan po natin na yung pagpapalusog, eh, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras at timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Okay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mawibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala ng kapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: yes. Lost in love. Dili ko mukhang talagi kay kanakuan. Lain kay og paminsar bang good. Basi maglain ninyong paminaw bang magkanta-kanta gali ko. For today, I would wanna be a nonchalant. Dili kay ko, let's talk lang ko karon. Madala. Hello, B. Maayang gabi po sa to ang tanan. Maayang gabi po sa mga bibi na itong anaminaw karon gikan sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao, and of course, sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini po ang putahe sa gabi. Ikaw ba ng inyohang Disney Princess Visaya version? Cinderella po inyong makauban hangtod alas 11 imedya karong gabi una. Magchismis gihapon. As usual, dating gawi, walang nausab. Ano man yun daw? Sige na lang manggitag chismis, di ba? Bahalag ipang hanga. Bahalag ipang laay ang uban. Basta ang importante kayo magchismis ng gihapon kita. Whatever it is, dapat maintain gihapon ang ato ang kakusgon. Ang ato ang wit. Ang ato ang gitawag nga kabaskog. Ayaw kalimot sa pag-inom permanente sa Santon Vitamin C. Mao kini siyang imuhang panglaban sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ilabi na karon nga grabe kainit. Mas init pa sa iyahang pagmahal sa imuha, bebe. No? O gusto ka nga ingon anak ka strong ang imuhang immune system. Dapat gyud nga nag-maintain ikaw sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw ko bala ka because we are FDA approved. We are also halal certified. Karong gabi una. Char. Luya lagi ko doy. Wala. I'm trying to like, gusto lagi ko maghimong nonchalant. Kana ko nga, di ba siyempre naanad man mo nga tabian kay ta. Gusto lang gid ko mag-practice nga magpa-demure-demure gani. Angay yan. Murag wala may angay. Uy, sorry kay. Kasi yun sa ako, mama, murag wala mag-yu angay. Bitaw, uy. O, mag-chismis kita karon ha. Dili pwede nga wala kita pag-ahisgutan. O, taso na lang nato ni. O, taso na to na lang ni siyang pamubo. Hindi na nato ni siya dugay-dugay. Yung kikabalo kung nga paabot, good mo. Para po sa tuang Sir Vivi question for tonight! Grabe ka wrong. Ang atong Sir Vivi question for tonight hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung nangita kag dekalidad nga gasolina, syempre sa panahon karon kinahanglan nga safe gihapon nga ato ang mga makina. Sakinan man na or motor, manigurado kita nga dapat sa gasolinahan ka nga walay mga additional additives nga makadaot sa imong makina. Dire lang kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branch sa Maramag. Ingon man diri sa May Valencia and of course, duha diri sa Malaybalay. At mang sa Polymedic, ang isa isa at mang sa Malaybalay City Hall. Wow. Nganong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan? Mauna. Diba? Kapansin mo, Anna. Ako, majority sa ko ang observations kapag na ako yung mga friends nga gabulag, ingon na anigid ako ang ma-observe sa ilaha. Maglisod gid sila og move on. Ilabi na kong ilaha nang gisurrender ang tanan-tanan. Nga nung ingon ana, mana. Dobby, sayron na to ha. Basing ganahan mo nga mag-text sa kuha. 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, ug pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Dili usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And live usab kita karon makita sa tanang XFM stations, XFM Facebook pages sa Pagadian, sa Cotabato, and sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. B? tingnan natin itong mga komento dito. Sana updated, no? Kaya kaning Facebook ba yung ga kiat na. May gabi po kang Kuya Lem Wang Lo. Oy, Kuya, may gabi ide. Gimingaw. Wala mo nag-hook up sa ko agahapon. May gabi, Kuya Lem. Sa ito ang mga kaubanan sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyong tanan. Si Ma'am Liza Camacho.
1: Thank you!
0: May gabi, Idrat Ma'am Cinderella Shout of the Eye All P6C. Kapayaw, Kapayawan, Aglayan, Malaybalay City. May gabi, Ma'am Liza.
1: Thank you!
0: Ato ang member sa class na may gabi din ha sa inyo ha. Si Sir Gerald Bahar Iskanya. Wagyud ni tawag og ba? Ala. Wag na nating hanapin yung mga taong hindi tayo hinahanap. Wrong ang na-comment, so mo to gidelete. May gabi inak, Judy Ann Kabugwas.
1: Thank you!
0: Meron na mali man ang comment. Nabasahan ako to. Bibi nga naman sa do. O, nga wala man to siya. Gihatag niya. Iyahang giingon nindot raman daw siya og mata. Di man lagi siya ka-move on. Depende. Wala ta kabalo. Basi na agad siya. Basi na siya ilalong nga rason. Nga nung masking wala sila i-label, maglisod siya og move on. Michael Rodriguez, may gabi, bebe.
1: Thank you!
0: Ma'am Ann Abapo, may gabi po sa tanang mga OFW po na naminaw karon. OFW all the way from Singapore. And of course, OFW all the way from Hong Kong. Si Ate Mikay. And of course, si Mommy Jacqueline Labis. May gabi, Emi.
1: Thank you!
0: May gabi sa inyo ang tanan. 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-reach out na para sa inyong mga komento karong gabi una. Sa ito ang Sir BB Kwasyon. Nga nga nung maglisod og move on kung nahatag na ang tanan. Nga naman po nga imong ihatag ang tanan? Ha? Nga naman po nga imuhang isurrender ang tanan? O amang kasugo ah. Ay, ambot lang uy. Ambot lang. Mablame ba nato ang babae? Kung ingon ani ang nahitabo. Mablame ba nato ang mga lalaki kung ingon ani ang gakahitabo? Kinsa man gid angay basulon? No, pag-abot sa ingon ani no, sige atong tagaan og laing question since ingana man di ay naglisod ka og move on, labi na nga nahatag na nimo ang tanan. I don't know if what they're talking about. If about ba ni sa mga lalaki, unsa man gihatag sa laki sa imuha nga naglisod siya og move on? Wala man ako gidaot ang mga laki. Diba? Kani po mga babae. Charot! Sa mga maigo, pasaylo ako daan. Maigo pasaylo daan sa inyo ha. Kaya kung tamaan, huwag kong matamaan ka, huwag kang magalit. Pero questionable lang good po sa mga babae. Nga nung ihatag po bitaw ang tanan-tanan, kung kabalo kang... Wala mong good po takabalo kung sure na giyod. Ma, murason lagi dayon. Tanong ihatag bang po tanan-tanan nga wala mang kakabalo kung maunagid ba na siyang para sa imuha or kanang lesson pa lang na siya sa imuhang life. Tanong ihatag mang tanan-tanan kay ni salig. Dili man po na ihatag sa babae sa imuhang tanan-tanan kung ikaw nga lalaki, di po ka... Ay... Tipo ka mamugos. Maudi ay sa una, mami naglisod siya og move on. Move ha? Ingana, Dana. Lesson learned for tonight. Ayaw ihatag tanan, bindi ang kaugalingon. Basing paninglan mo sa inyo ang kaugalingong pagmahay. That's true. Diba? Basing kamurupot ang paninglan bitaw. Mo nang learn to bilin-bilin something for yourself. Bisaya na gid na ha? Magbilin kita para sa to ang kaugalingon. Pero ang problema manggo din hiya is kanang wala manggod tay detector ba? Usahay manggod, 'di ba? Sa kadugayon ninyo oh, 1 year na mo, 2 years na mo, 3 years na mo. Siguro naka-build na manggod mi og trust sa usag usa. So there's no reason na ganung dili man ako ihatag ang tanan-tanan. Kabalo mo kin si Alcansidere ang mga babae. Once ang mga babae mahatag na nimo ang tanan-tanan sa iya, taas ang aning istorya, honey, oy! Nga nung ako may ka-explain. Di ba, yung ko ka mo explain kay maminaw rako? Pero bita, ang babae mong good, once mahatag na nimo ang tanan-tanan, unya nagbunga ang imuhang gihatag, unya wala ka tagaipod o something in return, ang mga babae yun ang magantos. Maganing ga-exist ang uban na majority sa population, mga single mom, kay nisalig sa tao nga abi nila o tama. Undangan sa nato ni ha. Unya na lang nato ni siya tiwasuan kay muraga daghang kay mog mga reaction karong gabi una muraga nagdisod ko. Ay mo ka problema kay wala may kasiguraduhan. I know for sure nga naa kay someone nga nakadestino nakatatak gyud para sa imuha nga gitagana gyud ni Lord para sa imuha. Ato na siyang isgutan niya taud-taud sa pagbalik po sa to ang programa. Ah, for now, naa mo ginangutan na din hiya para asa daw ning Turbo Man Enhancer. Ooh! Ang Turbo Man Enhancer para din siya sa mga shaky na og relasyon nga mga mag-asawa nga kulang na sa panahon sa usag-usa. Pagahi sa tuhod, pampagana po sa mga kababaihan. Kabalo na mo sa kong ginaingon, it's about rated SPG when it comes to loving. Importante nga naagin may panahon sa usag-usa. Dili na rason nga kap

0: ang ato ni siyang i-dig deeper taod-taod ha, kay naagid ni siya unod na nung ingon ani ang message ni Ma'am Liza sa ato ah. Ilabi na sa mga kabataan karon. Ato na siya nga tanaw noon niya. Kung unsa gi impact ana oh sa ato ang tanan. Sa pagbalik po sa ato ang programa, for the meantime, paminawan ninyo ang mga testimonyo sa mga nakasuway na po sa kaanindot sa ato ang Turbo Men Enhancer.
1: User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko naulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Nakadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditaw nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang...

0: Club ng pagmamahalan. One, Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Stong, nagpilain yung gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: This program, Star Oy. Siyempre, kinaprograma, kausap, hatod kayo na ito sa Santon Plus Herbal. So, para po sa mga bibi na ito na nag-experience ka ron o baho-baho sa inyuhang mga ilok. Nako, bebe, solusyon niya. Dili pwede nga wala kita yung solusyon anang inyuhang problema. Kay isa na sa makapa-turn off sa mga bibi na ito nga gusto mamisita or di kaya sa mga bibi na ito nga gusto ka pamisitaan. Or gusto siya bisitahon. Kanoon sa pagkata pamisitaan, no? basta kaya, ati managin ang ato ang mga personal hygiene. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar.

0: balik ka na to ang atong Sir BB question karong gabi una. Ngano ka day? Kira ka day? Balik ka na to ang Sir BB question karong gabi una. Kung ngano dong maglisod og move on kung nahatag na nimo ang tanan. Ato ni nga tanaw ning mga komento din hiya ha. May gabi po kay Mami Jacqueline Labis.
1: Thank you!
0: Kabi-kabisi ni Mami. Laban lang kita sa to ang mga panginabuhian din ha, Ami ha. Sa gana karon na panahon sa 100%, naana lang 10% ang naminyo na sila ang nakauna pero dili na maoy rason na dili ka higugmaon. Kay ang gugma daw, dili na mo tanaw sa past nimo kung dili ang karon na memories ninyo. Sa question, nga anong lisod kalimtan ng ex na nakauna sa imuha, it's natural kay siya man ang nakauna. Then na ay memories ninyo, ilabi na sa giingon na first love never dies. Niya daw bi Ma'am Lai kay dili man to siya ang nakauna, Ma'am Lai. Na impaskid mo diha. Paskid mo diha. Wala jud koy ma-react. Wala koy ma-react ana. Lisod jud mag-move on. Kana bitong nag-anniversary na sila nga ikaw nag-huot-huot pa ang dughan sa daplin. Acceptance is the key, Rajod, mga bebe, para maka-move on. Wala lang jud naka-align ang mga bituon. Ana si Ma'am Ann Abapo. Mga lalong mangkay na inyo, mga kuan, uy. Parang may mga matitindi na yung mga pinagdadaanan sa buhay. RJ Utod!
1: Thank you,
0: bebe. Oh, di pa minawag din yun yung mga expert, ha? O, kanyang mga nakasuway na gid sa mga ingon-aning nga kasakit sa kinabuhi. Sila gid dapat ang ato ang unang paminawan because they know what's the best for us. Cindy, ang ako lang I love you, Cindy, as my friend. May gabi ni mo, baby. Okay, rakadihat. Naminaw ba ako ni mo kada gabi? Mao ba? Salamat kaayo.
1: Thank you!
0: Si Armand ng Bohol. Salamat kayo, Armand. Ma-remember pa man ang mga kaagi. Lagi daw ingon sa texter 020. Mao ba? Siguro, kaninga question. Gihatag din sa tuwa sa tuang bibi nga kanang bag-o pa lang gid ganit sila nagbulag. Mo nang lisod kayo siguro kalimtan ang mga nakaraan. Bag-o lang magud sila nagbulag kasagaran magud sa mga ingon aning mga hinanakit, ing aning mga istorya kanang mga bag-o lang gid ganit like 1 week pa lang nga nagbuwag, 2 weeks pa lang, 1 month pa lang nga naglisod pagid sila og move on. Pero I'm telling you, dili ingon ana kalisod. Need lang jud nimo bitaw, tama ang giingon ni Ma'am Ana Bapo no, na you just need to accept the reality na dili gid align ang mga bituon para sa inyo ha. And of course dili gid sa tanang panahon kanang tao nga nakauban nimo karon para gid na siya sa imo ha. No, di ba? Pero ang importante din ha is giatiman nimo siya, gipangga nimo siya sa panahon nga kamo pa para pag-abot sa panahon na wala na mo, wala mo'y mahayan. Ana lang man. Pero kay pa, batik kay ka o ka ng record sa iya, ha? Pero nag-lisod pag-iapong kag-move on kasi nga minahal mo. Ano yung unana? Maski pangit kayang pagtrato sa imo, ha? Pero kanang mag-lisod lang yan. Di ba na yung unana? Pangit kayang pagtrato sa imo, ha? Gibinuangan na lang man gani ka. Wala pa dyan kag-gitarong pagdala. Nga, pag kang magbulag ninyo kay halos mura kang mabuang o ginilak. Masakitan ka. Ano yung unana, no? I-change na ninyo siya nga mindset, baby. Kung kabalo mo ang ginabinuangan lang mo sa usa ka tao, walay rason para hilakan ni mo si Za. Dapat maging happy ka na lang man gali. Anyway, atangin ninyo ato ang putahe confession o niya taod-taod. Usa na po ka, baby, na to. Ang nagpadala sa iyahang sulat sa tua ug misaling ipagawas ang iyahang mga sa loobin sa toang programang Putahe Confession. Once again, rated SPG po. Ang atoang programang Putahe Confession, kun asa, libre magpagawas sa gibati. Art makabuntis, mandalumon. May gabi, hello, greet lang na ako kung beb. Maldita daw kaayo o sa hypod, butan. Char. May gabi din ha sa inyo, Art Mandalumon. Bitaw, oy, sa mga bibi na to din ha, aha. Walay rason nga maghilom-hilom ka kung naakay problema. Willing me mo tabang sa imuha. Pinagi sa paghatag sa imuha o guidance through our words and inspirations. Wala man mi matabang sa imuha financially, pero emotionally guidance, pwede rin kayo. Ipadalangin mo ang istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Kami na'y bahala magtago sa imuhang identity para hindi ka ganyan na masakpan ka kaagad. Charot. Ahala mo gusto sila, Agnibisor, oy. Oh, kasi na ito yung mga tinagutaguan ng mga kuan. Oh, mga tinagutaguan ng mga hinanakit. Si kuan ba si Double B? Oh, basta si Double B single gihapon gini siya hangtod karon. Lisod man jud, labi na 8 years na mo tapos pulihan lang kaugbag. Ato na siyang hisgutan unya taod-taod. Sa pagbalik po sa toang programang Putahe sa Gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ito'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako ay sis ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Oil na pandun dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakule sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag bumtag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo condition gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga masin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini siya ang panahon kung asa pwede kang maka-express sa imuhang mga gipangbati, makapagawa sa imuhang mga hinanakitinha sa imuhang dughan karon. Madungog na nimo din hiya sa ito ang istasyon sa XFM Network Philippines. Live karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Kini nga to ang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer and of course sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para sa mga security guards or anyone na nagatrabaho nga pang-gabi o need ninyo nga wide awake lang good mo all the time at this hour. Ibe mo pwede good matulog nung no, kasi makawat ba? No? Kinahanglan ninyo og kape. Kanang kape nga aside sa imong giinom, isip usaha kape. Makahatag pod og kanang alibyo sa imong mga balatian. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
0: Di na ko maglangay pa bikin, nagpanikad na gidang ato ang letter sender for tonight. Once again, rated SPG po. Ang ato ang programa karong gabi una, muhangyo ko sa mga bibinato na ay posibilidad. Base na ako'y ma-mention karong nga murag mga lain kay nga mga words. Parihog ko, strictly kailangan po na ako ang inyuhang parental guidance sa inyuhang mga anak. Once again, akong ipaila-ila sa inyuhang ato ang programa for tonight. We have Putahe Confession.
2: Musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
1: Tame!
3: It's a hot dog.
1: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Ago!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Margie. Cinderella, kaniya ko ang istorya karon. Akong isaysay sa imuha kung giunsa ko. Pagkasakop sa kong amo. Cinderella, yes, tinuod ang imuhang nadungog. Nasakpan ko sa kong amo nga laki. While ginapahapi na ako akong kaugalingon, naka-video call na ako nga kuang boyfriend nga lahing-lahi. Kabalo ko nga lain ang inyong hunahunaon. Ug dawat ko na siya, Cinderella. 6 years na kong katrabaho sa Jeddah, Saudi. Isip ko sa kakatabang. Sa 6 years, Cinderella, usaragid ang akong amo. Ug buutan kay sila sa kuwa. Ug kasundo na ako ang akuang madam. Na ako'y upat kaalaga, nga puros na college student. Ug kasundo gihapon nako sila. Cinderella, wala ko'y sariling kwarto ug sa sala ra ko gakatulog. Mo na siyang gina-consider nako nga room. Ginabutngan lang nako foam. Pero kana siya nga sala, Cinderella, adunay dakong pultahan. Usa ka oras ana, Cinderella, sa kagabi-i or sa kakadlawon siguro kung matrato nato. Alauna manggudto. Nagbebe time me sa ko ang online jowa na usa ka Briton. By the way, Cinderella, sa mga wala nakabalo, again, minyo ko og naay duha ka anak sa Pinas. And at the same time na ako'y online nga uyab na usa ka Briton, nga wala pa man mituod nagkita sa personal. Pero dako na kay siyag tabang sa kuha. Tungod kay nagapadala siya sa kuha og financial help. Ilabi na sa kong igsuon nga nagasilbi na kong savings while na ako dress abroad. Cinderella, dugay na nga ginapalipay na mo ang usag-usa through video call. Ginapakita na mo ang mga binaginabuhat through camera. Wala gid pud ko nagdahom, Cinderella, nga maabtan mi og 2 years. Ug Cinderella, nasakpan ko sa kong among laki.

kampante ko, Cinderella, nga dili siya muadto sa salaan ng panahuna. Kay lagyo naman gudang ilahang mga kwarto. Ug tungod sa nahitabo, Cinderella, na ulaw, gid ko pag-ayo. Pag-open niya sa suga, nakita niya nga wala na ko'y pang-ibaba. Nakagunit siya sa iyang cellphone. Basta Cinderella na ulaw, gid kaayo ko. Nagsorry ko sa iya ha. Nagsorry po siya sa kuwa for disturbing me daw. Kay naalang gid siya kuwaon sa ref. Natambal sa iyang asawa nga ako ang madam. Abi na ko Cinderella og mahuman na ang tanan. Muna gikalimtan na lang gid nako ang mga panghitabo and being very careful the next time around. Pero Cinderella, napansin nako nga lahi na ang iyang pakikitungo sa kuha. Medyo nilambing siya. Og medyo open na siya sa kuha. Na yung mga time Cinderella ang ginaabutan na kuniya og kwarta, o ginaingnan ko niya nga pwede doon na akong palito ng ako ang gusto. Ilabi na pag day off na ako. Ginadawat na ako, Cinderella, kaya dakong tabang gid na ako na siya. Ilabi na pag abot sa ko ang balay sa Pilipinas. Hangtod Cinderella nga iya akong giprangkahan sa tinuod nga gusto ko niyang gamiton. Pasa sikreto lang daw, di makabalo ang iyang asawa. Paningkamutan daw niya nga makahatag siya sa kuha sa kong panginahanglanon, sa lawas man or even sa financial. 6 years na kong wala nag-uli pa sa Pilipinas, Cinderella. Kaya akong vacation pay, akong gina-savings. Sa Pilipinas po, Cinderella, kapila na nagbinuang ang akong bana. Halos sa mo ang balay, gadala siya og lain-laing klaseng babae. Ug mao ka na, Cinderella, ang rason nga nung dili ko ganahan mo uli. Doktor ang akong among laki. Iabot siya sa balay one time na kami lang duha kay wala ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Ug Cinderella, na shock na lang ko sa iyang gibuhat one time na iya akong gipasaan nga do sa sala ug naghimo mi og milagro. Sa experience na ako sa usa ka Arabo, Cinderella, murag nibalik ang ako ang pagkabirhin. 6 years na kong bakante, Cinderella, o ang akong among Arabo, wala ko'y masulti. Grabe gyud ka dako. Cinderella, butan man pod kay ako ang amo. Naging careful man pod siya kay kabalugid siya. Nadili na ako kaya ang ilahang lahi. After na'y mahitabo sa mga Cinderella, gitagaan ko niya og dako kayong kwarta na kung sa Pilipinas pa nagkantidad kiniog 200,000. So good ado, Cinderella. Sa isa kabulan na'y mahitabo sa mua, ikatulo or ikaupat. Kada human anak Cinderella, tagaan gid ko niya og kwarta. Ug nagpasalamat gid kaayo ko kay gamay na lang mahuman na gid ang akong balay sa Pilipinas. Nakigbulag pud ko sa kong uyab nga Briton. Kay dili ganahan ang ako ang amo nga naado ko na siya'y kahati. Ug Cinderella, this time nagplano na ko nga muuli sa Pilipinas. Pero gaduha-duha na ko. Gusto ko muuli. Kay gakakonsensya na pud ko sa kong ginabuhat. But at the same time, dili ko kaulion. Kay na-fulfill na sa kong amo ang ako ang panginahanglanon sa kong lawas man o financial. Cinderella, wala ko kabalo sa kong tinuod nga buhaton. Naungod ko between sa kong panginahanglanon, sa kong panghilawas, o ang akong kinahanglan sa kwarta. I hope na inyo akong matambagan sa inyong programa.
ug madawat gid nako ang inyohang mga kasuko, ang inyohang mga pagpanglibak sa kuha. Pero I hope masabtan pud ninyo ang ako ang katungod. Naningkamot lang pud ko, Cinderella. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako rin sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.

0: 3 para di mo magkasakit o kaya pawagtangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mag Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
6: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay Tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabungturan Davao de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kreatin lami na natulog, nakaipo ko sa akong ihi, okay lang kayo. Pero wala po kreatin, yun, 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipangultikar, yun, akong mabalatian. Yun ang tulayan na ako sa si Miss Korea. Hindi kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarn ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Alas 11 sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaltone Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Zaltone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Zaltone Plus Coffee Mix.
13: Mga katropa, exciting dito.

0: you're still my man daw, ha? You're still my man, di ah. Oh, mga linya sa mga wala pa naka-move on. Lisod po, no? Ikaw gihapon ako ang men, tapos lahi na iyahang women. Ay, nako, baby. Welcome gihapon sa toang programang Putahe sa Gabi. And of course, our Putahe Confession earlier. Nadungog ninyo ang atoang istorya kaagi sa Osaka OFW nga si Margie. Nako, pipasensya sud kayo kung it took some time nga nibalik kita sa... Oh, sa air kay... Hi! Hangaks! Bitaw. Sa inyong mga komento karong gabi una para sa tuang letter sender, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. O pwede po gihapon ka mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Unsa po bitaw itong pagkahitabua ganina kung asa nag-onboard na din hiyan na mugno mo na itong tiil. Gipawang mo na ito ang aircon. Abing pagtipid, oy. Ano daw, malaki ang amo niya. Hindi ba masakit yan? Mas malaki naman. Lahi ba gutag-size ng mga Pinoy? Dawat-dawat, gid na siya. Hello po, Lisod Limtan. Kung gihatag na nimo ang tanan, consider it a waste of time. You wasted half of your life. Wala naman tayo dapat mahayan pa siguro ang manager. Kinahatag naman na ito tanan-tanan. At least na... nagbulag ta sa maayong kabubuton. Mayo ba? Nagbulag ba mi sa maayong kabubuton? Guro. Nagbulag mi sa pagdumot. Pagdumot sa usag-usa. Tambag na ho kang Margie, muuli siya sa Pilipinas kay aron malayo siya sa Arabo kay basing mahibawan siya sa mga anak sa iyang amo nga babay. Maora akong tambag bibi Cinderella ako dai si Arman. Naagi point si Arman. Naay possibility nga og masakpan ka sa imong among babay basig di nakakauli og Pilipinas noon. No? Although, mo ni akong giniingon sa inyo habinga. Ayaw ninyo kung unsay gibuhat sa inyo ang partner, let's say, pareha sa imong ingon na imuhang bana, o nangitaglain ng imuhang bana, pila ka babae na iyang gidala sa inyuhang panimalay, but it does not mean nga mabalos pug ka sa imuhang bana. O, sagdiin nga ang Ginoo ang mabalos sana sa ilaha, sa tanang tao, mga tao nga nagpasakit sa imuha, sagdiin sila. Hindi na to sila dapat batuon, punog bato. Ay, naku, kay Lisod Ana. Nga nung Ma'am Riza Hontiveros, yung tawag sa kuwa. Kaya gidimig na ang Riza. O, sige, gwapa mong put si Riza. Di, wala'y problema. James Ray Joe, gwapa. Kaya gidimig na ang Ma'am Riza, no? Salamat ka, ay. Alo, ay. Thank you! Salamat! Oo, masit pa. Si Jimski Kabalpod, o. Oh, may gabi din ha. Si mo RJ Malinaw, may gabi. Og ma-DJ na ko, moto, na ko, moto ako name. Moto ako name. Mag-collab, dayon ta. Pwede kayo, RJ, ha? Walay problema. Sige, puhon-puhon. Mag-collab to puhon. Hello po, Monski. May gabi na sa imuha sa Cebu. Sa maingon ra na ako. Ako ni Basal, medyo taas-taas na siya, baby, ha? Sa maingon ra na ako, ana ba, imo man ang diskarte, pero sayop jod nga pamaagi, bay. Sayop gido nga pamaagi, baby. Noon kay nabuhat ni mo na tungod sa kalisod o pagpanginahanglanon o nagbinuang pa dyan ang imuhang bana, pero ang dangatan manggod ni mo, ana, pag mabalaan sa imong asawa o sa imong bana, ang mabalaan sa imong asawa o sa asawa sa imong amo, inyong ginabuhat sa iyang bana, kay wala rabad dyan sikreto nga makumkum. O ang dangatan ni mo, pag mabalaan sa imong pamilya sa Pilipinas, luoy taon imong mga anak. Bahala ginagmay lang ang sweldo at least nga naa sa maayo nga pamaagi agwantahon lang good. Pero kana tuod dako lagi imong makwarta, pero og masakpan mo sa asawa dako na noon kaayo nga problema, ikaw na lang mag-igo unsay sakto or dili. Dako gid kay siyang a point, no? Wala sa tinuod lang, tinuod gid ang giingon. Walay aso nga makumkum. Naida kong posibilidad na pagbabalaan ka. Lahi gid ba ya ang culture sa Saudi, no? Kay di ba pag iguna ana, usually mga parusa ana, it's either i-deport ka, may laon tay i-deport kay uli ka sa Pilipinas. What if bitayon ka? That's infidelity kasi eh. Sir Jason De La Cruz. Thank you. Ang gabi, baby, tama pero wala na ko nakaapas sa question. Sini ako ikatambag kay Margie, according to the script to the scripture, there is no righteous, no not one. And ako ay ka-advise kay Margie is to repent to God kay nagkamali ka man good. God forgive sa imong nahimo nga sala nga nabuhat si Toto de Aini sa Davao. Mga yun yung guidance sa Ginoo. And yes, kapag ka-guided ka sa Ginoo nga nagapangayo ka sa iya og kanang pagtulid sa imuhang gitawag na kinabuhi, I'm pretty sure nga tagaan jud kani og maayo nga desisyon. Sa karon, I truly understand nga siguro kwarta-kwarta, syempre pait ang kalibutan, pero it doesn't mean nga mubuhat ka og daotan. Remember na ay pamilya ang, may lang kung tatuwal ay pamilya ang laki. Nagibinuangan kasi mong bana. I think it's the biggest opportunity. Pero naaman eh. Pariha mong grupo pamilyado. So, dili ita makakuan sa inyuhan. Dili ko mo tolerate. Uhaw manggod siya. Sindi mo nang maunang dawato na lang nato ang kamatuuran nga uhaw gyud siya. Naabagid mga ingon na anak. No, kanang uhaw na uhaw na gyud kaayo. How sayong sayo. Sakto na bibi kay aron makalikay makalikay siya guwapa di ay ka bibi kay parehas kanaong ni Senator Risa. O kamoy nag-ingon ha. Ang kalahian lang siguro na po ni Senator Risa no kay kuan siya. Mubo siya hair, taas lang kog hair and then payat ko and then medyo na unod si Ma'am Risa. Thank you kaay. Thank you. Guwapa oy. Guwapa oy. Ano lang nagaglasses lang ko si Ma'am Risa mo di makasya gaglasses. Bala mo di ako mo na yung tawag ko. Wala problema sa kuwa, oy. Pwede mo ko ninyo makita good sa live. Daghan po nag-ingon sa kuwa, nasa pareha, gidumig now. Hala, oy. Oy, bitaw ha, masing ganahan mong mutawag. Abri na po nga to ang linya, 0975-474-9153. Cinderella, mas mayo nga muuli, ganyan sa Pilipinas. Ayaw na ihulat. Nabitayon ka din ha, tungod kay nag-cheat ka. Hala. Dili ko familiar manggod sa law sa Saudi Arabia. Di magay ko familiar sa law sa Pilipinas. Saudi pa kaha. Pero pagkabalugin ako, grabe gid ka stick to ang Saudi. Even ganika ng mga turista, you are expected nga dapat kung unsa ginasuot sa mga kababaihan dito, dapat ing-ana po ninyong suoton like naka-hijab mo, long sleeve. Bawal dito ang magpa-sexy-sexy because it's a Muslim country. Diligid mo dapat nga nagapakita sa inyong mga dapat makita dito kay it's a big no-no gido na siya and you have to respect their culture. Sige, ano nga sitwasyon, no? Sa imuhang sitwasyon karon, Marge, tama ang giingon sa to ang mga tigtambag. It's better nga muuli ka og undangan nimo nang imuhang nakasanayan karon. Kay lisod gid kaayo Margie, no? Again, wala gi aso nga makumkom. Tanan nimo binuhatan nga mga daotan sa imuhang isig ka tao, manumbalik gihapon na sa imuha. Possibility bitayon ka or basin na ay worse basin samtang nag-ana-ana mo na amoy ginabuhat din ha ang mga milagro na abdan mo sa imong amo. Ooh! Or basin na mga hidden sa TV cameras no masakpan ka na nako taigid tani ha. I think nakakita ko atong last week yata atong scandal na di na lang nako i-mention lagi kay murag tagadiri ba agad sa tuwa ang mga babae ato lisod gud kaayo no mo na before gid kanang kung naagid mo iplano nga makipagsapalaran sa laing nasod make sure nga naagid mo disiplina sa iyong kaugalingon o ang tawag ng kalikasan ang tawag ng katawan ay hindi dapat na dinadala doon. kay lisod talaga yan. Kung wala kay pasensya, kung wala kay disiplina sa imong kaugalingon, ayaw gid mo pag-adto sa laing nasod kay lisod sila dito. Dili sila para sa Pilipinas na we can just forgive each other. Ingunana, pero dito dili eh. You can't just say sorry. Dili sila mo dawat og sorry, bebe. Tanan imong mali, naagid na siya mga consequences. Madugay ka diya sa XFM, ako di eh. Dugay na magod ko diri, Arman. Pila na katuig ang XFM? 4 years. Sa pagsugod pa lang sa XFM, nanaku, wala pa minag on air, nanaku. Nanaku, dugay na kay ko diri, Arman. As in, dugay na gin. Ay, kabala ka, Arman, dito kabiyaan. Hindi ko mabiya, Armand, ha? Basta kay ani maganda siya, kung gusto ni mga mag-stay good sa imuhang work, ampingan ni mo yung muhang work para ampingan po ka sa imuhang work. No? Ano, langgin na siya. Anyway, baby, kabalo ko nga, halos man ang inyong mga tambag, no, ka-uniform, magid kaayo. Same scenario, same concern, same questions. Marge, majority po sa mga tambag sa to ang mga letter sa mga letter sender, mga tigtambag karon, they're suggesting na muuli na lang ka sa Pilipinas o dali na lang nimo ipadayo ng imong pagpanginabuhi. I know for sure dako na kag na-save tungod sa imong nauyab. No, mga foreigner nimo tapos karon is nakaipon pug kag kwarta kay dako pud ang ginahatag sa imong amo. Every time nga na ay mahitabo sa inyo, ha? So I know for sure, dako na kag savings. You can use that rin sa Pilipinas para makapag-start ka sa imuang business. And then, balik yun sa Ginoo. Kaya from there, matagaan ka o guidance. No, mag-guide ka sa tama nga landas. Kabalo ko nga sleepy na ang uban. Kabalo ko nga busy pa ang uban. It's okay. I surely understand. And also, mga yung kong pasaylo sa inyo, ano, for sometimes na medyo gahangak-hangak gita. Gahangak-hangak gita. Di, wala ko yung sakit, ha? Basi may humaga ka sakit ko. Na ako'y kuan. Ginahangak gid ko tungod kay sirok kay ko. Sirok gid ko. Sige ra manggod ko kaon. Saon naman na may pagkaon na balibaran nimo. Kada gabi gid ko ingon ani so na may masuggest sa kuon sa maayo nga buhaton para dili na ko maghangak-hangak. Okay, ginahangak gid ko kada gabi baby. Ano may paghuman og kaon. Mahuman na ning kaamulan, di na ko hangakon. Tama-tama, huma ng kaamulan. Wala po ko'y kwarta. Luyan ako, anyway. Dagang kig pagkaon, diribi. Maski asa ka mo ato, dagang kig pagkaon, dinihiyo niya. Kada gabi, igid po ko ka sorry-sorry dito. Mo'y nang, ano. Gusto man siya kayo nga manambok good. But anyway, salamat kayo, Bihas, for staying with us for a couple of hours. Magdungog-dungog kita ninyo ugma sa samang programa gihapon po tayo sa gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og again tomorrow na ha. Good night na sa inyong tanandagang salamat po. And pahuway na para dili na ma-stress ang mga bebe.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

0: Saan?
1: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang ang mamalan siya.
1: Ah.
0: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya ka ni. Eh, kumindi siya sa buon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva.

0: iba. Thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Nina Asinillo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog, magdamgo na good ko. Kanya to dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
7: Pila edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape. Mugi kape na kong paggamit to ng Santone Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santone Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santone.
7: So kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
6: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako itayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirminga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
15: Ako si Haroldan, naka-baker. Kapasalamat kay kong

0: sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Archie. Usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumong siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kodi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuwani nga kape kay aduna kini glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Romino Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na mina ko? Karoon ha? Nadawat na na ko bro.
2: XFM.

0: se ursa manang Eva kanig na sa imong card.
1: Kwan kapitan,
0: ursa manang F sa imong card ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Palit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tamba.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: soy metra.
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang gapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong maltes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo og pain reliever diri nata sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom og kaduha or katulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: Pino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Relax FM.
1: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, na ko'y uya, boy. Exciting.
2: Exciting.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Tagda, tagda, kitsa ko. Tagda. Tagda.
2: Sini.
1: Ang kanang gusto kayo butila. Yagay, hulhul butila.
2: Sige. No.
1: Kanang permine ka turbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare ba?
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahi si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinisili ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikla na ako ang moral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Call the doctor.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever. Puno siya nga kape.
6: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
5: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukat tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Xanthan Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: soft or hard?
1: Gusto lang kong hard niya, soft. Yeah, soft pa gano'n.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi mo ko bitawag rin, sir, nga ka ng paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kung na ako, aday, aday ka nang po, di ba? Ka nang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
0: Saan ba na Bombay style, sir?
1: Ka na kung 12 months to pay?
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Awa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inuman yung Santone Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee Mix.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Anir-andiron ako sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Baguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Talikin kawayan! Saday akong amahan!
2: Ma, wadid ko kabaludong. Mm-hmm. Agatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni si Dr. Sayes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubid ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Hihimo sa baka o klavuwaska.
16: Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido
17: sa mga kalalakinan
18: o kababainhan
19: o gahatag o kusog
20: o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap.
24: Bili na!
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Sister Pain.
26: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikaya na musakit akong kalawasan. Musa, santang dili pagkaayo musakit. Tumaran dayon ako o Sister Pain. Para padayon lang sa training.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor.
29: Ibilis sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
32: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
30: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: ka sa XFM.
1: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot gun. Oh! Iga Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga namin na ko sa X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Patuloy na huwag kailang lang ni Ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sagot ka, God. Dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik tapos, Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
3: Exciting.

0: Asa lagi kamatian sa imong una nimong bana?
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ang ikaduha nimong bana, usig kamatian.
1: Mo gyapon. Nahilo gyapon sa balanghoy.
0: Katong ikatulo nimong bana, usa ba gikamatian ato?
1: Mao pod. Nahilo pod siya sa balanghoy.
0: Mo ba? Na man kay ikaupat nga bana? Usa man pod gikamatian ato niya?
1: Ayog saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahit mong kay ulo. Paano ka huwag balanghoy?
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katipik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daango palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niyaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
9: Sa ka-call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani layo ra kani adto na kong kutis kinaadyo ni shay glutathione og collagen daghang salamat Santon Gold.

Balitang is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asaro ko wabot gun. Oh! Gigasmati City, ato sa Tagum City, o gini sa Turella. Sukan nga na Minocos X, di na kulagan.
3: Ayo, ayo. Patuloy na huwag kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
4: Exciting.

Oras sa XFM, doon na kita ay 2 minutos ng milabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

Morning na, morning na, morning na, morning na. Good morning. Ah, Kuya Kayog Birada. Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta and welcome. Yarasab kita sa itong panagumanuman mga katropa sa programa Exciting Pilipinas, Nining Adlaw ng Martes. Uy, pizza ni Sinoy binasa bulan sa Mayo, Dusmel, Bayan, Disay, sapit ng December. dali ra kayo mga katropa ang adlaw ng muligid. Nga nung ikaning adlaw nga dali ra man kayo muligid mga katropa. Kung sa magkahay naaaning kwan? Naabay biring ani. Bitaw mga katropa, mayong pagsikay-sikay diya ka ninyo sa inyo ang mga nimutangan karon kung asa man mo naka paminaw sa ato ang programa o siyempre sa XFM Agusan. Ilang ko bang kini mga katropa sa duha ka mga frequency ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Katong mga nakamatadya, nakapasalamat na ba mo mga katropa sa ito ang supreme provider sa lain na pod niya adlaw, lain na pod niya mga hagit ang atong sagubangon ni ining mga panahona. Taliwala pa man sa mga kagubot o kalisod nga ato ang natimahuan. Ato nga mga pagpangaliw po nga kita mga katropa matabangan, magiyahan o maprotektahan. Siyempre, makadawat sa mga grasya o panalangin para karong adlaw mga katropa. O siyempre, sa wala pa nagmata niya, ala, mata na mata na mata na mata na mata na mata na bango na tangtang na imdala kay Bon Tigers na ho! Ayaw na nagpalabiin ng kwandya pag umok-umok mga katropa. Tangtanga na ng mga kutay diya sa moskit. Ibta na ng mga cord sa electric fan o sa mga series light. May lang, makatipid sa kuryente. O, muna siya mga katropa ang mga kwandya ba karon mga katropa. O niya, ito masayaran eh. Itong update sa presyo sa kuan mga produktong petrolyo mga katropa o niya ito ni Siron kay perte naman po nga sa maning sige naman po og kuan hinay-hinay naman po og taas-taas mga katropa maos-os ginagmay mutaas na po walay stable nga kuan mga katropa murag kada simana naman lang ni na ay kibo. Unsa kahay maayo ani? Napa ba'y maayo ani mga katropa? Murag lala na. Ato na lang ning i-wisi-wisi mga katropa sa anipag birana ni. Anyway, ang atong programa i-hatol kini kaninyo mga katropa sa Santhon Herbal Oil. Ang Santhon Herbal Oil mga katropa na anay mga ingredients nga makahatag o kanindot sa pamati sa imo ang lawas. Unya ang mulamok po mga katropa di po kaduol. Kaya na ay pinasahi po na anay nga ingredients nga parang sila makuan mo karatil. Di mo dalidalig atake kay oy lain man. Pero sa imuhang panimahaw mga katropa, dili lain. Medyo og humot po siya. Niya, daghan po ang mga ningangay ani mga katropa sa Santhon Herbal Oil. Haplas di siya mga katropa. Dili ni para lupada. para ni sa naay pamati si mong lawas. Sulay lang ninyo mga katropa kayang uban. Balik-balik naman sa pagpalit mga katropa. Mapalit sa mga butika o dari po sa itong Sibian mga katropa na apo diri. Bisita lang mo, laag lang mo, sorry lang mo para makita mo sa tindira. Siyempre, maayong morning sa mga nagbiyahe. Katong mga anaas ilang mga sakyanan
Nagpanakayan lang sa mga bus, mga van, baobao, tricycle, mga hebal-hebal. Kuya, may kayong kuhan. Kuyawan, mataning hebal-hebal. Sa una, mga katropa, gibunya nga niyo, Skylab. Kay kuhan lagi, na ay pako. Motor nga single pero na ipako. Kay dito'y pamutang mga karga, pwede po ng tao. pero katong gamay-gamay pa ko mga katropa, wapakayo tentong buot, tentong ikaron. Di katik may nga na ni. Nga, naunsan naman ikaron nga hebal-hebal naman. Ganong gitawag ni siya og hebal-hebal. Okay, magsumpo tayo lagi ang driver o pasahero mga katropa. Yan na rin mga driver po naman niya kukuhan po kayo. Kanang niya grabe ka may pahimuslan nun. Okay, kung sexy ang pasahero niya gikan sa Manila, gikan sa Cebu. Lang, tangki ka lang kay ma-overhang ta lang. Sa isara yung pasahero, tangki yun. Okay, parang magsig simhot sa kahumot. na ko amigo sana mga katropa nga taga-kuan, diridapit sa di na lang na kung ano lang barangay. na siya ay kuan mga katropa, isakyan niya kining dikating sa karon kuan lagi, hebal-hebal. Sa maning magpahatod siya da sa barangay mga katropa, sakop sa Bayugan City. Uy, gitangki man siya mga katropa. Siya, siyempre gusto lang niya nga makaabot sila ha. Kay gikan siya sa lugar nga nag-makasyon siguro to siya. Uy, gikuan man siya, nag-gitangki. Sakay na po siya mga katropa. Niya kay sa kanay pag dinaganay, dinaganay. Sa pagpadagan ha. Uy, murag lahit man si Mr. Driver. Okay. Amo kuan man na baya ang suang nuan dapita dias abaga. dito naka matkon siya mga katropa nga murag lain. Lain ang kuan gyud sa driver mga katropa, mi tokar gyud ang pagkamanyakol. Motong angyo siya mga katropa nga sumangil siya nga magpaiihi. Muragwa na dahil siya ni padayon og sakay. Okay, nahadlok na siya mga katropa. Motong ako usahay, makahatod ko dito sa ilaha. Okay, kanang mulugsong siya sa Bayugan. Text lang siya sa ko ang kuya, pwede ba kung makakuan mahangyo ni mo? Pwede kayo. Yeah, libre yun mo taga snack lang eh. Buraho mag-snack. Okay, kayo. Ako siyang hiyato dito sila mga katropa. Basta kay inig-uli na ako. Looy po kayo ko. Sige lang. At least nga makatabang ta mga katropa. Yeah, kaya namin kung sila yung grupong kuhan. Kaning grupo sa singing group. Onya nagpigayon sila mga katropa o kuhan. Kining pagpanaygon ba? Okay, murag December man to. Onya gabi naman. Wala na ay masakyan. Magpakuha na po. Kuhao na po mga katropa kay walagi na amiga man libre na po sa snack. Moro na yung nakalamang niya mga katropa basta libre ng snack.
di gina mo malibad basta kay libre ang snack. Makawaw kita. Sa atong pagbalik mga katropa, ang dugang mga katikara naman sa mga importanteng painom-dom, standby! Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Parparali pagunpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mag premium D3, ragyan ang nakapalagsik na kubalik. Ang niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist.
1: Sa doctor. Sa mga butika.

0: Oi, Kapitan Ludi.
1: Atorne.
0: Oi, ganong na magadresa ko ang law office?
1: Atorne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mahara ba na? Aw, gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne, oi. Samot magkamaot.
0: Usap na yung mga apelido, de, kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bubuts, ito'y exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 37 minutos mga katrupa ang milabay sa alas 4. Kiniurasa mga katrupa at ginikanin nyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, proven and tested na dyan eh. Binasa among family mga katropa, kung na yung mga pamation sa lawas, mga trangkaso, mga ngulngol sa ngipon, wana, ang akong ate, kwan na, Premium D3 dahil na mga katropa. Mapalit na sa mga butika o dadiri sa itong Sibian mga katropa. Katongwa para kasuway, suway ninyo. Kay gipakusog ni sa virgin coconut oil, moringa oil og ang vitamin D3. Dama sa Yes to Health Incorporated. Maayong morning kay katropang Wilma Joaquin. Good morning katropang gihatod nimo ang pasahiro. Okay, nagpahatod man. Good morning katropa. Watching exciting Pilipinas always. Thanks, God bless and more power, Katropang Rigor. Maayong morning kay Katropang Rigor. Kumusta naman ang linyada na to diha? Nakapanimaho na ba sa palibot? Kaniwa na eh, nakakapi na ni ba? Klaro na kayo ni. Ni-NCA dayon sa mga balita, mga hungihong. Okay, kagahapon ba mga katropa, formal na gilusan sa Senado ang paglingko ni iniisip Osaka Impeachment Court alang sa trial sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang ikaduhang higayon niya gi-impeach ang Vice Presidente sunod lang sa duha ka tuig. Ni mga katropa niya, kuan yun? Grabe ka thrilling ning kuan mga katropa. Paspas ang himoong dagan sa proseso karon. Ubos sa liderato ni Senate President Alan na Peter Cayetano, nag-convene ang korte. Wala pa isa kasimana human giduso sa Kamara de Representante ang mga artikulo sa impeachment. Ganitong nakalabayang Mayo 13 mga katropa. Lahi kini sa naitabo ni atong tuig 2025 obo sa pamunuan ni kani Senate President Chess Escudero. Then mikuha pa og pipila ka bulan una formal nga nag-convene ang impeachment court tungo sa taas nga debate sa kahulugan sa pulong Fort Wheeler. Diha sa konstitusyon. Matang daw. Tungod niini ang mga kalambuan, si Vice Presidente Duterte ang labing unang opisyal sa kasaysayan sa gobyerno sa Pilipinas nga gi-impeach sa ikaduhang higayon. Ano ninyo nga tangan mga katropa? Unya sa Express Balita po. Og siyempre sa mga nagkalain-lain nga mga social media platform, diha sa inyo ang mga cellphone katropa. Mag-update yun aron di ma-behind kapag tira mo naghanag mga fake news sa palibot. Sa atong magbalik mga katropa, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng painom-nom. Standby!
3: Exciting Pilipinas!
5: X-F-M
6: X-F-M
7: ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
8: Ha? Christmas tree ug lansang?
7: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
8: Exciting!
5: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabo, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala siya, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta kakusal ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pula, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Quickly sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagiday, o basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawag, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yun ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Tokas Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya ni katabang sa

0: Master, halangan. Kaya nga kung asawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
0: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Cuatro minutos, mga katropa, ang milimay sa alas 5. Inaurasa, mga katropa, ito gini kaninyo sa premium ay Santhon Plus Coffee Mix. Hapit. Ang Santhon Plus Coffee Mix, mga katropa, gipakusog ni si Kamungga, Mangustin ug Suyabin, nga makaalibyo sa mga dunay gipamati das kalawasan kay samtang nagkapi ka na, mga katropa. Uy, nakapanambal ka pa. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, at TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po diri sa ato ang Sibian, mga katropa. Pwede po mo makapalit diring dapita. Good morning, Sir Al, og sa tanang tig paminaw sa XFM Best Station. Mapod pa ni katropang Lina Pataho. Si katropang Gloria, good morning. Katropa, always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan na City. Musta man ang Bayugan na City, katropang Gloria. Ala, sa mga naas ilang mga naimutangan karon, labi na sa mga naas bukirang bahin ng atong mga mag-uuma. Nag-takang nani, atubang nani sa buhan para sa pag-init sa tinughong. Ang uban po, naghikay para sa pamahaw espesyal. Dirita mga katropa sa tong update sa panahon. Kaya nagpagawas na kaganiang alas 4 mga katropa pag-asa may kalabutan nining intertropical convergence zone ang makapikto diri sa to ang area sa Mindanao. Wala nga doon ay mapanganuron nga kalangitan nubanan sa mga patak-patak kamapang-ulan. O posible ang mga pagbaha mga katropa sa panahon nga doon ay makusog nga pag-ulan. Ang hangin, hinay lang at tunas kasarangan nga direksyon na ini paingon sa Sidlakan nga tuna sa amihan ng Sidlakan o ang bahod sa kadagatan adunay punto size nga tuna sa 1.2 metros ang gihabugon. Ang adlaw mga katropa mo subang karong taon-taon sa may alas 5.28 ang takna sa buntag samtang musab-usab kini mga katropa onya sa alas 6.18 sa kahaponon. Maning atong update sa panahon mga katropa. Makasinati kita og intertropical convergence zone dere sa atong area sa Mindanao. Samtang sa laing bahin katropa, ato ning siren ang report ni katropang Ray Alinton. May kalambigitan kini mga katropa sa pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina. Ipikto karong adlaw Mayo 19. Sa report, atong dawaton si katropang Ray Alinton. Katropang Ray, mayong muntag sa imuang report.
3: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, may paibalo ang Department of Energy nga doon ay bagong price movement sa mga produktong petrolyo nga epektibo karong alas 6 sa buntag, Mayo 19.26. Ngayon sumala sa anunsyo, misaka ang presyo sa diesel og 2.82 pesos kada litro, samtang misaka usab ang presyo sa gasolina og 1.21 peso kada litro, samtang mikunhod usab og 2.11 pesos kada litro ang presyo sa kerosene. Ngayon na tungod ni ini, gilauman nga makaapekto kini sa pamasahin sa operasyon sa mga pampublikong sakyanan o negosyo di nag-awhag usab ang mga motorista nga sa publiko nga magtipid sa paggamit sa krudo tungod sa padayon nga paglihok sa presyo niini. Padayon nga gibantayan sa gobyerno ang kahimtang sa merkado alang sa lana aron masiguro ang hustong supply o patas nga presyo alang sa katawhan. Mga katropa, aron makalikay sa bisan unsang mga balatian, inom kanunay sa Premium D3. alang sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Real Burr Wellington, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagang salamat katropa niya Ray, alang sa tong yung mga motorista niya. Na po ay pagsaka gamay mga katropa. Okay, doon ay 2.82 ang diesel. Samtang 1.21 po ang gasolina. Murag dagdag na sa nima katropa. Dagdag sa kuan na sa mini, dagdag sa pasakit, sa sakripisyo o mga kalisod. Bisan to dog piso dos mga katropa, pero sakit-sakit lang gihapon no sa ato ang bulsa. Ayoy! Si katropa ang Miloy Nana, good morning sa inyo Sir Al og sa naminaw sa XFM. Bye morning katropa ang Miloy. Musta na ba itong lugaw niya? Dita maglangay mga katropa dinita sa itong regional nga mga katikaran. Ay matod pa mga katropa, doon ay usa sa 200 city nga migraduar matod pa sa Philippine Military Academy. Talang Dangal Class 2026, Carbo sa San Isidro, Davao Oriental. Ato ni Siron sa report, pinagina ni katropa ang Kin Acevedo. Katropa ang Kin sa maong nga report.
3: XFM Report.
2: Papasigarbuhon nga gipahalipayan sa munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental si Second Lieutenant Kit Alexander B. Kwanchu sa iyang pagtapos sa prestigyosong Philippine Military Academy kun PMA. Sityo kinsang sakop sa Talang Dangal, Class of 2026, usa sa 207 ka mga kadete nga opisyal nga migraduar ni atong Mayo 16. Ang iyang kalapusan nagpakita sa dili matarong nga dedikasyon, pagbalahutayon ug pagsalig sa pagkamaayo sa pagserbisyo sa katawhang Pilipino. Sa mga tuig ug higpit ka pagbansay sa militar, disiplina sa akademiko o pagpauswag sa pagpangulo, napamatunan niya ang iyang kaugalingon nga tako sa pag-apil sa mga ranggo sa mga opisyal sa militar sa nasod. Ang mahinungdanong milestone nagdala o garbo o dungog dili lang sa iyang pamilya o mga minahal sa kinabuhi kundili sa tibuok munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental. Ang maong kalapusan nagsilbing inspirasyon sa mga batanon nga nagpakita nga ang kakugi, disiplina, determinasyon, mahimong musangpot sa dakong mga kalampusan. Sa pagsugod niya sa iyang panaw isip usaka opisyal sa Philippine Airports, ang lokal na government unit sa San Isidro, Davao Oriental, nagpadayag sa ilang pagdayig o hingpit nga suporta sa iyang panaat sa pagpanalipod sa pagservisyo sa nasod, uban ang integridad, kaisog o dungog. Mga katropa, pakusgi pa ang imong immune system, pag Santon Plus Gold. Aron dili kadaling magkasakit, pag Santon Plus Gold. Nanukad sa XFM Mati City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
4: Dugang detalye sa itong regional ng mga balita, katropa, duha kabatanong nalambigit sa drug race sa Tagum. Dakpan sa mga ang mga motor, 9 pound. Sa detalye sa report, undawaton si katropang Darwin Dolatre. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
6: Dakpan ang duha ka mga batanong nalambigit sa illegal nga drug race sa bypass road, Barangay La Filipina, ning siyudad sa Tagum. Alas 7:50 ang takna sa gabi, Mayo 17, 2026. Nailhan ang mga didakpan nga si alias J, 19 anyos, residente sa Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte, o alias Aljor, 24 anyos, lumulopyo sa Barangay Lagdik, Laak, Davao de Oro. Sumala sa report, nadakpan ang mga nasampit sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Atol sa ilang pagpatrulya, diin gimaneo ni alias J ang Honda RS nga motor, samtang ang Honda XRM gimaneo ni alias Aljor. Kainom duman sa niaging semana, daghan ang mga residente dool sa dapit nga nagreklamo tungod sa alingugmog nga naghatod sa illegal nga lumba sa motor og naghatod pa kini og peligro sa ubang lumalabay. Giisyuhan og temporary operator's permit o TOP ang duha ka mga driver, samtang ang ilang motor giimpound o giendorso ngadto sa Land Transportation Office o LTO Tagum City, alang sa tukmang pag-impound og disposisyon. Kalabot sa maong insidente, hugot nga nampahimangno ang Tagum City Police Station ngadto sa publiko nga sundon ang balaod trapiko og likayan ang pagpahigayon og drug race aron malikay sa resgrasya og legal nga samputanan. Aron maligon ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo mail announcer matag dulog, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
4: Samtang sa dugang pang regional nga mga balita, katropa, Mayor sa Kiyamba, wala nang bando matod pa sa mga BHW nga maglusad og survey kalabot sa kuryente sa mga barangay. Sa detalye sa report, atong dawaton si Katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM Report.
7: Gihingusgan ni Kiyamba Mayor George F. Falging nga wala siya bisan unsang kamanduan sa giingong mga miyembro sa Barangay Health Workers kon BHW sa mga barangay nga sakop sa iyang lungsod. Kalabutan siya matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma og survey mahitungod sa kuryente. Sa pakiginabi sa XFM Jansan kang Mayor Falgi, giasoy ni ining dili nila kinahanglang mugamit og mga tao sa Kiyamba alang sa susamang kalihukan. Ang maong pamahayag sa mayor, ang alayon sa mga nagkatag ng mga aligasyon og personal nga kasinatian sa pipila ka mga residente sa probinsya sa Sarangani. Kalabutan siya matod pa pagpa-fill up o kung pagpapirma kanila sa usa ka survey form diin na buot nilang kuhaon ang pangalan, account number, control number, customer ID number, billing address, kasamtangang kahimtang sa tag-iya sa account kung patay ba kini o kung buhi pa, lakip na ang ngalan o address sa kasamtangang nagpuyo sa panimalay. Kainom duman nga hugot gipasidan-an sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Incorporated o kung Socoteco 2 ang tanang miyembro konsumidor niini nga magbinantayon batok sa mga individual nga nagpakaron ingnon nga empleyado sa kooperatiba aron nga mangolekta og mga personal nga impormasyon. Sumala sa advisory sa Socoteco 2, wala sila'y gisugo o kung gihatagan og otoridad nga bisan kinsa nga magbalay-balay sa mga barangay aron nga manguha og account og meter numbers o kaha magpasiugda og mga peke nga survey. Mga katropa, protektahi ang imong katungod sa pagpili sama sa pagprotekta sa imong katungod nga magpili og saktong kape alang sa imong panglawas. Pilia ang kape nga healthy, Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
4: Samtang tabok-tabokan na to ang Bukidnon, mga katropa, wing van truck na puno sa Nara Lumber nga ibiyahe unta paingon sa Nueva Ecija. Ang na-compisca kini sa CIDG Misamis Oriental. Sa report nindi itong lumaton si katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan sa report.
3: XFM Report.
8: Na-compisca sa CIDG Misamis Oriental sa pagpangulo ni Provincial Chief Police Major John Paul R. Abangan ang wing van truck nga puno sa Nara Lumber nga ibiyahe unta paingon sa probinsya sa Nueva Ecija. Ang operasyon gilusad sa may Purok Size Barangay Agay-Ayan na Hingoog City, Misamis Oriental na nitong Sabado sa gabi, Mayo 16, 2026. Gila ang suspetsado nga si alias Rodrigo, 73 anyos, Minyo, Tagapurok, Talisay, Barangay Kagat, Libagon, Southern Leyte. Sumala sa Sindro, Hingoog City nga maabot sa 208 na kanara Lumber aga na kumpiska nga nagkantidad og 1,060,300 pesos. Ang maong dinakpan, gikustodiya na sa Hingoog City Police Station samtang pasakaan og kaso paglapas sa Presidential Decree 705 kung illegal logging sa Piskal Office sa Hingoog City. Mga katropa, sa pusap-usap nga panahon, kinahanglan na to mga tropa aga ligon nga immune system. Sa panahon karon dapat i-boost ang atong immune system pinaagis pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa regional ng mga balita, katropa, duha ka motor nagbangga. Dito na sa may lungsod sa Kitaw-Tao, isa ang patay, isa ang awol. Italy's report at undabaton si katropang Michael Ricabo. Katropang Michael.
3: XFM Report.
9: Di katahong usa ka namatay samtang usaw-usab ang naangol sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo nga natigayon sa may Sayre Highway, Sitio Kabalansian, Barangay Sinuda, Kitaw-Tao, Bukidnon ni atong Mayos 17, 2026. Pasado alas 11 sa buntag, ang namatay nga biktima na ilang si alias Yodoro, 54 anyos, nagmaneho sa Kawasaki Badja nga motorsiklo og residente sa Sitio Kabalansian, Barangay Sinuda, samtang ang naangol na ilang si alias Jimwell, 26 anyos, nagmaneho sa Yamaha X-Max nga motorsiklo o residente sa Davao City. Sa investigasyon, nasayra nga ang duha ka motorsiklo nagsubay sa susamang direksyon. Gikan sa Quezon, Bukidnon, paingon sa barangay Sinuda, Kitautau. Din ang badya naguna o nagsunod nini ang Yamaha X-Max. Pag-abot sa dapit nga nahitabuan, hinay sumala pa ang padaga ni alias Yodoro sa iyang motorsiklo samtang ni maniobra kini sa wala nga bahin sa kalsada. Aksidente kining nabanggaan sa nagsunod nga motorsiklo. Gumikan nini nakaangkon og mga samad sa ilang kalawasan ang duha ka driver og daling gidala sa German Doctors Hospital sa Buda, Marilog District, Davao City alang sa medical nga intervensyon. Apan ang driver sa badya gideklarang dead on arrival sa nihilay nga doktor samtang ang driver sa Yamaha girepair sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City alang sa dugang medical nga pagtambal. Dugang pa nga ang duha ka mga motorsiklo gidala na sa Police Community Precinct sa Kitautau Municipal Police Station sa Barangay Loriga, Kitautau. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, XFM News.
4: Mga kato mga katropang naglangkob sa to ang regional niya mga balita. Para karong adlaw sa adlaw nga Martes, bitsa di sunibining bulat sa Mayo, the smell 26. Good morning, Sir Al, og si Tanang Naminaw. God bless, abot nako Manila gahapon. Si katropang Ma'am Adin. Atuan na dahil sa Manila eh. Nag-bakasyon siguro ni mga katropa. O di baka na ay business trip. Wala sa mga nakapaminaw diyan, naka-view sa ito ang live. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagiguban. Sukad pa kaganiya. Hangtod ni ining mga takna. Wala tayo kong oras na mapanay pa sa unan. Mausunod na ang Secret of Health. Siyempre, pagkasundan ni mga katropa sa Express Balita sa Buntan. Sa Bullseye Centro. Man pa ang mga programa labi na sa kahaponon ang ngayon na itong paminawan din nilang sa XFM Agusan. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines sa itong kabaran sa kontrol si katropang Harvey Herames. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini nilang si katropang Vicente Sigapon Magayon. Ang pingta mga katropa ni Nidlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
10: XFM. Zantown Plus Gold user, atong paminawon.
11: Nakukay ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
10: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zantown Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
19: Santan Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
19: Santan Plus Herbal Soap.
18: Gamit na.
19: Santan Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
21: Si Michelle Dainey, taga-Sipu, saka Sales Lady. Nakasulay ko 1 week delisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
22: Santong Gold Coffee Mix.
23: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever, puno siya nga kape.
24: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
23: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santong Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko, kung ni

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Man kung paano po natin mapapangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang atin pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kababayan po natin na gusto pong makahilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. At syempre sa atin pong programa ay atin pong mga kasama ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na atin pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kaya nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre, at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ang ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc, ano? O, para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. O, meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no? Pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan, at meron po yan silang mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Atin pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod, at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan, no? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako, mga kababayan, marahil ay nagkakaroon na po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, ano, na adrenal insufficiency sa pong problema, ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maagapan, paano ba makakakop up ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Ha? Kasi may hormonal system tayo, yung glandular system. tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatawag

0: tagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney.
1: Yes,
0: so on top of that kidney, mayroon din yung mga adrenal gland, mm-hmm, na kung saan itong gland na to ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Mm-hmm. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Mm-hmm. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema. Yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm-hmm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, mm-hmm, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm-hmm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. Eh nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance yan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una sa lahat, yung primary. Na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Mm-hmm. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
1: Halos di na maangat.
0: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
1: Parang so, messenger siya.
0: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yun yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, lalo kang lalamigin.
1: Oh.
0: So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Mm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. Mm-hmm. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag yung to, pero sinimplified nila. Lang natin. Ano? Mm-hmm. Oo, ganun yun mga kaibigan.
1: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Mm-hmm. Ano? Bibihira lang, pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, then hindi rin basta-basta, mga mm-hmm. kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about this kinds of disease para po malalaman natin ano kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
0: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Mm-hmm. Alam naman natin pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin yung ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Mm. Pero may mga ilan ding causes, katulad na liwa, nagkaroon ka ng fungal infections, mm-hmm. o nagkaroon ka ng tuberculosis, o kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. Mm-hmm. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. Mm-hmm. The body is in stress during that time. Oh. Kaya nga masyado nang persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, mm-hmm. o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes ano, na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral mm-hmm. o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina, kahit anong tingin ng doktor, normal naman yung katawan nila. Mm-hmm. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. Oh. So, later on, nakikita na mababa yung kanila electrolytes, then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
1: Kaya bibigyan ng imbalances ano, doon sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Mm-hmm. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parang hindi mawala-wala, Dok, ano, ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano, so mas maganda yung magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman, ano. So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
0: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic. Ano? Mm-hmm. Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit, yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila. Kasi yung adrenal, nasa taas ng kidney.
1: Kidney,
0: So, naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So maraming mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat. Mm-hmm. Yung something na hindi ka naman
1: unusual talaga.
0: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
1: Ayun. Ay, sa mga kababayan po natin ha, kung sinususpetsahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga symptoms, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroon kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
0: Okay, ready? Dito partner, ang pinaka-simple lang naman yung pinagawin para maiwasan ito.
1: Mm-hmm.
0: Nutritional ang approach.
1: Yun.
0: Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyo inumin at kainin ang dapat nyo kainin masustansya.
1: Na yun. No? O isa yan sa mga kaibigan, no? Na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no? Sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no?
0: Uh-huh.
1: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
0: Saka isang partner, yung yung ginagawang araw ang gabi.
1: Ayun, ako.
0: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
1: Ayan, ako.
0: Can also damage our nerve.
1: Mm.
0: Kaya nga, yung di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, puwinersa na nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
1: Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
0: specific purpose.
1: Emergency purposes.
0: Yes,
1: gano'n. So, yung mga kinakailangan lang talaga na panahon. Pero pagka kumbaga yung inaabuso, sabi pa, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ng matinding komplikasyon at mga damages, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro wala naman tao na hindi na-stress, Dok, Okay na kailangan, alam natin kung paano
0: hindi,
1: po.
0: Hindi ka normal pag wala kang stress.
1: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
0: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada. Kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress Hindi normal. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, doon mo masusukat yung vitality mo.
1: So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nagkikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
0: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
1: Oo,
0: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinanay. Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Oo,
0: diba?
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Laging ang katawan mo, under stress. Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy. Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun na ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Ano man, pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
1: Tama
0: may mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
1: Okay, ha? So mga kabayan po, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin ano, yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito, mga kaibigan, no? Ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lang-lang na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, ay maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, ano, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, maka-cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan. No? So, wag magpapawala no? ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan. Ha? Yung po yung ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sanfum Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sanfum Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Sanfum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibilis sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Sanfum Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Sanfum Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Sanfum Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Sanfum Plus Gold.
3: Mabibili, sublit na malapit butika sa inyong lugar.
6: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapagod ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Ako si Carla. Hirap akong pumigat. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na.
8: Grabe, effective talaga.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lands Pharmacy.
11: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Vision X kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba dok, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high. Katulad ng lutein, zeaxanthin, napakataas ng affinity sa mata natin. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So kaya yung nilagay natin doon sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially doon sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. Sa mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. Ay uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo na lang idagdag ang 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. Ha? So mga kabayan natin na gusto mong maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan, kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. No? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon muli mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, bansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
13: X FM.
14: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
17: La la la la la la la la la la la la la la.
18: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
19: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
18: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
19: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
18: Unsa din ang Crap Gold Buy?
19: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
18: Maudi na ang Crap Gold, bay?
19: Oh, bay.
18: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
20: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
21: X FM. Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, tung oras, 6 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balita sa lokal, mag-uuma patay human gitigbas o gibunalan sa duha ka suspect sa Esperanza.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa regional, driver sa single motor patay human mi bangga sa duha ka pedicab dito sa Butuan City.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa National, Senado nag-convene na isip impeachment court alang sa kaso ni VP Sara Duterte.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa International, tanang utok sa October 7 attack sa Israel, hapit na matod pa masugpo sigun ni Prime Minister Netanyahu.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, OKC star guard Shai Gilgeous-Alexander nakuha ang ikaduhang magkasunod nga NBA MVP award.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa showbiz, Aura Briguela o Briguela gibatikos ang walay respeto sa usa o ang kawalay respeto sa usa ka netizen bato kaniya.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: ang maong suspek o gihikay na ang kasong robbery with violence against person batok kaniya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, ex-FM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, nangawat og electrical war sa poste sa kuryente sa Tagum City, arestado. Ang detalye sa report ni katropang Larsa Nyol.
1: XFM Report.
3: Matrihas ang tulog ka mga lalaki. Human kini nasakpan ng awat og electric wires gikan sa poste sa kuryente at ubangan sa Toyota Tagum, Barangay Kanukutan, Tagum City. Alas 4:39 ang takna sa kadlawon sa milabing adlaw. Gila mga naresto nga sila si alias Ron, 33 anyos, lineman, alias Boy, electrician, pariyong residente sa Komunal Buhangin, Davao City. Og alias Lodge, 31 anyos, electrician, residente sa Barangay New Visayas, Panabo City. Sumala sa imbestigasyon sa Tagum City Police Station, naktuhan ang mga suspetsado. Sa ding gibuhat ang krimen, rason nga giaresto kini sa mga personay sa Mobile Patrol 5 sa Tagum City Police Station. Mibarog usab isip complainant ang mga personay sa LGU Tagum aron pormal nga mapasakag kaso ang mga dinakpan. Sa pagkakaroon, gigusto diya mga suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang kasong pagpangawat batok sa mga dinakpan. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw permanent ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsa Nyol, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Santa Cruz Municipal Council nag-aproba og resolusyon sa pagsuporta kang Senador Bato de la Rosa. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Giaprubahan pinaagi sa unanimous votes sa Municipal Council sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa ka resolusyon nga nagpadayag og suporta kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Subay sa giaprubahang resolution number 141-26, nakalatid niini ang solidarity og suporta kang Senador Bato isip usa kini kagarbong anak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Gilausab sa konseho ang dugay ng serbisyo og kontribusyon ni Senator Bato de la Rosa isip usa ka lider nga nagserbisyo sa nasod ug sa katawhan. Gipalikon sab sa resolusyon ang pagsuporta alang sa konstitusyonal nga katungod sa senador, judicial independence niini ug sa panawagan alang sa due process of law nunot sa giatubang niini nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Ang maong resolusyon giduso ni Santa Cruz Municipal Councilor Julius Rizada ug isponsoran sa tanang miyembro sa sangguniang bayan sa pagpanguna ni Municipal Mayor Nelson Tata Sala ug Vice Mayor Charlotte Fernandez Gallego. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, armadong lalaking nisulong og nangharas sa sospek na pusilan patay. Nanukad sa XFM Bukidnon, doon ay detalyes report si katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Pusilan patay ang usa ka lalaki humana ilog sa sospek ang bitbit ni ining armas. Dihang nisulong og nangharas kinipasado alas 8 sa buntag, Mayo 17, 2026 sa Maiprok 1, Barangay Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Naila ang biktima nga si alias Gino, 48 anyos, samtang ang suspect niya ilang si alias Anton, 38 anyos, residente sa Prok 1, Sinuda, Kitautau, Bukidnon. Sa pagkadawat sa impormasyon sa mga personahe sa Kitautau PNP, gipakatap gilayon ng Police Community Precinct kon PCP nga nahimutang sa Barangay Lorega, Kitautau og RPSB Kitautau Cluster sa lugar na itabuan aron sa paghimo og imbestigasyon. Sa imbestigasyon na sairan, ang biktima nga armado og kalibre .45 nga pistola uban sa wala mailhing mga kaubanan ni sulong sa gipuy-an sa suspect. Giingong gikomprunta o giharas sa biktima ang suspect tungod sa pagpahibalo sa kapulisan kalabot sa presensya sa mga wanted persons sa Barangay Sinuda, Kitautau. Apan nailog sa suspect ang armas sa biktima o giposil kini sa makadaghang higayon. Nakaangkunog daghang sa malpinusiran sa lawas ang biktima. Kinsa daling gidala sa Quezon Infirmary Hospital sa Quezon, Bukidnon. Apan wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi. Human sa nahitabo ni sibat ang suspect dala-dala ang armas sa biktima. Sa pakighinabi sa XFM News Team ka Police Major Jose Rigner Civiliano, hepe sa Kitautau PNP, nga nitahan ang suspect mga alas 6 sa gabi sa susamang adlaw. Sa karon ang sospitsado nagtingkagul na sa detention cell sa Kitautau Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: pikas bahin mga katropa, 79 anyos nga lolo nga tolo kaadlaw nang missing napalgang patay sa Atugan River. Ang detalyes report ni katropa ang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
6: Napalgang wala na'y kinabuhi ang usa ka senior citizen nitong nakalabay nga Domingo, Mayo 17, 2026, sa Atugan River sa lungsod sa Impasugong, Bukidon. Ang biktima gilang si Rodrigo Onsay, 79 anyos, ug molupyo sa barangay La Fortuna, Impasugong, Bukidon. Subay niini gikataong katapusan nakita ang biktima mga alas 6 sa gabi nitong Mayo 14, una nang na-report sa buhatan sa kapulisan nga missing ang mong lolo human kini nahulog sa pangpang sa Atugan River. Gilayong nagpahigayon og search and rescue operation ang mga personahe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Council, Impasugong PNP, ug mga concerned citizens. Pagka Mayo 17, napalgan ang patayng lawas sa biktima sa May Atugan River. Mga katropa, likay nga matubuan og bukol ang imong lawas, inom adlaw og Santhol Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga dunay taas nga anti-tumor ug antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan o bukol ang kalawasan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikas bahin mga katropa, laing tulo ka station commander sa GSCPO gibalhin sa PRO 12. Detalyes report ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
7: Nagmalampuson ang gilusad nga turnover of office ceremony sa General Santos City Police Office alang sa mga bagong station commanders sa Police Station 5, Contambler Police Station, Police Station 8, Continagakan Police Station, o Police Station 10, Concalumpang Police Station. Si Police Major Jason Ortega na kanhing labaw sa Special Operations Section sa Regional Operation Division sa PRO 12, amaoy mo po uli kay Police Major Limuel Benrijo, isip bagong station commander sa Tambler Police Station. Huli panusab ni Police Major Mark Christian Vainosa nga kanhing labaw sa Training Program Section sa Regional Education and Training Division sa PRO 12, si Police Major Robert Flores, isip bagong station commander sa Tinagakan Police Station. Samtang gibutang aron pangunahan ang Kalumpang Police Station sa kanhing labaw sa Strategy Management Section sa Regional Plans and Strategy Management Division sa PRO 12, si Police Major Rosel Continedo ug ilisan si Police Major Miguel Angelo Quinilla. Ang mga nasampit ka outgoing station commanders ang ibutang sa PRO 12 kon Police Regional Office 12. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Nico Medes Olivar Jr., City Director sa GSCPO, nilapas na og tulo ka tuig ang serbisyo nilang Benrijo, Flores ug Quinilla isip station commanders. Hinungdan kinahanglan nga hulipan subay sa balaod sa PNP. Malaumunusab siya sa maayong performance kay pakita sa mga bagong station commanders aron maresolba ang krimen sa dakbayan.
8: Utrabaho sila kay para makaingontang challenge nila ilang bagong assignment career.
7: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Nico Medes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office. Mga katropa, ginagmayman o dako nga sakit ang ginabati, dapat dili pasagdan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule, aron kanunay makabati og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa national.
1: Balitang national. Balitang national.
2: Formal nga gilusad sa Senado ang paglingkod ni ini isip usa ka impeachment court kagahapon na alang sa trial sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang ikaduhang higayon nga gi-impeach ang Vice Presidente sulod lang sa duha ka tuig. Paspas ang nahimong dagan sa proseso karon ubos sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nag-convene ang korte wala pay usa ka semana human giduso sa Kamara de Representantes ang mga artikulo sa impeachment ni adtong Mayo 13. Lahi kini sa naitabo ni adtong tuig 2025 ubos sa pamunuan ni kanhi Senate President Ches Escudero. Diin mikuha pa og pipila ka bulan una formal nga nag-convene ang impeachment court tungod sa taas nga debate sa kahulugan sa pulong 4-5 diha sa konstitusyon tungod niining maong kalambuan si Vice Presidente Duterte ang labing unang opisyal sa kasaysayan. nga sa gobyerno sa Pilipinas nga gi-impeach sa ikaduhang higayon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa Balita sa International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
2: Tanang utok sa October 7 attack sa Israel, hapit na matod pa masugpo sigon kana ni Prime Minister Netanyahu. Ang Italia's report ni katropang Kiano J. Sibial.
1: XFM report.
9: Ipahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapit na makompleto sa nasud ang ilang tinguha nga mapatay ang tanang individual nga nagpaluyo sa madugong pag-atake sa armadong grupong Hamas ni atong October 7, 2023. Kini nga pamahayag giluwatan sa Prime Minister human opisyal nga gipahibalo sa militar sa Israel nga napatay pinaagi sa usa ka airstrike dito sa Gaza si Ezzedin Al-Haddad, usa sa mga labing taas nga commander sa Hamas. Sumala ka Netanyahu, tinguha og gisaad niya sa iyang katawhan nga papanubagon og pamatyon ang tanang utok sa maong pagtake og hostage taking nga nikalas og kapin sa 1200 ka kinabuhi sa Israel. Gipasigarbo usab sa leader nga kontrolado na karon sa puwersa sa Israel ang 60% sa kinatibuk ang dapit sa Gaza og padayon silang muhimo og lakang aron mo siguro nga dili na subling mamahimong hulga ang maong lugar sa ilang nasud. Bisan pa man ini, nagpabilin ang dakong kaguol sa pikas bahin tungod sa grabing danyos sa gubat. Base sa pinakabag-ong datos gikan sa Health Ministry sa Gaza, mikabat sa kapin 72,700 katawo ang namatay tungod sa walay hunong nga opensiba sa Israel. Sukad ni adtong Oktubre 2023, diin kadaghanan sa mga biktima giingong mga inosenteng sibilyan. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, agtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C, usa ka alkaline nga vitamin C, nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Kiano J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Sublinggi pamatud-an sa superstar guard sa Oklahoma City Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander kun SGA sa iyang kahanas. Humaniya nakuha pag-usab ang labing dako nga dungog isip NBA Most Valuable Player kun MVP alang sa kasamtangang season. Ang opisyal nga pagpahibalo gihimo sa NBA sa wala pa magsugod ang Game 7 sa Eastern Conference Finals tali sa Cleveland Cavaliers og Detroit Pistons. Kini ang ikaduhang magkasunod nga higayon nga nadawat sa 27 anyos nga basketbolista ang maong prestihiyosong tropeyo human usab niya or human usab niya kini nakuha sa miaging tuig. Nakahimo si SJA og talagsaong mga numero karong season na di nag-average siya og 31.1 points matag dula, 6.6 ka mga rebounds, 4.3 ka mga assists og 1.4 ka steals. Tungod sa iyang back-to-back MVP title, si Gilgeous-Alexander nahimo ng ika-14 nga magdudula sa history sa tibuok NBA nga nakakuha sa maong sunod-sunod nga dungog. Gipildi sa Thunder Star ang grabing competition batok sa dominanteng sentro sa Denver Nuggets nga si Nikola Jokic nga nalandig sa ikaduhang pwesto o ang batanong pambato sa San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama nga nalakip usab sa mga nag-unang contenders.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Aura Briguela, gibatikos ang kawalay respeto sa usa ka netizen. Bato kaniya ang showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
1: XFM Report.
2: Sa Pikas Bahin, mga katropa, na wala na pugngan sa social media personality o aktor nga si Aura Briguela ang pagpabuhagay sa iyang kasuko o pagbatikos batok sa usa ka netizen tungod sa bastos o dili mayong komento nga giluwatan niini sa iyang social media account. Sa iyang opisyal nga account, nagpost si Aura og usa ka screenshot sa bastos nga komento sa mga netizen ubos sa iyang hulagway. Din makita ang aktor nga nalingaw sa pagkaligo sa dagat samtang nagsulob og bikini. kini. Sa labing ang labing nakapakurat o nakapasubo sa aktor mao ang iyang nadiskobrihan nga ang maong netizen o sa DI ka profesor sa usa ka universidad. Dugang pasabatan ng aktor, isip usa ka magtutudlo og profesor, dako unta ang responsibilidad ni ini sa katilingban o dili makatabang ang pagluwat sa mga transphobic o mapihigong mga pulong patok sa mga miyembro sa LGBTQ+ community.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Right. So, anak gina mga katropa, mo na giingon nga bisa pag unsa imong profesyon, no, kung makakita ka og dili gusto or dili or wala na angayan sa imong panan-aw mga katropa, makasaway gyud. Na? Labi pa og naaga sa public mga katropa. Pero mo na giingon nga ang unta ang makita sa mata mga katropa, dapat magpabilin na sa unahuna. No, dili na kaingon mga katropa nga ato pa nang iyon si tawagan ni. Mahalag din na magbugno sa unahuna ang ato ang mga nakita sa tong mga mata. No, ang lisod na mga katropa kung ato nang ipahayag o ato nang ipost o ato nang itabi mga katropa diha nagigubot. No, kita nga mga katropa, kita nga manghinaway ingnon po takinsa mangkang mura po kag perpekto. So diha na dayon. So muna diha nang laay mga katropa. Alright, so mga katropa, so buto itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, hangtod na mga katropas gawas sa nasod. Ay kalimot na karoon adlaw nga Martes sa Pizza 19 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning sa mga naglantaw karoon sa tuang Facebook Live mga katropa. Kung gusto man ang inyuhang morning diha, kanina bugnaw kayong panahon mga katropa. So ayaw gyud kalimot na sa pag-inom kanunay og tubig labi na karon mga katropa nga pertig yung initas panahon. Di gyud babaka. No mo na nga. Ning kamo tadi mga katropa og yarok og tubig mga katropa kay sa panahon karon. Lisod kaayo nga kita masakit mga katropa. Siyempre mga katropa, good morning once again sa mga nagantabay karon sa itong Facebook Live kang Beverly Pataho Marajaw na morning Ma'am CJ. Shout out sa tanang taga Habonga, galantaw sa inyong live, ingat ang tanan and God bless us all. Good morning usap kang katropa ang Jeneline Arceo Amaro. Siyempre, good morning sa tuang mga sukitig paminaw diya sa may syudad sa Bayugan City, mga katropa. Di man tamo maisa-isa, oy, pero salamat kayo. So, labi pa diha mga katropa sa may Ito Das One sa townsite, mga katropa. No, diya sa may may gatasan. Salamat kayo sa pagpalanog-lanog sa Express Balita. No, sa Niyog Family, good morning ninyo diha mga katropa. Kapabinaw na ba na sa Uncle Junig San Desilia diya? Yaw-yaw nang di-shoutout. Alright, and then good morning usab kang Sir Ramil Rizaba kang Sir Rosalio Dumapi, good morning kang Sir Winnie Acampado, good morning Sir Sammy Morilla, good morning. No, di nakainis si Sir Sammy gaanhidri mga sa station mga katropa kay dito na siya mapalit og product sa RDE Pharmacy Dias May Talakugon. No, kay available diha mga katropa ato ang mga produkto sa Yes to Health. Good morning kang Benji Mahilom, good morning Ma'am CJ from Barubo. Gloria Basadre Iglesia, good morning gikan sa Prosperidad. Vention Pataho, maayong buntag Ma'am CJ og sa tanan na labida diri sa Barangay Dasaagan, San Franz, naminaw sa mga balita. Jeremias Moralde, kagawad mayong buntag diha. Nora Faye Mansa, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning ni mo diha ma'am, uban sa imuhang kapikas. Watching from Manila, bakasyon ko sa akong anak. Sana all jud kaayo. Napabay ko andi, ma'am, kanang uno, usom na sa una ng kaning sitawag na biskuit bitaw nga napas lata. Sige kag Manila ba? No, wala naman gainana aron oy, pero lami ba ito mga katropa? Matuwi na ito nga mga biskuit, baga ito bitaw ang ukbon sa lata? Wala naman aron oy. Mangita taanas ko an, nagaisa no. Ambing-ambing ma'am ading granaderos sa Dapar og enjoy sa imong vacation des Manila. Mar datuin matignaw good morning Randy Artiaga Santisas good morning. Gloria Malala Apilo good morning. Naminaw des may Bayugan City. Katropang Lina si Pataho good morning. Romel Makilan good morning. Benji Mahilo ma okay na ni. Mario Roger Domanico good morning ma'am CJ ang idol ng bayan. Sana all.
10: Ayaw!
2: Salamat kay Tropang Mario. Hermosillo Caldosa, good morning. O kang katropang Dai Chavez. Mayong blessed morning, Ma'am CJ. Og happy blessed day po sa tanan nga tigpaminaw sa Express Balitas Buntag. O God bless from Alegria. Salamat. John Pangan, good morning. Katropang Aning Liliba. Good morning, Ma'am CJ. Shout out na ko ang tanang taga-barangay Hubang. And good morning. Mga katropa, wala naman ko igong oras. Nga mo padayon pa sa unahan. Good morning niya kang Gilbert Istal. Kang Bulad Manlangit niya sa may Borbon. Good morning. O sa mga naminaw niya sa may San Rafael Prosperidad. Good morning ninyo niya mga katropa. Musunod ang programang Bullseye. Yung makauban niya sa katropang Grace Ravasquez o katropang Junji Lebrias. Salamat sa to ang mga hookup station sa Metro FM. Rosario, pinaagi na mga katropa ni Papa Franz og Mami Roselle. Yeah, sa Metro FM San Francisco, pinagi na ni Jerly Kemhot. Metro FM Bayugan City, pinagi na ni JJ Ella. Sangalan si Kanatibukang Puwersa sa XFM News, Agusan del Sur. Sa pagpanguna sa mo station manager, katropang Ray Suravasquez. Sa mo ang news desk, katropang Lemuel Ukay. Og syempre, sa itong mga anchors og reporters, gagang salamat, Junji Lebrias, Ray Alinton, og katropang Ali Vicente. Sa ako ang sparring partner karon sa technical department, ato ang technical head, katropang Melanie Duran. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kininyong katropa, CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
11: Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Tilapia! Tilapia mo diha!
2: Uy, miss!
1: Kuya, tilapia?
2: Tilapia?
1: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
3: Kuya, daddy!
1: Halika, tilapan mo ni mo ya!
2: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
1: Bastos juga!

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Push, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
6: X. X. F. M.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay
2: mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 4 pa oras, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa Bullseye, Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye, Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
0: Veritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, maayong gabuntag daw sab kanatong tanan mga tigpaminaw. Welcome na sab sa tuag tulumanon ang programang
4: Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning.
1: All right, kumusta? Kumusta mga katrupa? Adlaw na sa mga katrupang Martes. Okay, pizza 19 na. Ito nga bulan sa Mayo 2026 mga katrupa. Pila na labod ka, Adlaw?
2: Oh, magsugod na ang bakbakan sa tuwang palaro, no?
1: Hapit na.
2: Hapit na, eh.
1: Sunod na lang mga Adlaw. By the way, mga katrupa, once again, welcome. Kami ang inyong mga katrupa. Ako si katrupang Ray Celestis Robasquez.
2: Katrupang John J. Librias.
1: Kutub talas 9 mga katrupa. Atong tulumanon natin kinis mayong kabubutoon sa Yesto Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiuna ay garantisadong lahutay. Mga katrupa, usan ini ang Visionix Plus Soap Gel Capsule. Visionix Plus Soap Gel Capsule, mga katrupa, maayo og intended gayod sa mata. Apan kanunay na ito gina-encourage sa katong dunay problema sa mata. Pag dili gani proven nga ang problema ninyo sa mata, mga katrupa, wala po makasayod kung mata bagyod ang
2: diferensya.
1: Mas maayo magpakonsulta tag doktor kay para kining Visionix Plus Soap Gel Capsule tukma gyud. Kung maingon ang doktor nga problema gyud nimo mata. Oh, kini ang maayo Visionix Plus Soap Gel Capsule. Pero og dunay lain nga hinungdan nganong imong mata nagluha-luha, nganong ang imong mata nagblurred na siya mga katrupa sa mapananglitan, taas imong sugar, kay gidiabetes lagi ka, normally ang i-treat gyud ana ang imong diabetes. Okay, diabetes di imong sakit na naghanap imong pananaw na nagtumar-tumar kag Visionix, wagi po'y silbi. No? Mauna nga, susiha yun kung matabag yun ang problema para epektibo o usahan na lang mga katrupa. No? Visionix Plus of Gel Capsule, mapalit kini sa mga butika o kahadiri sa itong sibian sa kakamudiri mga katrupa. Nahimutan kami sa second floor Sugano Building, Purukuan, Pisaan, San Francisco, Agusan, Adilisor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ato sa tulaman mga katrupa, hatod Chris, mayong nga kabubuton. Sa Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, ang Crop Gold Fertilizer nagatabang sa ato mga farmers. Mga mag-uuma nga gustong magpalambo, magpadaghan sa ani, mauna nga kung fertilizer gani mga katrupa ang inyong ipangita, mas maayo Crop Gold Fertilizer.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Ayan. Alright, dirita mga katropa. Ha, namahaw na muli ha. Masigula pa.
2: Oy, kanang pamahaw bang makahatag og healthy. Kaya ito ang panahon raba, di raba yun healthy niya ito.
1: Kailangan mag atong matagkaunon, healthy ta. Sa mas mga gulay.
2: Kana.
1: Na dunay vitamin C.
2: Mga lauoy ba? Kana.
1: Kana.
2: Kining panahon raba na ito ron, grabe raba nita kuan kayo.
1: Kinahanglan mag-amping-amping.
2: Amping ta, kay grabe kataas ang kuan, kanang temperature sa itong init.
1: No. So, by the way, mga katropa, live o glanog ninyong madungog sa itong mga sibyaan. Ang atong tulaman nun, mga katropa, sa mga frequency o sa dial sa inyong mga radio, bisag sa inyong mga cellphone din ha, sa mga sakyanan, mga katropa, pwede ninyong mapaminawan ang frequency nga 91.3 XFM San Frans, ang frequency usab nga 95.7 XFM Bayungan City.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Og atong mga partner stations sa Metro FM Agusan. Okay, live din na sa May Bayugan, Metro FM Bayugan.
2: Pinagi ni katrupang JJL Gomez, mayong buntag.
1: Usap din na sa May Metro FM Prosperidad.
2: Pinagi ni katrupang Karen Luzano o si Dong Rodel Tikson, mayong morning.
1: Diri San Frans mga katrupa sa Metro FM San Francisco.
2: Pinagi ni katrupang Janly Kiamhot.
1: Diri sa May Rosario, aba mga taga Rosario, good morning, live po tadi ha.
2: Pinagi ni katrupang Chel Montañez o si Papa Franz sa mayong buntag.
1: Good morning, usap din sa May Trinto, live kita mga katrupa sa Metro FM Trinto.
2: Pinagi ni katrupang o Attorney Risa Gutierrez. Good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning, satanan!
1: Kinsay mga nag-live din ha o naka-internet karon, pwede po din yung makita mga katrupa.
2: Nagpaminaw po karon no sa tuang audio.
1: Sa Facebook no?
2: Facebook.
1: Pwede ninyo makita sa tuang Facebook ang atong live XFM 91.3 San Francisco. That's our main page. Mas maayo kung mag paabot mong mensahe diha sa main page. Tulo ka page ang atong gigamit magadrupa. Pero ang main page na to morning XFM 91.3 San Francisco. Niya ang usa ka Facebook XFM San Francisco 91.3. Niya ang usa pa niya na magadrupa XFM 95.7 Bayugan City.
2: Siyempre, baga ka tropa, ayaw mo kalimot, pag-follow, pag-share, pag-likes, o pag-comment. Kaya itong taga-apagtagan nga mabasa ang inyong mga mensahe.
1: Ayan. Nahala, sige.
2: Good morning. Ay, katropang Yuan, kumusta ito ang signals mayugan?
1: Wala-wala kagahapon, be. Atong ablihon ang text ni katropang Yuan. O nag-text na ba siya?
2: Palyado ba sa internet mo ay makuha na eh?
1: Di agad ay nag-text ko siya. Ingon siya nga, okay na.
2: Uy,
1: signal katropa, di ba?
2: Thank you, katropang Yuan. Thank you kayo. Monitoring good na ito diha ang...
1: Report accomplished, ha? Salamat ka tropang Yuan. Morning niya sa Yuan Vegetarian Bayugan City.
2: Bayugan.
0: Bullseye.
1: Good morning. Dari sa atong linya sa by the way, katong mga higala na to din ha ang okay, nagpaminaw sa radio niya walay internet. Mga katropa, aron makapaabot ka mo sa inyong mga mensahe, pwede na mo mag-text mga katropa sa cellphone number 0919-793-1893.
0: Bullseye!
1: Kunya ang atong numero po, ang atong mga naka-online sa internet, katong na-mention na ito mga katropa ng mga Facebook pages, pwede mo dito magpabot sa inyong mensahe, no? So, sugda na ito, basa inyong mga mensahe diya sa Facebook. By the way, mayong buntag. Alright, naka-mensahe na sila si katropang Gloria Malala. Apilo. Good morning ni mo, katropang Gloria. Alright, thank you so much. Kanya ang uban.
2: Si Langlang Aces Colientas, mayong buntag diha sa may Buena Gracia, Talakugon.
1: Good morning, katropang Langlang.
2: Good morning diha.
1: Si katropang Marda Tuin Matigna, mayong buntag na mga katropa sa Barangay New Visayas.
2: Yes.
1: Grabe. Thank you so much sa mga taga Barangay New Visayas. At saka naman sa mga kaibigan natin na mga delegasyon galing sa iba't ibang mga lugar. Welcome po kayo sa Agusan del Sur, mga katropa. Sana naman na maganda ang iyong pananatili dito sa
2: amin.
1: Agusan del Sur, mga katropa.
2: Sa aming probinsya.
1: Okay, enjoy lang, no? Kahit pa man, mga katropa, init ang panahon. I think nung nakaraang araw is 40 degrees Celsius.
2: Medyo...
1: Sabi nila, butuan.
2: Butuan?
1: Bakit butuan? Butuan man siguro na.
2: Butuan.
1: Ingat ang mga tawag nila sa kwan. Kining somewhere in Luzon, no? Butuan.
2: Butuan.
1: Wama sila ka palo. Ato diri, ana-ana ng puntang butuan, no?
2: Butuan, no? Sa ilaha kay butuan.
1: Pero okay lang na sa ila kay wala may Malaysia na pagintag butuan.
2: Wala man, kay
1: pero kita makadungog ng butuan.
2: Murag lahi. Ka... Lain man.
1: Lahi man.
2: Mora sa kuan ka tropa sa summer part sa summer sa kanang Liti. Palo Liti kana ang sili sa ilaha bastos.
1: Bastos ang sili sa ato lang.
2: Sila, oo.
1: Kaunon pala tong sili.
2: Kay lalaki ang pinulungan kay ang mangga sa ilaha sa ato adri mangga gyud nga prutas.
1: Mangga.
2: Pero ang mangga sa ilaha pakapin.
1: Pakapin.
2: Oo, kay nakasabay maguguan ang diha sa una nag-travel ang Liti. Diha ko nakabalo nga, uy. Bastos dai sa iya ang sili kay
1: kan. Awa ba? Bastos sa sili.
2: Kay pagkaon na mo sa karinderiya, na yung kumam, na mo sili. Grabing pangatawa nila. Galing pangatawa nila.
1: Nangatawa sila?
2: Oo, mo niingon ang driver nga, sir, kanang ang sili dito, sir, kay Bastos.
1: Ay, naunsa. Naunsa na mahinoon na Bastos na yung sili nito.
2: Oo, sili.
1: Naunsa, may tawag din silang sili.
2: Ang kuan, nga nang mahanghang.
1: Manghang?
2: Oo, mahanghang.
1: Mamay, maanghang kayo?
2: Oo, wala ilahan dito.
1: Pero katong ingnon katropang Junji, mamay, maanghang kayong sili.
2: Maraming masoko.
1: Masamot katawa masoko, sila.
2: Matanin yung kangas, mingunin sila nga, sir, taga-asa.
1: Asa napit na
2: sa... Taga-asa ka, sir. taga-Karaga, nakasabot ay na sila.
3: Oo.
2: Oh. Mo di kay dili mo makakuan bastos mong guna sa mo ang kuan.
1: Hinahanap-hanap namin ang sa ang sili sa Karaga.
2: Oo.
1: Oh. Oh, may malaki, may maanghang, may masyadong maliit.
2: Ay. May kulikot.
1: At least katropang yun, Gi, alam natin, no?
2: Oo. Oh.
1: Hindi pala basta-basta tayo magsalita ng ganong sili-sili.
2: Oo, oh, basto sa ilan yan.
1: Ay, pag sinabing baril,
2: oh,
1: sa atin naman yung baril, sinisidlan ng
2: tubig.
1: Tubig.
2: Oh.
1: Sa ano, delikado tayo sa Luzon, no? Pag sinabing baril, baka madampo tayo niya. Ay, nako. Mauni, ang unique ang Pilipinas kay daghan ng mga
2: daghay mga lingwahe.
1: Lingwahe.
2: Oo, lain-lain ba? Lain-lain.
1: Dito sa gawa sa nasod, usahan lang sila in English lahi lang. Pero ang ila dito nakadiferensya sa gawa sa nasod ang accent. Oh, nay accent nga old accent.
2: Oo, nay mga kuan nila
1: Western accent.
2: Sa Masbate pud katropa nakadto mag Masbate. Ang ilahang pagod dito.
1: Ang pagod, usahan po na pagod.
2: Tubod.
1: Ah?
2: Tubod.
1: Tubod ang pagod?
2: Oo, ang ilahang pagod dito. Ang ilahang kuha dito, ang ilahang 50 centavos sa lapi.
1: Sa lapi?
2: Oo. Niya, shin ang 100.
1: Sa atin yung 50 centavos, butones lang
2: yan. Butones, oo. Niya, ang ilang juice dito, palamig.
1: Ah, ang juice?
2: Palamig.
1: Ama ba?
2: Ilang juice.
1: Yan ang problema natin, no? Ang daming meaning pala ng
2: iba-ibang lingwahe.
1: Mga salita natin, oh. Sige. Mga trupa, alas 7:20 sa itong orasan. Once again, good morning sa tanan-tanan nga nagatutok na. Mga katrupa, naghantag mga kainiton nga mga isgutanan, by the way. Kagahapon, mga katrupa, nakuanag yun kagahapon na convene ang Senado para sa impeachment case ni BP Sara.
2: BP Sara. So, sugda na yun na po, no?
1: Ingon si katropang GC ABCD. Ingon siya nga, Buenos Dias, watching here in Zamboanga City. Buenos Dias, kanimo GC ABCD.
2: Taga Zamboanga.
1: Unya, ang libang sa Tagalog, sa may libang sa Tagalog,
2: ang
1: nalibang sila, kanang nalingaw.
2: Naglaag.
1: Nalingaw.
2: Ano ba? O nalingaw?
1: Ama ba na? Nalingaw bang libang?
2: Naglaag. Maglibang-libang naman kayo dun. O naglaag ba? Murag maglaag. Mamasyal ba?
1: Mamasyal?
2: Oo.
1: Naglaag ba ang libang?
2: Oo.
1: Basta, ang alam ko lang mga katropa, babaho yan sa atin. Diba, katropang GC?
2: Oo, katropang GC. Maglibang-libang naman kayo doon.
1: Okay lang tayo pag nandun tayo sa Luzon, pero wag lang dito sa atin. Kasi pag isa, sinabi nating libang-libang delikado. Puris mga namahaw niya. Ay, nako. Akala ko politika lang tayo, ma-stress pati-pati yung salita natin. Sige. Mga katropa, balik rin tayo, ha? Medyo masagol na yung Tagalog natin, ha? Tagalog at saka Bisaya. Balik rin mga katropa, humanding panamdom. Doon na kita ay alas 7:21. Stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M
5: X-F-M
6: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
7: Di ko under the saya eh. Wala kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban. Isaw ko magunyang nga mamalansa. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
6: Under the saya ka ni. Ay, kaman di siya isubuon.
8: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Nga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako uli sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada. embahada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa. Salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
12: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
9: Seven Plus Herbal Soap.
13: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
9: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Stand on plus
2: coffee mix. Dirisita basay. Mag-itin na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
2: Ang kutukuto lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una hingapi jud wala pa naman na ilan lang sa 2 kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape lang di gamay inom kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na kaduha.
3: Sukat so, inom ni Manning sa 2 kape mix. Ito sa may ginabatin.
2: Mura ka ulian. Na ulian ba ya, sir?
3: Katong hapdo si mo.
2: Oo, oh, na ulian.
3: So, kinipalit gini mo.
2: Ipalit na
3: ko. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 kape mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Ni arang-arang lagi yung kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Nakayon ko, no? Kaya ko nakayon mang ko. Kape na ka, itambalan pa
4: ka, oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye!
1: Okay, mga katrupa ala City Media. Right, dari sa itong orasan. Of course, kini nga bahin. At kini sa mayo nga kabubot ang usang. Okay, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa ka-food supplement nga iya sa Yes to Health Incorporated. Niinhangtod ganun mga katrupa, mauni ang ginagamit sa kadaghanan. Ginatumar mga katrupa, gumikan sa kamaayon ni ini nga maghatag og healthy body, healthy nga panglawas nga diin daghan usab ang mga kaigsoonan nato nga nagtestimonya sa mga balatian nila mga katrupa before and now kanhi og sa sitwasyon karon nga diin na alibyuhan ang ilang balatian atong ipaglaro nga ang Santon Plus Gold sa ka-herbal sakop kini sa food supplement o sa kapagkaon. Dili kini pareha sa tambal nga synthetic mga katrupa. Ang synthetic specific gina-prescribe sa doktor. Apan kining Santon Plus Gold mga katrupa usang ka-suplemento arang sa pag palig-on sa itong panglawas nga diin kung ang itong lawas mga katrupa mahinay-hinay pag hatag o healthy nga lawas, kusog, normal ang atong mga balatian lang putput. No? General mga katrupa, ang iyang paghatag kahimsog si lawas, mauna daghan usab ang maagihan, ang mga kaayuhan din sa itong lawas. Mauna ang gamito na ito ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan man ni mga katrupa, pangutana mo des mga butika kay halos available ni nga produkto. Hangtod pod karong panahon na naa og kusog gihapon. Sa mangutana mo des mga pormasya mga katrupa kay gina amo man nga ginasusi. So nagpadayon og kusog ang o kusgan ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani istibok ka Pilipinas mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit ni sa mga mercury drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide, no? So, mailhan man na nimo mga katrupa ang indicator sana nga unsa ka maayo ang produkto, masulod na siya mga katrupa sa mga kining parmasya, labi pag mga dagko nga parmasya, no? Ingana na ang indicator, so timailhan nga ang unsa ka produkto maayo ganina, no? Even sa national nga mga parmasya, naag na siya mga katrupa, no? So anyway, di apo diri sa tong Sibian, pwede mo bisita diri ah.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Gikan ni katrupang GC Abside, matod pa niya daghang kawat sa Sampuanga City. Oh. Mao ba?
2: Ya, yeah, bibitaw ang mga kawat karong katrupang Rio eh.
1: Kuan na siya kanang pag mayingon tag kawat, kuan na siya kini ang concern. Maong kalisod.
2: Oo, tama yun. Kalisod. Niya,
1: siguro, ang tao
2: kalisod
1: siguro.
2: Kalisod or bisyo.
1: Bisyo.
2: Kana. Wala ika-afford, di mangawat na.
1: Mangawat. Nulis.
2: Nulis. Wala ika-sagaran yun.
1: Ang peace and order, of course, mumater maayo na.
2: Pahugtan yun.
1: Gara-gara. Kanang digong bito sa una. Gara-gara ka. Hindi, nag-kuan? Nagmalinaon?
2: Oo, sa liderato yun po na katropa. Kay ang Dabaw karon bisa gudili na Duterte ang presidente, pero kontrolado mang gihapon nila.
1: Na may mga
2: hitabo nga kawat, pero di yun talamak.
1: Na may will of the leaders maguna.
2: Oo, sab lagi.
1: Dili kay ang will sa leaders na tuwa sa kining kanunay sa issues politika. Mauna magkalitsilitsi yun tama.

0: Gimone, karoon, nahitabo sa ato.
1: Sige daw, Ming, na ay mga pictures, Ming, nga while mag-discuss, Ming, na diha, ah. Kagahapon, mga katrupa, nag-convene agyod ang membro sa Senado. So, gipangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Oh. Ang imong issue ato katrupang Junji, Lunes nga Lunes. Daghan na kitang atang kay lagi.
0: Oh, lagi kay bisag kita ato nagatang gyud ta tropa kay do na man lagi laing kudita na pod.
1: Do na impormasyon nga mag-ilis Lunes na pod. Posible nga mag-ilis og leadership. So daghan na kitang na even kita.
0: Oo, atanga na to pero nakita na to ka tropa nga ray mura og kuwang pas number siguro ang minority.
1: Oh, definitely.
0: Ano?
1: Kuwang sa numbers, no?
0: Samot na og wala mo panig ang duha sa katong nag-abstain primero.
1: Niya
0: isod yun nila ko anon.
1: Katong butuhan sa leadership, actually si Suberi, ang mga katrupa si Suberi o si
0: kining JB Ehercito.
1: JB Ehercito, silang duha ang
0: nag-abstain.
1: Mm-hmm. So neutral sila. So ang uban naagyon sila ay gipanigan.
0: Mm-hmm.
1: Pareha atong 13.
0: Oo, katong mga...
1: sa majority.
0: Majority.
1: Eh, 24 mga ka mga senador. Niya ang 9, mauto kang suto.
0: Suto.
1: Kagahapon ba ang katrupa, nahimo na kining 11 na sila.
0: Sa ato pa na tinuod yun itong...
1: Pero, katrupang Junji, sa dihang nga dunay hungihong nga mag-change of leadership, ato itong ginatanaw, kasi may pwede nila magkuha.
0: Oo, kay Lisod Mampod Gayo nga nakahunat naman ang Villar sa majority.
1: So, doon ay hungihong mag-change of leadership, kuno kay sulod kuno ni Alan Cayetano, nahimong gubot.
0: Gubot, oo.
1: Matod pa.
0: Mm-hmm.
1: Niya karon mga katrupa, matong lain-lain, labi pa o, what I mean lain-lain, ang mga komentaryo, lain-lain o nahimo nga opinion, reaction, labi pa sa ilang mga kaubanan. Ang mga media po sa national.
0: Yeah, kabalo na mga sa media po sa national.
1: Nagsigi po o pangutana kung naabag yung mahitabo nga kudita.
0: Kudita, okay. Mo may gitutukan nila karon katropa gari.
1: Now, karon. Now pa, karon pa. Now, ato mong ibalansi katrupang Junji, no? Mga katrupa, kung doon ay change of leadership, niya, noibi sila,
0: listen,
1: niya, 13 speakers, dapat mukuha sila katrupang Junji, o?
0: Lima. Ana, lima.
1: Kuan, kining upat.
0: Oo, upat, dahi.
1: Kay,
0: aron malabuan nila.
1: O, labuan na bisag isa.
0: Isa lang.
1: Kay, sa 24, dapat mulabaw ka na.
0: O, bisag isa lang mulabaw.
1: Okay
0: na.
1: Okay, so 13 man sa pikas. Niya sila 9.
0: 9. Niya nadugang agduha o na sila.
1: Kailang 13 kuhaon nila nagatrupang Junji ang ibutang na to maski kuan lang. Duha. May duha, 9, tulo.
0: So labaw na.
1: Bilang-bilang na to katrupang Junji. Aduha lang siguro kay wak mas bato.
0: Wak mas bato.
1: Imposible naman itong makalusot diretsyo. Ang ilaan na ang actual
0: botsman.
1: Now, kung 12 na sila karon ang nabilin, unya karon katrupang Junji kay pagkalunis ba yan, ipanig na si Suberi.
0: Si Kuan, si
1: JB. Ipanig na yun. Giklaro na nila ha? Kung asa sila mo pasilong.
0: Kasi sila mag-yun mo yung nagpagawas.
1: Giklaro na ni Senate President Alan Cayetano kung asa sila. Nito ba yun sila nga ato sila sa minority.
0: Gipili nila soto.
1: Subot pa sabot, kung kana atong tanawang kadropang Junji, dakong posibilidad na doon na yung plano.
0: Na ay plano. Wala lang yun nila ma.
1: Doon na yung plano.
0: Na yun na.
1: Now, karon 11 na.
0: 11.
1: Mao ni ang bantayanan kay sa atong pagpanubay katrupang Junji. Posible nga bisan tuod og naa na siya'y hearing or naa na'y pag-convene sa impeachment trial. Dako og posibilidad nga mautro pagyapon ang
0: leadership. Mm-hmm.
1: Okay, wala man kunos balaod nga pag magsugod ang impeachment di na pwede mag-usab og leadership. Pwede. So, mao kagahapon ang nakita ba nga kung doon ay hungihong nga si Escudero, nga doon na sila ay hungihong ni ha?
0: Oo.
1: Doon na sila ay panag-istorya matod pa ni Soto nga mo in line sa Escudero kang Soto apan siya ang mamahimong Senate President.
0: Senate President, oo.
1: Oo. Now, given kung ingana naman taraw kung si Escudero
0: ang mahimong
1: so mahimong 12.
0: 12 na.
1: Mm. 12. So para gyud sakto sa bilang kay 12 for 12.
0: Mm.
1: 13 man sila sa 12. Impasse.
0: Impasse gyud.
1: Oo.
0: Impasse. Makuha nila na pud ang majority.
1: Makuha nila.
0: Mm.
1: Kung kana kung usa sa ila.
0: Oo.
1: Ang mo hawa kay
0: kumpleto naman.
1: Kumpleto man.
0: Mm, kumpleto. So kung
1: kay ang standing karon sa majority 12.
0: 12 onya.
1: Kay wala mas bato.
0: Mm.
1: Oh no. Wala mas bato. So 12 sila.
0: Mm.
1: Kung masalagmaan ka na si Escudero,
0: mobalhin.
1: Kanang ilang gi-issue karon nga medyo dunay alignment ko no.
0: Mm.
1: Pwede makig-align si Escudero kang Soto provided nga siya ang Senate President.
0: Senate President, oo.
1: Kung mahitabo na, pwede mag-change of leadership.
0: Pwede. Pwede yun.
1: So, kagahapon mga katrupa, nakita na ito nga si J.B. Ercito. O kining si Subiri mga katrupa, gipili yun nila nga adto kang Soto.
0: Soto, dito mo panig sa minority.
1: Now, ang akong pananawa ni kagahapon, impasse.
0: Mao gani.
1: Naagin ni plano.
0: Mm-mm.
1: Siguro, ang usang paspasan ani kung pananglitan at akihon gano'ng majority, una, kinahanglan sa bato, dili gano'y makatunga.
0: Oo, anak, yun.
1: Bantayan gano'y.
0: Moto ilahang, mo gano'y ilahang gisubaybayan ron.
1: Oo. So, na may, kuan, gi-insis mag-yun nila nga legal ang
0: legal kuan. Legal yun ang waran.
1: SEC. Mm. Oo. Mga katrupa, kinsa sa ila ang dunay kaso dia. Kung nakabantay mo, kana, gi-appeal sa report sa Blue Ribbon, mga katrupa, si Jinggoy o si
0: Villanueva
1: Escudero.
0: Mm, o si Escudero, kanang tulo.
1: Kanang tulo.
0: Mm.
1: So, mura makayon kang humok, nag-ilong si Escudero karon kay gumikan, dunay kaso.
0: Dunay kaso. Oh. Siyempre, murag masulsulan ba.
1: Makayon ko nga, murag,
0: murag naagin din
1: tinuod siguro tong ilang basin o negosyasyon.
0: Oo, oh, anak yun.
1: Oh. Nga, usas akong paglantaw kagahapon, impasse kining uban nga kaso sigurado gud ni.
0: Oh,
1: so pagka hapon kadto pang Junje. Patong-patong nga kaso ang
0: file kang Jinggoy.
1: File kang Jinggoy ngadto sa Ombudsman.
0: Ombudsman.
1: Nakabantay mo man kadto pa?
0: Oh, grabe gud.
1: Plunder.
0: Tana da, grabe to.
1: Blood control.
0: Grabe gi pangkarga.
1: Corruption.
0: Kati naghanag gi pangkarga oi.
2: Balita. Komentaryo.
1: Nana may giingon adto nga diha, si Kaitano, nagsalita man, nga doon ay mga pagduol sa ila, gani, pagpanghulga sa uban ng mga membro, kisa may hulgaon.
0: O, kantong.
1: Normal lang na ikaso.
0: Na ikaso.
1: O,
0: Jinggoy, isa na, di ba?
1: O. Nga, karon si Jinggoy, gahapon mga gadropa, patong-patong ang kaso karon ang Yatubang. Doon na siya ay kuan nga nakabinbin na, pero gipalabas na po pag-utro mga gadropa, nga patong-patong ang mga kaso ang
0: Atubang.
1: Forward ni DOJ nga to sa Sandigang Bayan.
0: Sa Ombudsman.
1: Sa Ombudsman. So, tanaw na to ni mga kadrupa. Balik rita ha. Alas 8:42 na sa itong orasan ni John Lapas ta. Mga kadrupa, balik kita kumaning panamdam.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M.
4: Tita.
5: Mm-hmm. Oi, Kap.
4: Buta na ko niyo ba? Kitsa kitang mas bright ang Amerikano o kining mga Pinoy?
5: Sis ka sa yun. Kabalo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
4: Mm. Yun naman.
5: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Katake ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hira jud kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor. Please, sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na katong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka naman sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gyud pag siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat na hilig ba ganun sa coffee na nga pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian.
3: Nga pinaka itambal ang paka sent on the coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Duna kita mga katropa, alas 7:48 sa itong perigoban. Atong oras sa mga katropa, at sa Chris Mayo nga kabutoon sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alright, the Premium D3 Soft Gel Capsule. Mayo ni gamiton karong panahon na kinaghay hago, ha? Sa ating mga kaibigan, mga bisita dito sa Agusan del Sur, pinaka mainam na gumamit tayo ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Isang suplemento, soft gel, mas mabilis mag-absorb sa ating katawan na katrupa nga dyan siya. Kay soft gel capsule man siya. No? Of course, makahatag o kalig-on sa panglawas kay kininga suplemento mga katrupa. No? Dunay pasensya sa virgin coconut oil, malunggay oil, vitamin D3. No? So, kininga kombinasyon, mao ni makahatag sa instant ka energy sa lawas mga katrupa niya. Mas maayo gani, maligo na nga itong kabukugan. Labi na sa mga athletes, maayo gani. No? So,
1: mohatag ni siya extra nga energy.
0: Niya, ang lindot ani kay dili, pike nga paghatag sa energy.
1: Oo.
0: Kanabang, moingon tag energy booster mga katrupa. Muna magmahog na nga tagaan kag energy nga kanabang maahat bitaw.
1: Oo, tinood.
0: Kusgan ka pero lapoy-poy pagkataadaon. No? So, kini siya mga katrupa, suplemento ni supplement. Yeah,
1: lahutay po. Oh. Lahutay ang iyahang paghatag sa energy sa imo.
0: Napay vitamin D3 nga para ganis bukog. Niya, kining VCO mga katrupa. So, kining kombinasyon, maayon ni sa itong lawas. No? Nagluya gani itong lawas mga katrupa, mo take mo Premium D3 Soft Gel Capsule. No? Mao ni oh. Mm-hmm. Itong nasa naka-online karon mao ni dagwise Premium D3. So pangutana na lang mo nga kanang Premium D3, no? Ing na nga yes to health kay basig tagaan mo D3 mga katrupa nga pariharag tumoy na delikado ma.
1: Na kayo.
0: Premium D3 kay sa atong nahibaluan man gud naay naghatag og D3.
1: Oh, lahi.
0: Nadunggan rin ang D3 pero ang sinugdan ng dili premium.
1: Premium, oh. Katong premium gyud.
0: Premium ang pangalan.
1: Ang pangalan na Premium D3. Dili kay D3 lang.
0: Oh. So, bantayan na ninyo, ha?
1: Niya, naagi yes to health.
0: Oh, yes to health.
1: Isang mga basihan sa original kining announce na ito.
0: Correct. Okay, alas 5, sikwite yun, no?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di apod rin, si katrupang didin pataho, may buntag ni mo katrupang didin.
1: Niya, good morning po, kang great lang nako ang akong magulang nga si Brad Winnie. Adlaw niya nga natauhan karon.
0: Ah, oy, akong, happy birthday.
1: Mo panghinaot manginaot gitagaan sa Ginoo og maayong panglawas, daghan nga katuigan sa iyang adlaw nga natauhan.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: Ya si katrupang Marvin Bubis po. Good morning nimo diha,
1: katrupa. Good morning.
0: Boy, good morning. Tristan Yat Gulay, good morning nimo diha, boy.
1: Good morning.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Wa naman lagi diri nagpa-team out si good morning, bro.
0: kinsa man si katropang
1: Ironheart. Good morning, bro.
0: Si brother.
1: Pero masig na ni Ed na to.
0: Good morning, katropang brother Ironheart.
1: Good morning po kang Roger Narukla.
0: Ay, katropang Roger Salcuran.
1: May buntag katropang Ray, katropang Junji. Program Bullseye. Grabe jud kaway ayo ang gobyerno. Daghang sindikato.
0: Dagan sindikato.
1: Iya haragi palusot, makalagot. Thanks katropa unsay yun ahuna niya. Ninyo mga katropa. Unsay mong yun ahuna mo po niya mo
0: ah. Anagyan.
1: Namagyan na niya katropang Narukla.
0: Salamat katropang Bronze Rods Dagoran.
1: Si katropang Dodzar. Ingon si katropang Dodzar gahapon.
0: Nanaday.
1: Kabisan daw dili siya magka-comment por magsigi daw sa paminaw dito Cebu.
0: Mao ba?
1: Oo, nabisigi daw kuno kay siya.
0: Amang ka Cebu, katropang...
1: Moraga pardo man tong iya hanggi.
0: Sa pardo?
1: Pardo. Basak pardo.
0: Nala, hamping-hamping dia kanunay.
1: Hamping dia, katropang kining dudes are. Oh, ang ato ang tour booking.
0: Napapasyukuri maghilot tayo niya ito nga chika, babes. Bro!
1: Ah, ato yung mga chika babes niya.
0: Mamo na yung makapaligon po.
1: Dindin Pataho, good morning po ni Moody ha. Katropang Dindin Pataho ha.
0: Good morning.
1: Mayaw pang paminaw po ninyo diha kapita. Mayaw pang paminaw.
0: Di ada speakers nga page sa katropang ading Granadiros Dapar, mama.
1: Good morning. Good morning, madam.
0: Good morning, nimo diha. Good morning, mga guwapo nga, sir.
1: Uy.
0: Ganahan po ka niya po.
1: May ni mga kwartahan kay pa Manila aron mag-vacation.
0: Maba, kinsa man.
1: Si katropang ading, si madam.
0: Ato sa nag-Manila.
1: Nag-Manila. Dito daw siya sa iyang anak.
0: Ay, good morning daw sa iyang kumari. Kumaring Irma o ni Ivan. Gikan sa Manila, nagbakasyon karon.
1: Bakasyon, no.
0: Gikan ni katropang ading Granadiros Dapar, no. Salamat katropang ading, no. Hamping mo diha sa inyong bakasyon.
1: Dili pud ka magliso diha o gusto kag produkto sa Yes to Health kay naa dihang produkto gyud hinoon.
0: Nas Manila ang punuan.
1: Maka lamang magunay mga produkto ha, mailhan gyud nimong lehitimo katropa gyare kay ang Mercury drug di na basta-basta mo dawat og mga produkto nga dili gyud kwalifikado sa mga license nga gi-required nga kuwaon sa gobyerno.
0: Correct.
1: Oo.
0: Kini mga dagko nga mga parmasya, di na basta-basta mo dawat
1: sila. Oo, kanang mercury drug, di na basta-basta na. Oy.
0: Correct.
1: Pero naad yung produkto na ito nga gato.
0: Pangutana mo diya, Santo Plus Gold.
1: Gold o coffee mix.
0: Kay, kana nga produkto mga katrupa, proven and tested na gina siya. Bisag hangtod kami, to be honest ha.
1: Oo, tinuod
0: din. Hangtod karon mga katrupa sa balay na mo naagyo ng Santon Plus Gold.
1: Gikaloyan ba yan, katropa? Mailhan man yun na. Mailhan yun nga. Morang yung basihan nila, kita lang. Pero naorogod din mo ng kadaadlaw tanda rin magdungog.
0: Correct.
1: Unsa natakaroon nga bulan. Gikaloyan ba yun? Condition ba yun? Gihapon atong lawas?
0: Oo. May buntag di idea sa may RDE Pharmacy Talakogon.
1: Good morning. Taga Talakogon, RDE Pharmacy.
0: Minaw sila din ha. May buntag no. Napo di ang produkto sa Yes to Health.
1: Abot po tag Talakogon. Abot tali ha.
0: Pangutana mo diha sa RDE Pharmacy Talakogon.
1: Taga diha sa may Del Monte po dahama yung pagpaminaw ninyo.
0: Kinsa mo diha mga naminaw nga mga parmasya, ing nalapod me.
1: Nalapod me ha.
0: Okay, para always shout out at the same time. Kung unsay inyong mga information ni paabot din na maupong ni paabot sa ila.
1: Siyempre.
0: Si katropang GJL Gomez Hernan, good morning.
1: Mayang pagpaminaw ha.
0: Pakigreet ko sa akong papa o pares.
1: Oy.
0: Naminaw sa ako kuyang nag-birthday karon. Kasi nag-birthday.
1: Oy, duhara ba na yung nag-birthday karon? Si Langlang.
0: Naminaw. Og sa ako ako. Nag-birthday din si katropang GJL Gomez Hernan.
1: Oy,
0: katropang GJL nag-birthday di ay.
1: So, ato ning kantahan ato ni kay si Langlang Asis po diyang igsoon nag-birthday po. So, duha.
0: Duha na. Pwede na ni.
1: So, pwede.
0: Katropang GJL, happy birthday og sa kanya, Bradley, katropang lang-lang na si Winnie. Hala, sige, happy birthday ninyo. Once again, no? Katropang GJL Gomez Hernan og katropang...

0: Okay,
1: happy birthday!
0: Ano mag-birthday mo, inalapod. Wala ba may kasayod kung kinsa ang mga nag-birthday.
1: Para no? Matugtugan na mo, bahala o gaway makao na mo.
0: Okay na kayo na. Sige, once again, happy birthday sa mga nag-birthday
1: happy
0: karon.
1: Regards
0: sa inyong tanan diya sa may pinagalaan, Hernan family. Kang kuya, kang ate, kinsa pa na mga kaubanan diya, happy birthday ninyo.
1: Happy birthday. Niya kang tatay, talisik, diya sa alegria, mayong pagpaminaw ni mo diya karon ha.
0: Happy birthday po, tatay.
1: Happy birthday, tatay.
0: Pero wala pa.
1: Oo. Niya si Puting Manok.
0: Puting Manok, good morning.
1: Ayong morning,
0: Puting. Sa alegria mo po na.
1: Sa alegria,
0: Alam, sige. Yeah. So, good morning, Usam. Ato mga higala nga naakaroon din ha sa kining mga negosyuhan karon kay busy naman kadto pang Junji. Naa sila yung mga area nga asa sila magtinda.
1: Karon
0: may pagpaminaw ninyong tanan.
1: Observa ra di bo karon katropa nagka-busy na yun ang ato ang mga sentrong bahin sa lungsod, sa siyudad, sa national highway.
0: Amot sa bayugan kung asa ang mga tinda-tinda na pita?
1: Gisiparit nila ang mga tinda katropa gikan sa mga street foods, so niya, kantong mga lahipod ng mga...
0: Wala mo otro tong ilang night market nga area or bagapon?
1: Naara gihapon.
0: Dito ra?
1: Dito ra gihapon. Kaya dili man itong madisturbo dito.
0: Okay. Usa man yung night market magkapabibo?
1: Mas pabor din to katropa gari sa ato ang mga atleta ini Bugawas.
0: Mau pa?
1: Okay, kanang naaman sa sentral ang kuan karon ang Naga. Bugawas ang taga-Naga, igor ang yun sila mabaktas ka, Jot. Dito na. Nanaday dito
0: ang mga... Mau ba?
1: Mga pagkaon.
0: So, mas mubibog sa mot sa bayugan.
1: Onya kau da obserbaran karon ang lungsod ug ang mga kalungsuran karon limpyo kayo.
0: Yeah, limpyo.
1: Ang sintro nga bahin tanan mga kuan limpyo gyud.
0: Sumayo
1: gyud ning dai palaro. Okay. Malimpyo man.
0: Kinahanglan yeah, malimpyo.
1: Gibawal ang mga sidewalk vendors nga mag-display sa daplin sa highway. Naagi sila i-proper nga dito magtapok.
0: Dili pwede yung magkalat.
1: Kay ang dire gani sa kuan San Franz, di ba ang night market nila dito man gyud sa katong
0: dito sa dalan sa
1: dapat sa bangko. Bangko dapat. Karon na dire gyud sa LGU.
0: Sa gilid niya nang
1: sa gilid.
0: Sa gilid sa LGU mga katropa gibalhin.
1: Na diha mga katropa. So at least nga bibo niya makita pos mga bisita ay mao din ni LGU.
0: Ang opening is padula 24.
1: Domingo.
0: Karong Domingo
1: ang opening.
0: Aha.
1: Abangan ta na baga katropa kay doon na by drone daw. Doon ay mga drone nga...
0: Ang unsa mag-exhibition?
1: Exhibition ang drone.
0: Mga ba?
1: Nagtuo mag-ugiyok rin ragrasya ang naana na apod ay din sa ato ang mga drone day.
0: Di basta-basta rin eh.
1: Kulba ning opening katropa kay pangandaman eh.
0: Naala. Lasutso naman po mga katropa. Mag-break na punta. Sige, balik kami mga katropa. Humaling sa pahinamdam na to. Standby.
2: Bullseye.
3: XFM.
4: Hoy, Kapitan Ludi.
5: Atorne.
4: Oy, ganong na magalis ako ang law office?
5: Atorne, kanan. Mag-ilis unta kong apelido?
4: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
5: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot?
4: Usa ba na yung mga apelido, de, kap?
5: Lubot.
4: Okay. Kaya kung bungod sa ito'y exciting.
6: Mga katrupa, exciting!
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga.